0: og agnong kaabuan una man gihapon kamo sa relocation site ninyo, temporary relocation site sa San Lorenzo Ruiz Drive.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo
0: Todo. Sa pihak kaparte, ah, balik kita banwa ita BGMP. Ano na tabo? Jail Chief Inspector Hanagap. Sasaksakang nangyari sa loob mismo ng district jail. Amatsawa ta kita at binati gon. Nano gon? Dong latest development ng investigation ko na tabo nga pagpamuno sa sugod mismo district jail. Safety kagun nga ni, di ba? May humbunon nga. Hindi ka pakaron. Ito ka sa sugod ita prisuhan. May bantay ka, gwardyado ka, safe na safe ka. Hay hindi pala ikaw safe. Ha? Aba ko mo may buhunan, up at do biktima.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Samtang kahapon, matsawa ko't binati nga nag-react si Oswag Ilonggo Congressman James Jojo Ang. Siguro naabot man ni Congressman James Jojo Ang nga hindi man kinangan niya magreklamo imaw kung ginaprabilisay nga dahil nga mga proyekto nga ra nga ginpunduhan it nagakasari-saring ahensya at atong gobyerno nasyonal. Ay kahapon, ginbisingan na be, rong daywa ka mga school building una sa Barangay Patima sa New Washington, aga poblasyon New Washington. Ginbisingan man, rayang seawall una sa poblasyon New Washington. Magapit sa may Sampaguita Gardens, likod yung hagos it Sampaguita Gardens, kanamiton eh. Ah, pulidong pulidong pagkaobra it seawall. Mapag-on nga papag-on. Ah, kargado pat Jackson dito sa Dagom. So makakagin nga ni kahapon si Congressman Jess Marquez ito sa ibabaw at seawall. Aga, thank you good sa pag-imbita. Ah, kakon Greenland Builders, Engineer Nestor Victor Rodriguez sir. Nga masaksihan man dong blessing itarayang tatlo pa yang ay maabora sa mga proyekto nga naka-schedule for blessing eh. Inuuna kahapon dayang daywak ka mga eskwelahan agrayang seawall. May masunod pagid nga ninyo naka-schedule man.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ay ginpadaghan kita at hard copy kung gindeliver kahapon nga inspirational message ni Aklan First District Congressman Jess Marquez.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Hawan-hawanan tani mensahe ha, bago kita umuna siguro dong sa kwan. Sana basta indali lang dong. Isa-isa lang muna. Kasi po mahina po ang kalaban eh. Plastar mga suki. Iyan kita muna sa pihak. Kay Sir Insabal, God bless you always man sir. Una sa California. Ma'am Gima Tolentino, good morning. Kay Toto AJ Villanueva Hawod, Iski Chairman Itaging Banwa West and you know. Na kaya, oy, magini ay nagminsahe ka, is Bililin Hawod ma'am. Sambilog ka kuno sa nagbagabag ko pagbakit bugas, ni Mayor Oge Inero. Ginbagabagan nyo kuno. God bless and more power man. Arriba naman siya. Kay Chip Noel, good morning kid. Mayong aga man. Kay Jojo Hopanda. Naipatring ng nansigo sa Agnang Josephine de la Cruz sa Glilian Sablaon. Itinigaw. Agmagamang Jake Aglocas Rupa. Kay Kagawad Michael Solina. May dahil nga gahon. Patamiyaw akong kasi Mario sa Laging Banwa West. Numan siya. Salamat kid. Good morning Jet. Ag sa Taharan Favorite Kabatanga. Greetings halin sa Taharan man. Libakaw. Kay Bliss Taharan. Si Bliss Taharan, iya try mo sa kwan yata eh. Hanlod Libakaw. Pero good morning yun ha. Raw pamilya itaharan na sa Kabatanga. Mainit umaga. I'm watching live in Silang, Cavite. Thanks, God bless. Likewise. Oh, God bless man. Madam Marilyn Alonso, nasa Silang, Cavite. Good morning, Ed. Toto Kokoy, Efren Igtanlok. Kay Toto Berlin, sa Compounded Pirotso, Gabi Jarwell, sa Libtong. kay Toto Roger Lozero Nagales, med man nga pagpangapi, ag always good health man. Thank you kid sa pag-tabid ka to dadadlaw. God bless you always man. Bungso nyo sa Marikina City. Good morning ag happy monitoring kay Nang Rolin Goyo Tabor. Kay Nung Noel, good morning ag a marvelous day everyone daw. Hope today brings you good things and great joy. May you have lots of reasons to laugh and smile. Thanks, Katungjet, and God bless you and your family more power. Likewise, Nang Rolin na Tabor, una sa istansya. Good morning, greet mo ang sister si Lorenza Oreta Vega Sinieres. Birthday na, now. Ah, okay. Nanay Lorenza Oreta Vega Sinieres, happy 70th birthday today. Una sa Banwat Ibahay daw sa nay Junelyn Vega ay si nay Lorenza Oreta Vega Sinieres naga-birthday sa Ibahay. Kay dating SB Longong de Asis si Dabas, good morning una sa Hibon. Abong project sinong Bab nga Ronjet. May sa Boracay pagid abo nga project na. Agali. Okay, makagwapo. Noted. Magagom nga gahon. Pag-greet si Sky si May Aliaga. Happy birthday. Aling kay Amabel Jimenez. Happy birthday daw. Sky si May Aliaga. Nag-birthday today. Madam Rosie Isog. God bless sa Andagaw City. Si Alag Garunjet. May issue anay ron kato. Party sa baboy. Agali. Dami mong alam ha. Good morning Jet. Good morning Madam Rose Salim Sabaliero. Dami mong alam makagwapo ha. Good morning Jet. God bless you always. Kindly shout out Ma'am Elsie Salazar. Oba Salazar Compound. Kalibo from Ma'am Puli Sabal sa California. Happy monitoring daw Mama Elsie Salazar. Kita Salazar Compound. Haling kay Ma'am Puli Sabal sa California. Si Ariel Fernandez Jr. Dong project engineer ka to dong Jet. O, imaw ko na rong project engineer ka na. Ita DPWH. Tres Hermanos. O, good morning. Early bird catches worms. Dr. Jones, at your service. Kahit ito, arbitory. Si Ma'am Elsie Salazar sa compound na naging amo ko. Might. Okay. Sige. Nag-take over ka mo. Ba, grabe ha. Ano yung taging take over nyo sa Mabini? Tag-anay at mga pulhensyo, di ba? Arbitore, doyon doon. Madam Linda Taay, good morning, Gid. Manulito Manalo, nasa Tabayon, Banga. Happy viewing. Donald Marquez. Pa-shoutout sa Pamilya Marquez sa Tabayon. Agmambog, agkamaligan, Batan from Donald Marquez. Kay dating kagawad, Mila Taikot, New Buzwang. Oh, good morning, Gid. Madam Mila Taiko. Skyler Chan, magandang morning man. Have an awesome Tuesday sa tanan. Halin sa Singapore parong greetings.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Liso kita sa pihak. Bakit wala ka daw doon kahapon sa celebration ni Tita Lucy? Oh, good morning sa Team Boboy sa Buko. Wala eh. Masama yung pakiramdam ko eh. Doon ako, Madam May. Naghatod ba na ako kaya Inday kahapon nag-umuli? Aga naggaba, aga nagpupahuway, nagpupangapi, ag nagpupamantaw at balita. Pero okay naman ah, naumpawa naman. Good morning, Gid. Konsehal Ariel Aye de la Cruz Milgarejo, una sa Libtong.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning, Gid. Madam Mabel, well, good morning. Kaya dating SB Benjoy, nagtabid mi katon. Nini Jane Ambito, good morning again. Kaya nung Roger, gahon pa kayo na nakalatag ko ng baligya o nasa Libtong. O sa mga nag-ausit isda, ah. Manami nga mga isda, hapit ka muna sa Libtong. Kaya nung Roger Ambito, una man ang mga sa may Licolit Garcia College, ah. Una sa may istansya, likod na karon, di ba, Libtong. Karon gilang sa may Licolit Garcia College, may nagabaligya karon ta mga isda, skili dita karsada. Ron, imaron, tagwapo nga ron. Ha? Tagwapo nga ron nga matso. Imaron, sinong Roger Ambito? O na, barato isda na. Hapit ka muna.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Okay, Gid, Madam May Villaruela. Ayos, ha. Ayaman gali yumukso si Kwan. Dating kagawad Hill Reyes sa kampo ni kagawad Aye de la Cruz Milgarejo. Matuod nga una utakuno sa inyong grupo si dating kagawad Hill Reyes. Halin dati sa Team Buboy sa Buko. Abo akong nabatian. Ha? Hamanit yumukso ko no. Si dating kagawad Ampod Hill Reyes sa kampo ni dating kagawad Richel Militar. Nakibot ako ha. Nakibot ako. Bakit bigla kang lumukso? Ng ibang tangkal.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo.
0: Ah, Noel! O bakit ka lumukso ng ibang tangkal?
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
0: Ay, Diyos mio. Waon, Jet. Pinis na ang isyo sa tindahan. Binailuhan yun at pagpiansa. Ano ba't ang bagon mo makagwapo? Do yung bugas nga ginapanaos sa mga pumuyo sa tangalan, watat nalalaman among kapitan agmaskin among munisipyo. Ay ahay, pobreng espiritu gali sandara, ay watat ilalongong. Ako ng kasayod do, galistat mga ginataw anit mga bugas hayrong ibang linyada, ay nano abing good governance da. Gali. Wa gali kasayod dong munisipyo magkasayodong barangay. Ay ano ta nagkinatabo bungning una sa Banwa Tangalan? Ano ta kamo mga lipong abangos ta kamo? Diyos, parang may mali ah. Good morning, happy and blessed Tuesday man. Kay Toto Joseph Tolentino, kay bayaw ng Armanyeban una sa istansya. Inakatabid man kato. Tatay Agos Solentino na sa Tinigaw. Ma'am Shirley, good morning, kid. Kay kagawad Arnel Cardinales, o nasa Ilawod, Mubo. Good morning, agpash. Okay. Happy birthday ko no kay Gary Ami, ag Kent Ryan Flaviano it Mubo. Halin sa Abanti, Mubo. Shout out sa Cardinales family. O nasa Isla, hindi na Isla, Barangay Mubo. O na kay kagawad Arnel Cardinales sa sitio Ilawod, ano Ramada May. Lihitimo sa Team Militar na gid si Col Hill Reyes. Kala namin sa Team Buboy sa Buko siya. Oo nga, nakibot nga niya ako kahapon, tagmasairan ko eh. Si dating kagawad Hill Reyes, gumuksot ako niya sa kampo ni Richel Militar. Alin sa kampo ni Buboy sa Buko, ano bang natabo? May siguro ka na istoryahon na ton si Kwan. Kung may chance kita, may story na ton si nung Buboy sa Buko. Kung ano na tabo, hamat gulping umukso ang sinong Hill Reyes sa ibang grupo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo, todo.
0: Pag-greet si Col Julito Flaviano ng Grace Yevan, Col Romeo Fernandez, kay Kap Buboy sa Buko, ag Team sa Buko. Ag kay Guwapang Eden Adok from Roger Ambito. Grabe sinong dyan. Salamat, Gid. Good morning, Gid. Ay, kung ginabira, Buboy sa Buko, ginabi sinong Roger na kumpare na ginabira eh. Kay Joke, wa, Gid! Ate, wa, Gid, ikaroon. Wa, patay mo nga susi, iya, Joke, sa mga kabinta. Wa, patay na ibalik. Royon lang, available ng mga susi, iya nga na ibalik. Hopefully nga may balik ka. Alin naman na mga susi nga to? Hindi man na naroon magamit. And this, ipakilo lang gidnanda ron. Ipakilo lang gidnanda. Dalil gida. Correct ko no. Ayos. Ayos, Mayor Cap. Ayos, Gid.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo, todo.
0: Correct man, nabay ni May Villaruel. Gali. Good morning, happy birthday sa akong pamangkin nga si Gary Ami, ag Abanti Mobo. Good morning, Gid. Toto Giovanni, Oreta Ami. Ita Mobo, Toto Ijo Benjaranas. Good morning, Gid. Sa Pilipinas, good PM muna sa Canada. sa Ontario. Aga sabi nga pamilya ni dating SK Municipal President Ijo Benji Aranas. Una siya na sa Ontario, Canada. Kay Pastor Roland Tibulan. Ano da? Dali lang gina. May anay yang pag-out ka lang pa. Daya ka to eh. Alin sa Salmo. Kapitulo 138. Nagahambag. Bagaman ako'y lumakad sa gitna ng kabagabagan, iyong bubuhayin ako. Iyong iunat ang iyong kamay laban sa puot ng aking mga kaaway. At ililigtas ako ng iyong kanan. Amen. Good morning, Gid, Pastor Roland Tibulan. O, nasa Prokdos patayin nyo, no? Pastor?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Anong balita ko, no? Anong balita? Sa radyo o TV? Pare koy, nalipat-lipatan mo ang koy, ah. Ah? Nalipat-lipatan mo ang koy. Bawi Clyde, nalipat-lipatan ni Papang Alex ang koy, eh. Ah? Sa busy-busy ka makaroon na Toto Alex, ah. Ano rin nga, ah? Aba, kapi, dulce. Sin kating nagkakapi-kapi, Toto Junie? Captain Junie? Sin kating mo nagkakapi-kapi ng nagkakapi-dulce kating mo?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kay Dino Salmino, good morning. Dali ng dong, ha. Ang ibang mga mensahe, balikan ko pagkatapos siya magkara ay si Mayor Jim Solanoy. Makamanumanot ako natabo nga ra sa proyekto na sa Rizal o na sa Nabas. Sityo Mulada. Di ang pagharang itaspos kalikasan sa ginadeliver nga graba para sa konkriting kunta itasabit nga barangay road. Ang proyekto ko nora nga ginpunduhan pa ni dating Congressman Ted Harisco. Agong bagas man gani, ito man gani pagbuga ko no ni Clyde de Gaspe kay Alag. Ah, una man sa ibahay.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Alas 8.21, atoginyot more power. Probiotics 18-1. Kobe makes your cup of success. Healthy gut, healthy life. Mag more power Kobe daily to achieve a healthier you.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import din makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kun nga anga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
1: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamang butanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road in front of Green Gas Gasoline Station besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Beacon and Alilin Taunan Beacon.
3: DGX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at gulay. Umawi ka na lang sa DGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DGX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butik.
4: Phone Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Clarice. Nagapangita din kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen. Guta tayo ka pa.
4: Santon Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na.
4: Ang gaganda ka pa.
3: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matakas
7: mga buti ka.
8: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangan pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
9: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
10: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
9: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
10: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
9: Opo, tapos?
10: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
9: Wow!
10: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Walang inaatrasan. Komensaryo. Walang katotohanan. 8.5 FM. Radyo, radyo, todo.
11: Balik sa aton nga pagpangalagad. Alas 8.34. Naubalikan tarunabas. Diba yung pagharang arat task force kalikasan ko graba nga gina-deliver to sa Mulada Rizal Navas. Kore yung project kagin pundohan ni dating Congressman Ted Harisco. Concreting o barangay road remove. Mga 20 million. Aga

0: Kung hindi ako magsaga, ha? Pag-correct ako, Mr. Bobby Crelly Gaspe. Eh, masaraya pirmi ginagamit nyo, eh. Sa New Washington, daya man ginagamit. Abelarde man, eh. Abelarde nga rang kontraktor. Nakabase na sa Iloilo. Agrayer ginagamit kagabanan. Ha? Kung mga nag-dive it mga project sa Aklan. Ay kabog ang mga project sa Aklan. Kung nagtaliwan nga buwan it June. Kung ay bidding? Ba... kaabogid ng mga project rung ginpang daiban gamit dong lisensya ni Abelarde. Pero ang subcontractor, mga local player sa Aklan. Di matasa si Abelarde man yata ra. Aga subcontractor si Bob Clay Gaspe. Pero normal na yan eh. Ah? Kalakaran na yan sa Pilipinas. Ah? Kalakaran yun doon eh. Doon pa ko tanata, ay haman hinarang. Ag ginusuyan ko delivery receipt. Ah, dong ga-deliver graba. Ag project sa barangay ra. Hindi ka man makaroon kapasugod at bagas sa rin sa bang probinsya like Antique ay ginaharang sa checkpoint. May moratorium, bawang man. Sa linya na to, Navas Mayor James Villanueva Solanoy. Sa linya, Mayor, good morning.
1: Hello.
0: Mayor, good morning, good morning. Dali lang Mayor ha, matawag kami tuman ha, matawag kami tuman, matsa hindi man namin itong audio eh. Tawag ito man dong, tawag ibet uman. Pigador audio ni Mayor eh. Nagakurug-kurug mahinay. Pero kung may landline siguro, mas manami, mag-landline kita. Aga... I-fix mo doon yung landline nung hamat sa ipit yung landline man eh.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Mabuot ko na si Ma'am Ilse Salazar, man ni Arbitore. Grabe ha. Agaroan ang unga nga doktor, mabuot man. Eh, good morning gina, pamilya Salazar. O nasa Salazar compound. Kaya nung Rigi Ribukan, God bless man, nung Rigi. Sa Mubo. Ay sikat yung man si Mayor sa pagbulig sa ginaligar nga nagpang-scam. Pero tindahan, no say. Balikan ta Mayor James Solanoy, Mayor.
1: Good morning.
0: Good morning, sir. Good morning. Okay kaon, sir. Naka-recover kaon sa namok nga sumugod kimo?
1: Ay, kahapon, basta kayang pagid eh, pero basta hindi ko ka-sampot kahapon ginambay. Kahapon eh, siguro ay pictogid man doon eh. Tinggi ah, dapat ay pagkatapos mong gali ko ligoon ka rin kinangan masa kwan ka, may ilo ka, hindi ka magpangubot nga rin magambayo ay
0: ah, okay, hinahinayon yung naton hinahinayon tayang pero Mayor ay total pero okay ka mati mo ha, okay ka mati mo gun.
1: Okay
0: now sir, ano na tabo ay okay. Kahapon na be nakabato na ko ta information nga hinarang ko no dong graba nga gina-deliver na sa Mulada sa Rizal kore nga rang concreting abroad project nga ginpunduhan ni dating congressman Patid Haris. Ko ano natabo kara Mayor?
1: Dahil nga rin nakabot man sa ako niya ko no nga impormasyon no, or impormasyon kabot man kakol nga simpero rin project sa Mulada pantot Maramigay Barangay Maramig manit naroon na sa Tiklan eh.
0: Okay.
1: Napag-apos naman ito. Ay, pasalamat din kita nga rin. Sa katungsin po nga si Kong Pedro, congressman, ay gintawanan at mga magkarang project. So, pagi ka na. Bukod ang bahay nga
0: anak. Nga kwarta.
1: Gigamit. So, okay. Kwarta, gobyerno. Pagi yan ka na. Ngayon mo man nabi nagpaslidar ka na, nagpangayo sa DE man. O, punta si, mas diira mo kung tarzay, anak si, diira, dahil diira, naging pakis highway.
0: Farm to Market Road.
1: Farm to Market Gita.
0: Okay.
1: Farm to Market Road. At bigyan niyo rin, ay gusto na mo rin ma-develop pa po si Babaw to, kasi mga ni mga pikitan sa Burangay, ay basi kung may mga bago man yung mga tourist spot, ito makita na kung ag ma-develop, nga mo sa sin, so, accessibility, tiyagi, tatong dayan ay una ba.
0: Okay.
1: Namin siya ginudalan pa dito. It is farm to market road kung ano pag-idlamay itong mga produkto si Mabaw pwede mapapanaog.
0: Mm.
1: No? So, since nga

0: walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Ate, masadya. Masadya. Masadya. Bagantayan pa natin da. Base, walang permit, kaya dinakop. May permit ko no eh. Permit ko no imaw eh. That's why kanina nakabakit baga si subcontractor. Ay, legal ko naman ang quarry eh. May DR. May DR daw siya eh. May ginisyo nga DR eh. May delivery receipt.
0: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Ay, Diyos me. Good morning, Jet. Pa-shoutout sa mong candidate. Ita Super Nanay. Sa Bacaw Sur. Haling kay Kagawad Irene Gonzalez. Konsehal. Oy, good morning, Jed. Ma'am Lina Mercado, happy viewing. Oras sa California. California sa Sydney, Australia. Gali. Happy viewing, Jed. Ma'am Lina Mercado, nasa Sydney, Australia. Good morning, Jed. Watching live, Sitio Agangka, Pinunoy Libakaw. Patamiyo man kami, itmayad nga gahon kay Uncle Rami Navales, ag bilog a pamilya. Salamat kin sa pagtamyaw and more power to your program. Thank you man kay Manuel Nimes o nasa Agangka. Pinunoy Libakaw, maugan yung morning sa Hong Kong. Yakamon magag-om. Ah, pero may sangkiling silak. Madam Bill Arsula. Ingats, ingats o nasa Hong Kong. Kay Arnold Flaviano. Oh, good morning. Ikaw baro ka birthday makaroon? Arnold Flaviano, good morning. Una sa mga taga-Mubo. Kay Johnny De La Cruz. Happy monitoring gid. Una sa Libakaw Public Market. Good morning. Good morning man sa Knitting Boys. Sa DPDP Family. Una sa Pudlon Mabilo. Kay Kagawad Tubid Don Cipriano. Present SB member Makara Sinong Bob Ligaspe. Ay, convent SB member Galimaw. Good morning, Jet. Please, pag-greet it. Happy birthday kay Kate De La Luna. Sa USA. God bless you more. Birthdays to come and God bless you more. Thank you, Gid. Katanong Jet and more power sa Radyo Todo Aklan. Haling kay Ma'am Edna De La Cruz. Kay Mr. Alberto Oreta. Kumpari ni Toto Ijo Binjera eh. Good morning, Gid. Anong pizza kun? Wagi hapon swildo. Templado at kalibo. Dahil wa pait signatories. Official nga signatories, sir. Hindi pa sigurado kung makaswildo sandat dayang Agosto nga ra. Or July. July. Kabay pa nga mahingagaw before mag-July 15. May maibutang na nga official signatories. Dahil doon approval abi, halin pa sa Bureau of Local Government Finance. Ruwato nga sanggol ang bayan, nag-request yun. Ha? Nag-request yun sa BLGF nga insigida magbutang na sandat tawo nga pwede nga magpirma para sa mga obligasyon at local government. Sweldo, wala lahat. Regular, casual, or contract of service, job order, wala po. Pati mga obligasyones, ha? Pati mga obligasyon, mayroon problema makaroon, doon mga obligasyon. Obligasyon sa mga contractor, gasolina, bagayran sa mga gasolina, kuryente, tubi, na nakapending tananda. Dahil wa, it pwede ka magpirma para magpaguwat pundo makaroon. Wa patagin na aprobahan doon atong yung BLGF nga official gid. Nga pwedeng magpirma maliban kay Mr. Ray Villaruel. Ang problema, hindi pa makapirma, hindi pa kayo magpirma ni Mr. Ray Villaruel.
0: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Nga ni waiting pag-ihapon da. Ha? Ay, tao ko na nung hiya, plano ka ni Mayor Jory Sucro. Ha? Ano bang plano mo, Mayor Sucro, sa sitwasyon nga rata munisipyo at Kalibo? Ang mga empleyado nyo, nag tiyabaw na. Nagatiyabaw na. Pizza 7 na. Ang di gihapon sa namang kasweldo, hindi pa sigurado kung makahingagaw before mag-July 15.
0: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Jet, good morning. Matindi ang politika sa atin. Taong bayan ang naipit. We support you, Mayor James. Patas at para sa taong bayan ang priority mo. Aling kay Mr. Randy Samson Zarabia. Monijet, pakigreat belated happy birthday kay Louie Tomaob, pinakagwapo sa transportation office. O, nahilonggit ko no sanda kami eh. Si Totoro din pinasihanin, nahilonggit sa birthday mo. Happy birthday, belated. Louie Tomaob.

0: Sinda sa Malayda. Kay kagawad Jocel Arboleda Quadernal. Toto Jocel, good morning. Una sa Sigkay Bangag sa mga taga Kaliso, Balete. Kay JB Maturi, Atina Ilis, Gia Isabel Agrinery Gray. Mga taga Olbuswang, good morning. Mabuhay man kamo. Ano kung bagarong update sa Pook GT Port? Hindi utagid ka magyan ng sidewalk. Kung buhay ang toon si former SB Tihadak, kinasuhan ng kararong mga taga si SB Kwan. Marte ko nagtaliwan galo, nabatian ko eh. Dumian daw nga gina-request nga floor plan. Ah, floor plan ba ka? Kita na o taga bakanting lutin ni Mr. Ong. Halinon daw di karon. Ayuson dapat doon. Ay total, gasugot man ko na si Mr. Ong eh. Ah, gasugot man taganat property. Ah, nga gamiton, rentahan kay Mr. Ong. Ah, tambakan doon nga hindi mabahaan. Simentohon para manami man, konbinyente man, do mga nagabaligya, ag manugbakal, ag ibutang sa narikaron, ayaw sa sidewalk. Ah, harong kagapadya pa doon irin ni Mr. Ong. Gasugot man ni maurintahan. Ah, kung pwede nga ni sigurong i-request sa naikanang total, wa na pa man ginagamit, ipagamit libre. Ah, pwede sigurong request nyo kay Mr. Ong, ipagamit anit libre. Simento ang itatong local government unit para manami man, hindi magasa kung magugan. Agbuol sa nasa sidewalk, itaot na sa tower ng sidewalk. Ah, nga maligwa man magtikang-tikang, magjaging-jaging, magbike-bike kauna rin kayo ng area.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Ay, sidewalk ron, Bian the Commerce of Man. Kuno na, taka mo sa property ni Mr. Ong. Okay ta magnegosyo. Ay, private property ta, hindi ta public property, hindi ta pathway, hindi ta alley.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: God bless you always, man, engineer. Cesar Gomez Taiko, itni Ubuswang. Laging banwa S, nagali ka mo. Agam ko ta, West. S, iya taro S di gara, no? West, igto, pagtot naman siya. Isakto ba dyan, Albert? West, do, pagtot naman siya, gid. Tagiyang aside, it kaliborong S. Bulwang, aglaging banwa. Isakto ba, toto, AJ? Bulwang anay, din laging banwa S. Dong West, tagpagto nito. Poblasyon naman siya. Okay, sige. Madasig si Mayor mag-aksyon basta ikaw. Hype na na. Pero do-aksyon para sa banwa, ang empleyado medyo mahina. Real talk kang take na gang as constructive criticism. Actually, in si Mayor Jures, actually nagabaton matat criticism mo ron. Basta constructive gang. Ha? Wala na't problema kay Mayor. Aga, ako matang nabiliban kay Mayor Jures. Hindi tayo mo pikon. Ay, hindi siya pikon nga kasit Mayor. Bukon tayo mo ita, kwan, onion skin man. Ha? Bukon matat onion skin gin si Mayor. Nagabaton man mo constructive criticism. Doon yung ro, na namian taman kay Mayor Jures Okro.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Nauna pa, magbaligya, arong negosyante, kaysa sa floor plan, tama gid. Wa pa floor, wa nga nika plano-plano. Basta man ang inisyuhan sila at permit, gumaungang. Oh, tinawa at permit, gintikitan, sinukot at munisipyo. Yan lang, wa gilit ka plano-plano. Di ka naman pwede, di ka mo pwede ma-delay. Ah, kimo ta. Ay sa private kiti mo. Ay kung niya ka sa munsipyo, ano mahimo mo to RBIB? Kung white ka pirma. Ah? Kinyo, okay. Ay, iya sa munsipyo. Ay, wat manog pirma. Hindi man pwede magbuhat pundo. Nga white official signatures. Malin ka. Ah, resign ka ron. Iyang ikiha mo rukwan. Ay, wat manog pirma. Pero munsipyo. Ay, huwag mag-inexpectahan nga matabo orong mauron kay Mr. Villaruel. Nga, magbasakit tayo mao. Ida sa inyo yung secret agency, okay taro, private pa taro eh. Pero, iya sa munisipyo, ano mahimo abit, empleyado, kundi ka makasweldo. Halin ka ron, resign ka kung gusto mo, o gusto kit ibang trabaho. Wala eh. Huwag mag-inexpectahan nga, matabo ang hindi dapat matabo. Agrong BLGF, wapata ita gin assign nga official nga signatories. para magbayad sa mga obligasyon ni local government unit.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: S daw, S. Okay, yun na sa kwa na. Kay skate chairman Toto AJ Villanueva Hood. Ita laging banwa S numan siya. Bukol nga ni Tikon Beberman si Juris, pero assistant na Tikon. Sino ba raw? Anong assistant ay? Ha? Ay puro buyer o nang assistant o na, anong mga executive assistant, maubuk mo kung matikon sanday ko na. Tikon ba sanday day Miss Carla o na, sanday Miss Jessel? Hindi naman tikon sanday Miss Jessel o na.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Expired the permit, Jet, sayod, si classmate mo ay bayap karon. Aray or problema. Kung expired ba to o nung permit ni Alag, Dakpon kagidmat task force kalikasan na pakutana hamat wa makarinyo ka ng permit ah ang nagabaligyat at baga si Alag agwa tay mo magrinyo ka ng permit kung matuod gidman Mr. Alag sara nga expired mong permit hama nagabaligyat at bagas nga wakat permit dakpon gilita matudon ah kung wakat permit ang nagabaligyat at bagas dakpon katay mo task force kalikasan gidman pagiklarify nyo abirakin ro engineer dyan check ni linya ni Engineer Jan Kinit Almalbes dong. Pagbalik naton ha, hopefully available si Kwan. Engineer Jan Kinit Almalbes, rong nga extended ha, rong ang term nga Aklan Environment and Natural Resources Officer ita aton nga probinsya it Aklan. Tama, tama. Tama, tama. Ah, hindi tanan assistant dun. Loko karbi ah. Alas 9.13. Atod kinyot, more power, probiotics, 8-in-1, Kobe makes your cup of success. Healthy gut, healthy life, mag more power Kobe daily to achieve a healthier you.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyan tungod nga ni nga dati gita ay galinumog, takwad laudlaw, tungod wag, tapo it power, baga nga rasa ako nga was, medyo latang gulay, tako pin nga laudlaw. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nagamat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gaiminom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic kapi nga rin tungod mabawahod dito ang benepisyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gutado adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya lang ninyo nga raan ang benepisyo nga rahay abog kita sa atong kuyawasan nga nagtao git at kabaskog ag tapagsik sa atong kuyawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, Bilyones Store, Poblacion, Makato.

0: no permit ang delivery receipt roan ng dump truck. Ay, during sa delivery ko no sa project site ito mismo sa Rizal Navas, ay ginapag to na tawig to. Pinagto lang itawo. Alin sa Kenro, sa task force. Ang pag-usisa, wa kuno it permiti mong ginpakita, wa mat pinakita nga delivery receipt anang dump truck. That's why gindakop it task force kalikasan.
1: Walang inaatrasan sa nga

0: pwede makareklamo. Ano ginareklamo mo? Dapat magpa-blatter ka sa pulis, anay. Nagpa-blatter ka na ba sa pulis? Madam Jamaica Magluyan? Padagaro mensahe mo, ha? Kung ano yung concern. Agutan mo na ton kung ano yung reklamo. Ahay, nagtaas na rate it aton nga water bill. Pero imaman gihapon nung tugo-tubi, daw ihi it, daw ihit ko, ihit yang gam. MKWD, nagtaas daw inyo nga kwan. Wako mapanuhi. Nagtaas daw aton nga kwan na bagayran sa tubi, pero ang serbisyo, kapingit sa nyubuswang, wagi nita sinso. Pordoy man gihapon, JM, Lidyo Oreta. Nagapinasaka kamot panuktan sa tubi, inyong serbisyo, pordoy man gihapon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Engineer Bernardo Biray Moises. Good morning, Gid. Engineer Anong Bernard. Kay paring Lionel Valencia. Lionel Valencia Vlogs. Good morning, Gid. Kagawad Lionel. Ita barangay stansya. Siguro makaroon may chance ako tarang madaog. Paring Lionel. Matsa sa tanaw ko, matsa madaog kagid makaroon eh. Good morning, Gid. Paring Lionel Valencia, kagawad tubit istansya.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ayang aag nabing pasadahan ta. Kanami rin yung minsahing deliver kahapon ni Kwan eh. Ni kanami rin yung deliver ng minsahe kahapon ita principal ita eskwelahan una sa may Patima. Hinaga, ipabati ko galing ha. Agro ng pagpasagamat gid sa mga nagpatikasog ko ring eskwelahan nga ginaabot dati baha. Nawasak kami dati ng baha. Baha. Nawasak dati ng eskwelahan una sa Patima. Dahil ngayon magapit sa baybay, inamot baybay, dabot dagat, ha? Pati eskwelahan daga. So gin transfer sanda, ayaki anong ginhalinan dati ng umpisa sa saka kwarto gang. Agsyantis yang, pero makaroon ka na mito na. Kanamito nung inubrang building ni Greenland Builders. Congrats yun ha. So kanamito nung mensahe kahapon it principal ha, it iskwelahan. Agni Congressman Jess Marquez. O galing agang-agang yun, mahaba-hababi. Inaga ko galing pasadahan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay nakabatong ito at hard copy ko agin deliver nga inspirational message ko nga representante at aklan sa First District kahapon igto sa poblasyon ni Washington ag Patima ni Washington ag igto man kahapon sa poblasyon ni Washington ay ginbisingan na biro nga siwol nga kanamiton ag kanamiton nga eskwelahan una sa poblasyon ag Barangay Patima anatalat Greenland Builders doon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agang-agang na kinabit chimpo na ito eh. Mag-aalas 9:30 na. So inaga lang galing. Balikan tayo nagatanan dong wa na itong matalakay ng mga isyu lokal sa Miyerkules na itong banwa nga pag-ililiba sa kahanginan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Tagaibahagi siguro raw eh. Pilang beses yung doon ginwarningan. Galing sa pagkasupal ang literal nga violator. Mauwa siguro marinyo. Anang permit del kaabo nga violation. Kita mo gilang. Di dapat gidman nga harangon gidman. What permit dapat harangon gidman? Ay akan si mano iba nga may permit. O iba may permit, tapos ikaw at permit. Wakabat DR. Ay hindi pwede yan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Yan eh, contractor, subcontractor, usoy kat bakat bagas nga iba. Taga may permit at may DR. Pero pangotana, sin o baga, Roma Baligya, kimot bagas. Sino ang may lakas loob nga magbaligyat bagas sa subcontractor? Doyon dumanami. Manami abi magpamati, mag live screen sa programa mo. Kapinakadyote ako naga, pahilay-hilay sa bakanting lote sa Bulacan. Una ka pa sa Bulacan gihapon. Okay. Ayos, arbitore.

0: si Rica Paulino mag-report ka sa pulis. Ah, hindi po, hindi yaka mo, nagod maimbestigahan, pulis po, sa pulis ka, magpa-blatter ka na sa pulis. Kay Rica Paulino. Oo, mag-agto ka sa Malinaw PNP, magpa-blatter ka. Agod niya may record yung reklamo. Saka natin pag-usapan yan pag may formal complaint ka na sa Malinaw PNP. Ay, ginasakit ka galit tapos wakati mo gareklamo. Magpa-blatter ka. Agod mai-refer sa Women's Child at Children's Protection Complaint Desk. Ita Malinaw PNP rin mong concern nga ra. Dapat may imbestigahan da. Itatun nga Malinaw PNP, Women's and Children's Section. Igto ka ba magto sa Malinaw PNP, magpa-record ka sa Women's and the Children's Complaint Desk at Malinaw PNP. Update development kung mga insidente, aksidente ka nagkinatabo, banwa sa aklan sa nagtariwan nga 24 oras. Bantayan si Banamon nga mga news and public affairs program. Nangin ka partner sa technical side, Engineer Dingdong Rubizo. Sangagan banwa kung bilog ka foresight, Radyo Todo Aklan. Jet Reyes po lamang nag-aiwan na ni kanyo temporaryo. It mahidayton mahilwayon. Ag mainit na nga gahon it Martes, Hulyo 7 kita. Trabaho lang, walang personalan. Banwang nagabamati mangin hilway ka.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng kapuhanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo. Makakasaway sa lipunan. Ang Todo Komentaryo, dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo, Todo Komentaryo, Todo sa balita, Todo sa issue, Todo sa entertainment, Todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo, Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
4: So, rihanda sa bang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaprotektanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bakterya. Dilantang kaso, ubos, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa baha, damo, kapag ina makuha, wala labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo, no, mga waterborne diseases, kung tag-ulan. That's why putiktahan, tigid ang lawas ta, with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties, in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan, sa nga tawag nga, cold press extra virgin coconut oil, nga ara, present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa nga tawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa nga tawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabacteria man viruses nga akikisa, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consist 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obra, sinin grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no? Lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani, hubin, Sir Kevin, ga masakit. Biskan gani, hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no? Or may ala ka da, may mga katawag ka na gani, mga diseases ka da that hinders your immune system.
5: May mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tigululan kay nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar ara sa sulod sang balay ara sa sulod sang mall ara sa sulod sang opisina no wala sila gagiho so ang laton-laton da bala kamo na Sir Boy no especially kung kamo medyo stress kamo hina inyo immune system dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides kaang isang lauric acid, capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
0: system
5: or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells no, ilabi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas. Sir Boy,
4: amo na kay picto sang D3 Bio sakto Sir Kevin no, ko nara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara no, bo Dios ko nagtanaw bi concert ni Bamboo no, bo tumbo ka toy ka laboy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilisang masakit, may tangkaso na, no? Galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano sa Lacson,
5: sa Mega World,
4: sa Mega World o sa Plaza. Huwag ka kabalo sa ginasugata mo nga may dala na gilisang masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
5: Aton subong pag-istoryahan kung paano makabenepisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabenepisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagid sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imo nga timbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no? Medium chain triglycerides halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no? Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, capric acid naga panami sang imong ghrelin kag ghrelin hormones, no? Amo ni siyang imong appetite hormones, no? Ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo

0: oil compared sa gatas ang iloy. So duwa amo mala na ang aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas ang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas ang iloy. Pag D3 bio na kita, Sir JP, no.
1: Yes, exactly.
0: So ang MCTs, no, ang ambakugan gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pag idang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones, ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy. Demanding ina siya sa energy. That's why paborito gitsang brain ang aton nga kalamay. Galing, kaya ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy. Clean energy ka dapat ketones. No? Kaya ang ketones, no? Once mausar sang aton lawas, wala siya yan nagatugas ang ginatawag naton nga byproducts. Or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no? Unlike sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin. Damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones. Kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 bio.
1: That's why kisagam basta sa Kevin nga kainom ko blaser sang D3 bio. Dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
0: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no? Kaya hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain. Kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So, ang ikaduwa pagit, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 bio is our capric acid. Ang capric acid, no? Special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no? Ang tatlo ni ka MCTs nga ra sa D3 bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why mo na permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3. Makatas,
3: makabuti ka. Okay, so makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio, ang paborito sang mata, sang masa, no? Yung itawag nga the superfood supplement. Paano pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pagidla mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na din sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no? So subong adlaw ton anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka,
0: boringot
3: ka, pwede man ang nami ang mood mo, gayom-yuhom ka lang, bisang ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang, ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones, serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
0: In short, Sir Boy, dira nakasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
3: Correct.
0: May ara iban, pareho lang man sila, Sir Boy. Example, duwa ka individual, duwa ka tawo, pareho lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
3: Buringot.
0: No? So, sa hormones nga to, kay base ang isa, taas iya happy hormones.
3: Correct.
0: No? Ang isa ya nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract sa iya happy hormones.
3: None.
0: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, Sir Boy, nagaserve ini nga prebiotics, no? or pagkaon sang imo probiotic.

0: nga kung for example ah, nami ang imong probiotic or ang imong nga gut microbiome, mm-hmm. nag-inom ka D3 bio, so ang production sang imo happy hormone sa imong nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B pa nga nagapanamit sang imo brain health, no?
1: Correct.
0: Para in order to utilize this happy hormones, importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 bio ta plus nagaspor biotics kay bangod layo kita sa unwanted stress.
1: Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pagit bala ang ginahimo ni D3 bio sa imo ginatawag nga mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kundamo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kaya ini nga serotonin, nga ginimo sang probiotics, nga ginaprotektahan ni D3 bio, amo man nga patulog si mo, gina-convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog si mo. No? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kay wala ka kaula unod ang imo tiyan. Wala ka mangi ginawa tudo, wala ka mangi giyo. So ang priority sang brain mo is body repair. So kung kainom ka D3 bio, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kay nami ang imo tulog. So da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 bio, hindi lang ginaprotektahan ka kontra tangkaso, ubos, sipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amo na ang advantage. That's why damo nagid yung mga senior citizen, damo nagid yung ginatawag nga mga medyo mga 50 up nga suki nagidya sa D3 bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, putiktado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo kagnami pa ang tulog mo, mag D3 bio.
0: So sa aton yung mga suki, no, kinapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no?
1: Oy,
0: piki ina,
1: piki na,
0: no? Kag
1: piki
0: kung
1: na.
0: Naka-soft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500, naka blister pack, naka banig kag naka box, no, ang iya nga packaging. Amo man ang aton D3 bio, ang D3 bio naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no, ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet, gusto nyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no? Sigion lang nilang pag-tumars ang DTX 500, may TC Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinicas 4 Biotics para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
1: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
2: D3 Bio Health News. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: The station with the best music. Best music.
4: I love the music.
5: Best music.
2: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music. Love the music.
3: Best music.
0: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Yeah!

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay wagong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako ng obra to sa idagong. Dati wa ako ga obra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tukotang sa idagong ga inobra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag inong nana, it dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambaw imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kon kamo. The best trying more power.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: The station with the best music. Best music.
6: I love the music.
7: Best music.
3: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Yeehaw!

0: poquito. Gusto mo lang ay ambo.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong pamatyagan, maski makainom kahit kahapon, makatulog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag manami maraming madaan ang lasa at maraming madaan ang benefit sa itong gawas dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at maraming

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: My family history, ba na kamuhusang diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: DTX 500!
3: Ang may powerful compound!
2: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis
3: DTX 500!
4: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
5: Mio,
6: okay po si Tatay Mio.
5: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
6: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
5: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para cellphone baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po, kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas...
5: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
6: Kung mag-supra ang imo body mass index sa 30, kida-consider ka na upis.
7: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang ni carots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin tayon ang ako nulo.
4: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Kasi hindi ko na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
3: Ma-edukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Mayong aga, mga sukinaton, ngating pala mate, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamo biyan ay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakurinot, wala. Siyempre kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinurinot na. Kung hindi kuno la espiho, ang inyo nalang kamot, lantawa. Kung nagakurinot ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkurinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mastigulang ang imo yang mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalikas bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta, subong all about skin. O, imo panit. Kaupo sa nga diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyo nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
10: Sa ito yung mga suki ng tigpalamati. Isakto si Sir JP, dapat nami, ganyan akong kadabugtaw na itong magtulok to si Spio. Doka nami sa ngaton skin, no? Ina aton pag-istoryahan kung paano na naton malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-i-gin updan sang D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag naton nga mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Kasi syempre, ang nagapanami sang imumood, nagapanami sang imudigestion, ang Clinicas for Biotics.
11: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa aton suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slorabs, Kagsorabs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sirila, no? To amo na storyahan ni Sir JP karon. Kung gusto niyo protektado ang inyong sirila sa inyong mga bisyo, kung kapanagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat da, DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang tawag mo niya daw, wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir
11: Boy. Batchmate mo si Richard?
9: Ha?
11: Batchmate?
9: Magulang sa sakon, gawa.
11: Ate, okay.
9: Mas Manong namon si Manong Willie, Bre Bilyame, Manong, ano pa? Manong...
11: Gati. Manong Tong.
9: Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, Ama Martin.
11: Ah, hindi ka naka-guest, no?
9: Hindi ah! Lantawa ba lang, lantawa lang, arriba lang, oh. Ikumpara ba lang ang skin ni Tirso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katot, ang kay Daddy Sir Boy, si Tirso Cruz, lantawa ba lang mga skin amon, balaki, wala iyag ako rinot. Ano ang anong rason, Sir Boy? Nga ga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin na ton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component
10: sa
9: extracellular matrix ang skin naton. Sila rin ga hold sang aton nga skin. Now, kung si collagen amon isang ga provide sang tensile strength, hindi naman si elastin ga provide sang elasticity. Ginataki ini Sir Kevin sang oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo syempre mo ning init, ang UV rays kid Sir Boy sang adlaw mo gining grabe gid magpa balda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni maka-recover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imong, ari pagit Sir Kevin, by aging, at through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body, why na mayo ga-produce collagen. And that's the time gagsigi ka na sag, gagsigi na yung sag, gravity itself, bisan ang gravity na lang ha, nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravitational pull no gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo do gadula man so gravitational effect hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin no nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya younger looking wala iya nagasag wala naga-fold ang amo man ang imo nga collagen. Tinami, gid kong GTX 500 ka, Sir Boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang GTX 500 na panami man sa production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani, sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang ka ang kuko mo may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, naga tubo-tubo da nga kuno ano da. Gagaras. And then ang imong hair, ang imong ganipis. Lang tawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa oh. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yun
11: kulong?
9: Eh.
11: Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
9: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
11: Napitawan Friday, engineer.
9: Seriously, i-delate ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, abag-estoryante, dako gid Sir Boy mabuling ni GTX 500 Sir Boy
11: correct no kay ang collagen no nga ako no correct ni Sir JP no ang collagen sa una damo kay basically that's the most ang pinakadamo ang protein. Kung bata ka pa and sadly gadula ang imo collagen but do you know that vitamin C and super antioxidants like GTX 500 increases the production of collagen once you get old no kikisaga pa kita ka ning kampiyon man ang akon health duway man ko gabisyo way man ko ano nga akon tupad balay ka pa nagiliw ka ga inom ya nga mas young looking sa akon kay basic ga GTX 500 ha basic ga Martin C no amo nang kontak da mo makita nga kung ga supplemental ka sang sakto nga supplementation hindi lang nagalawig ang kabuhi mo ha gahubin pa ang imulawas it prevents hindi man gid nga punggan nya gid nya nga why ka nagatigulang but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500 kag naka Mighty C.
9: Oh, lain gid ya Sir Kevin ano, kung naga DTS kag.
10: Yes, Sir JP no. In addition no sa function sang collagen no. Sakto si Sir Boy nga mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan no, kung mapilasan bala.
9: Dasig
10: mag-ayo. Mag-ayo compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen, no? In fact, ang balik, Sir JP, nag-anubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So, samtang nag-a-edad kita, ang aton selula, nag-a-edad man, Sir JP.
9: Tira, kung makonsekwintaan, yos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
11: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
9: At yan, amuna na pari Richard, thank you sa...
10: So, ang gakatabo na, Sir JP, no, kung ga-edad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So, paano mapasaka liwat ang collagen?
9: Okay.
10: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sinyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
9: Amo mangyapon.
10: Vitamin A. Vitamin C.
9: Justo!
10: No? So, ang ini nga mga vitamins,
9: small amounts, no?
10: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C, are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply ka mo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sing inyong alawas naga-glow.
9: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
10: Hindi si Richard De La Torre.
9: Richard Gomez, namin ko.
11: Basiga, ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki.
9: Oo. Akong babae.
11: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
9: Ang abnormal.
11: Hindi man, ah.
9: Anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
11: Nag-text na ganyo.
9: Sige, daw mahamutos ang piking gagamit. Ay, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niyaga pa dula baw ilok, ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya, Sir Boy, sa ilok?
11: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang, kikperting ang sod mo, aga pa. Hoy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isday ang habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like unbone eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amo ni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may papain, ha? May guava extract, ari. Ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garunot. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
9: Mm-hmm. Alright. Sige. So, agap ako na nga, Pisser Boy. Mm-hmm. Kampiyon ang akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permigin ang pangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari na guog, gari na gumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
11: Swabi.
9: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kapisi mo, nga mas nami, pagi di akong may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumpleto ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
11: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas pa nila sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sang isa ka super antioxidant. May ergotionine ngalin sa gano mushroom. Ang ergotionine ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo kay gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergotionin is. Kung gusto ka super nga kape cause you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kay ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
9: Kaga Sir Kevin, kung sa una ang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw gasul. Butangan lang nila siyang buluban yusang mga Artemisa, ano da nga, oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na?
10: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason is as ang bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang tiyan, is puno gas ang imo na stomach, ang imo nga tiyan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo tiyan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why, kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tigab, it's because kulang ang probiotics sa atong tiyan, no? Gas is the product of fermentation man sang food sa atong tiyan, no? It's because sa mga bacteria nga ara sa atong tiyan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuha ina naton kung adlaw-adlaw kita gainom sa pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest sinisang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics naman ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinicas Probiotics. Ang Clinicas Probiotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinicas Probiotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik nga UTI.
9: Yes, and of course ang para sa marami nga circulation, Sir Boy, kita
11: mag-extend yes. Food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ha, ini nga maca, ini nga food supplement may maca, may kavuaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa dugo mo sa mga oxygen, sa nutrients, minerals, and vitamins sa imo cellula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo cellula. That's why you feel young cause your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, usari sang extend food supplement. Pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
9: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imo nga mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blasubo yung planakit sang muscle mo.
11: So, sakto lang init, kampiyon ng
9: aromatherapy. Gasulod, sa yung laki ginapangkuha itong mga planakit sang imo nga muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya. Kung gabalatian ka na, ari si Sir Boy Silueta sa Talk ni Doc.
12: Talk ni Doc.
11: Thank you, Sir JP. Experience, Iloy ka ba? Kag-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
9: Ay!
11: Ang isa sakit dyan.
9: Ay!
11: Ang isa gireklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
9: Oh.
11: Ha? Ang isa naman niya, ma, may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkato sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ara da sa lamisa. D3 Bayo malang niya para malang niya sa tangkaso ubo sa Ipon Kagilanan ay ang D3 Bayo kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahami sa skin mo. Subong adlaw tunanta kung paano bala makabulig si D3 Bayo hindi lang sa pagpaayo sa trangkaso ubo si Ipon Kagilanat kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio may vitamin D3. Ang pinakapatante nga part ni may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, wa kasi ka D3 Bio, wa kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo. Eh, butangan mo ni Buho, i-apply mo dahil sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganyan, mga skin

0: but basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natin mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga ferulic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa your cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang na. So tonsillitis ni Toto, ya, ano mo ba ni Ditribayo? Once matumal mo Ditribayo or pwede mo man siya mahimo, dumotwash, no? Kuha ka tatlo ka Ditribayo, putangan mo buo o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag-amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis. Might it be bacterial in nature or viral in nature? Because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit chan, ano mo brand ni Ditribayo? Extra virgin coconut oil nga makita sa Ditribayo is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siyang effect sa imo chan, ginalevelize niya ang acidity sa imo chan. That's why amat-amat kwa ang sakit chan mo kun acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes distress sa imo chan, kayang-kaya man patyon sang ginatawag nga Ditribayo because of its medium chain triglycerides and of course tumod sa monolarin, no, amo ni ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa Ditribayo. So da mo makita that Ditribayo is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, nami pa si imo skin.
1: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. Jun Rose Loreho, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
0: Siyempre, may Paris na, no, tapos ang paligo, dapat may ugalion, kung deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh, ang deodorant nga may VCO, nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga, sige tawag nga underarm body odor, kaya man papotion sini, kami rich in vitamin E ini, nga namikid sa imo panit, sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni gasanag, kung ang imong deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
1: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon niyo pagpamati kang pagsuporta sa aton programang impormasyon sa ikayong lawas. I-remind ta lang kamo, no, nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500. Ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyong cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang Ditribayo para protektado batok mikrobyo, mapavirus mana, mapakagaw mana, mapapunjay or parasite, basta naka Ditribayo, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
0: Da mo makita, no, na kampiyon gid kung gasuplemento ka, kilayo ka sa masakit, gahubon pa ang imo lawas. So liwat hindi maglipat pagtumal sang Ditribayo, ha? Ditribayo amo ni makaprotekta sa imo pamilya. Kitang-kita na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system. Mighty C, matgamis-gamis kapag puti ka pa kung gamighty C ka.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga punto. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo.

0: inyo todo ang radyo na kaibigan mo.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras magkatodo, alas 11.35.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mabagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Martes. Petsa 7 na po tayo sa buwan ng Hulyo taong 2026.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, Katodong John Lester Galigaw.
2: At Katodong Gisrel Nervar.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balita natin sa inyo ng More Power Probiotic 18-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para sa headline balitang lokal, sasakyang ginamit ng tatlong Iranian national, posibleng isa sa ilalim sa search warrant ng mga otoridad.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Para naman sa kaugnay na balitang headline na lokal, isang Iranian national na resto sa kasong TEPA, pinaghihinalang nag-overstay sa Pilipinas.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At bagong 3-story classroom building sa New Washington National Comprehensive High School, formal nang inaugurahan.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, top 6 most wanted sa Western Visayas sa Timboga sa Aklan.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At lipat naman tayo para sa ilan balitang regional, mag-asawang senior citizen sa Pasig City, binaril patay sa labas ng kanilang bahay.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Dagdag headline, balitang regional, DA6, nagbukas ng help desk para sa online na pagproseso ng mga transaksyon ng mga magsasaka.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para naman sa headline, balitang national, impeachment trial ni VP Sara Duterte nagsimula na. Vice Presidente hindi dumalo sa unang araw.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Para naman sa kaugnay na balita, House Prosecution. Para naman sa ugnay na balita, House Prosecution Panel, iginatuwa ang pag-usad ng impeachment trial ni VP Sara.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At Senador Marco Leta, nasa kustodiya na ng mga otoridad matapos maisyuhan ng arrest warrant.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Dagdag headline, balitang national, Malacanang, iginiit ang paggalang sa batas sa pag-aresto kay Senador Marco Leta.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para naman sa headline, balitang international, may higit 10,000 na residente iniligas dahil sa malakas na wildfire sa bansang France.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, sa iba pang balitang international, bilang ng mga nasawi sa nagsunod na lindol sa Venezuela, umabot na sa higit 3,300.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para naman sa headline, balitang sports, kampanya ni Alex Yala sa Wimbledon nagtapos sa ika-apat na round.
0: Todo balita. Todo balita.
2: At para naman sa showbiz news, sa balitang artista, Taylor Swift at Travis Kelce, opisyal ng mag-asawa.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Headline, balitang negosyo, presyo ng diesel at kerosene muling tumaas sa DOE. Isinusulong ang amyenda sa Oil Deregulation Law.
0: Todo balita. Todo balita.
2: At para naman sa health news, sa balitang pangkalusugan, na bata, inikayat ng DOH na pabakunahan laban sa tigdas at rubella.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Mas 11.30 in webinar at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lugar.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Posibleng isa sa ilalim sa search warrant ng mga otoridad ang sasakyang ginamit ng tatlong Iranian national na naaresto kaugnay ng kasong theft. Ayon kay Police Lieutenant Rize Bolanon, hepe ng Balita Municipal Police Station, layunin ng search warrant na makakuha ng karagdagang ebidensya na maaari magamit laban sa tatlong sospek. Kabilang sa mga nakuhang ebidensya mula sa mga ito, ang ilang US dollar bills na pinaniniwala ang ginamit sa kanilang umano'y salisi modus. Napag-alaman din ang sasakyang ginamit ng mga dayuhan ay nirentahan mula sa isang car rental business sa Luzon. Batay sa kontrata, pinapayagan lamang itong gamitin sa loob ng nasabing rehiyon. Dahil dito, pinag-aaralan na rin ng mga otoridad ang posibilidad na magsampa ng karagdagang kaso kaugnay ng paglabag sa kasunduan sa pagpaparenta ng sasakyan o breach of contract. Matatanda ang naaresto ang tatlong Iranian national noong Biyernes, Hulyo 3 sa isang police checkpoint sa barangay Poblacion, Altavaz.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Para naman sa kaugnay na balita, paniniwala ang nag-overstay sa Pilipinas ang isa sa mga Iranian national na aresto kaugnay sa kasong Tefa noong Biyernes. Ayon kay Police Lieutenant Rizzi Bulano na EPI ng Balete Municipal Police Station, batay ito sa inisyal na impormasyong natanggap nila mula sa Bureau of Immigration. Sinabi pa ni Bulano na nakikipag-ugnayan na sila sa Department of Foreign Affairs o DFA at Bureau of Immigration upang beripikahin ang immigration status ng tatlong dayuan at ang iba pa nilang kaugnay na dokumento. Nabatid na dalawa sa mga naresto ang may Alien Certificate of Registration o ACR na kasada sa kanilang identification card ng kanilang visa kategory ay worker na nagpapaintulot sa kanila na magtrabaho sa Pilipinas. Dalawa sa mga suspect ay lalaki at isa naman ay babae. Batay sa kanilang mga ID, nakarehistro ang kanilang address sa Maynila. Naisampa na rin ang kasong theft laban sa tatlong Iranian national. Ayon kay Bulano, itinakda ng korte ang piyansang may git na 30 mil para sa kanilang bawat isa.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Sa iba pang balita, formal lang itinurn over ang bagong 3-story classroom building ng New Washington National Comprehensive High School noong Lunes, Hulyo 6. At tatlong palapag na gusali ay may 6 na bagong silid-aralan. Naging panauwing pandangal naman si Aklan First District Representative Jesus Propages Marquez na nagbigay ng inspirational message sa isinagawang programa. Nakiisa rin sa seremonya ang mga kinatawan ng Greenland Builders sa pangunguna ni Engineer Titoy Rodriguez kasama ang mga opisyal ng paaralan. Inaasahang makatutulong ang bagong pasilidad sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon at mabigyan ng komportabling espasyo ang bawat mag-aaral sa bayan ng New Washington.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, nasa kote ng mga otoridad ang top 6 regional most wanted persons sa Western Visayas sa ikinasang manhunt operation sa Sitio Dalangnan, Barangay Uyang, Libakaw nitong Lunes. Kinilalang naresto na si alias Jojo, 33 anyos, isang magsasaka at residente ng Barangay Luktuga, Libakaw, Aklan. Ayon sa Libakaw Municipal Police Station, naresto ang suspect bandang alas 10:21 ng umaga sa pamamagitan ng warrant of arrest kaugnay sa kasong murder na may criminal case number 18366 na inisyo ni Judge Faustino Valenzuela Ruas Jr. ng Branch 1 Regional Trial Court sa Kalibo, Aklan. Samantala, walang irekomendang piyansa para sa naturang kaso. Kasalukuyan naman ang nasa kustudiya ng Libakaw Municipal Police Station ng akusado para sa dokumentasyon at iba pang kaukulang proseso bago iharap sa korte.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Aso sa 43 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Inaril patay sa labas ng kanilang bahay ang mag-asawang senior citizen sa barangay Salngan, Pasay City. Inilala ang mga biktima na sina Opo Sobredo, 82 years old at Arceles Sobredo, 62 years old na kapwa residente ng naturang barangay. Ayon sa Pasay City PNP, nagtamo ng iba't ibang tama ng bala sa katawan ang mag-asawa na naging sanhi ng kanilang agarang pagkamatay. Para sa ulat, dalawa lamang ang mag-asawang naninirahan sa kanilang bahay na matatagpuan sa isang liblib na lugar. Isa sa mga tinitingnang motibo ng mga imbestigador ang alitan sa lupa at posibleng pagnanakaw. Patuloy naman ang isinasagawang investigasyon at manhunt operation ng mga otoridad upang matukoy at maaresto ang suspect.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Dagdag detalye balitang regional, nagbukas ng regulatory division ng Department of Agriculture Western Visayas na DA Connect, isang help desk na nagbibigay ng mabilis at maayos na serbisyo sa mga magsasakang nagnanais magproseso ng kanilang mga transaksyon sa ahensya sa pamamagitan ng online platforms. Kalayunin ng DA na Connect, matulungan ang mga kliyente sa pagkuha ng tamang impormasyon at mapabilis ang proseso ng mga aplikasyon kabilang ang pagkuha ng bagong permit, pag-renew ng lisensya at pagtupad sa iba pang mga regulatory requirements. Kabilang sa mga serbisyong inalok ng help desk ang pagproseso ng handler's license, transport carrier accreditations, animal welfare at animal facility registrations at feeds quality control services. Matatagpuan ng DA Cuneca sa Regional Office ng Department of Agriculture Western Visayas sa Fort San Pedro Parola Drive, Iloilo City.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Samantala, dako naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
0: Todo national.
1: Hindi dumalo si Vice President Sara Duterte sa unang araw ng kanyang impeachment trial sa Senado noong Lunes, Hulyo 6. Sa inilabas na opisyal na pahayag, ikinit ni Duterte na hindi mahalaga ang opinyon ng Pangulo hinggil sa impeachment proceedings dahil ang proseso ay sinasagawa alinsunod sa konstitusyon at sa due process. Ayon sa Vice Presidente, karapatan niyang katawanin ng kanyang legal counsel ang kanyang panig at ang pagpapasya kung personal siyang haharap o magbibigay ng testimonya ay bahagi ng kanyang legal o legal na estratehiya at mga karapatang nakasaad sa konstitusyon. Samantala, sa pagbubukas ng impeachment trial, hindi rin dumalo sina Senador Rodante Marcoleta, Senador Jinggoy Estrada, at Senador Ronald Bato de la Rosa.
0: Todo national.
2: Para naman sa kaugnay na balitang national, ikinatuwa ng House Prosecution Panel ang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Kasabay ng pagsasabing umuusad na ang proseso ng pananagutan at itinadhana ng konstitusyon. Ayon kay House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Jinky Beatrix Tuwistro, isang malagang hakbang ang unang araw ng paglilitis dahil tumutugon ang mga impeachment court sa mandato ng saligang batas. Ani at tagumpay ito para sa sambayanang Pilipino dahil naipatupad ang mekanismo ng pananagutan at nasusunod ang konstitusyon. Sinabi rin ni Luwistro na inilahad ng kabilang panig ang kanilang opening statements at natalakay ang mga isyong napag-usapan sa free trial conference. Nasa naman na sa ikalawang araw ang paglilitis ay sisimulan na ng prosecution panel ang pag-aharap ng kanilang mga ebidensya. Ebidensya ni Nadela Rosa.
0: Todo national.
1: Sa iba pang balitang nasyonal, nasa custody na ng mga otoridad si Senador Rodante Marcoleta matapos bulantan yung sumuko kasunod ng paglalabas ng Sandigan Bayan ng warrant of arrest laban sa kanya kaugnay ng kinakaharap na 75 million pesos plunder case. Bago ang pag-aresto, dumalo si Marcoleta sa pagdinig sa Sandigan Bayan kung saan hiningi ng kanyang kampo na ibasura ang kasong plunder at ipagpaliban ang paglalabas ng warrant of arrest. Gayunman, ibinasura ng 3rd Division ng Sandigan Bayan ang kanyang mga musyon matapos nitong makita ang pagkakaroon ng probable cause, dahilan upang ipag-utos ang pag-aresto sa mga senador at tatlo pa niyang kapwa akusado. Sa pahayag ng senador, bago siya isinailalim sa custody, sinabi nito ang inaasahan na niya ang paglalabas ng arrest warrant at nakahanda siyang harapin ang proseso ng batas.
0: Todo national.
2: Samantala, ginit ng Malacanang na respeto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang proseso ng batas at mga desisyon na hukumang kaugnaya na pag-aresto kay Senador Rodante Marcoleta. Ito ay nagipayag ni Palace Press Officer Claire Castro matapos maglabas ng warrant of arrest ang Sandigang Bayan laban kay Marcoleta na naharap sa kasong plunder. Ayon kay Castro, kung ito ang itinadhana ng batas at ipinag-uutos ng korte, narapat lamang itong ipatupad at igalang ng pamalaan. Hindi naman aniya nasasabi ng Malacanang kung magkakaroon ng epekto ang pag-aresto kay Marcoleta sa pagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil sa pagpapasya nito ng Senado. Dagdag pa ni Castro, walang magagawa ang ehekutibo kung ipapatupad ang balidong warrant of arrest na inilabas ng korte.
0: Todo national.
1: Nag-utos naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agarang pagpapatupad ng whole of government approach bilang paghahanda sa inaasahang pagpasok na isang super typhoon ngayong Linggo. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakikipag-ugnayan na ang Malacanang sa National Disaster Risk Reduction and Management Council upang matiyak na handa ang lahat ng ahensya ng pamahalaan sa posibleng epekto ng bagyo. Sa direktiba ng Pangulo, magsasagawa ng pre-disaster risk assessment scenario ang sa mga riyong inaasahang maapektuhan upang mapaghandaan ang anumang posibleng sakuna. Natasan na rin ang NDRRMC at mga Regional Disaster Risk Reduction and Management Council na itaas sa pinakamalawak na antas ang alerto ang kanilang mga response cluster para sa agarang deployment kung kinakailangan. Pinakikilos na rin ang mga lokal na pamahalaan upang magsagawa ng preemptive evacuation. sa mga komunidad na nasa high-risk areas.
0: Todo National.
2: Samantala, naka-high alert ang Department of Social Welfare and Development bilang paghahanda sa inasahang pagpasok ng isang super typhoon sa Philippine Area of Responsibility o PARA. Ayon kay DSWD Disaster Response Management Group Assistant Secretary at tagapagsalita ng ahensya na si Irene Dumulawa, sinisigurado ng kagawaran ang instructahitikong paglalagay ng mga relief supplies upang agad na magsuporta ang mga lokal na pamahalaan maaaring maapektuhan ng bagyo. Kaniyan, atasan na rin ang lahat ng DSWD field offices na mahigpit na subaybayan ang sitwasyon at yakin na tuloy-tuloy ang at ligtas ang paghatid ng tulong sa mga maapektuhang lugar. Batay sa pinakahuling ulat ng Disaster Response Operations Monitoring or Information and Communication System, may nakapwesto ng mahigit 4.7 million family food packs ang DSWD sa iba't ibang bahagi ng bansa.
0: Todo National.
1: Las 11:50, iuno na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang international.
0: International.
1: Mahigit 10,000 na residente ang napilitang lumikas matapos sumiklab ang isang malawakang wildfire sa timog ng France, malapit sa hangganan ng Spain. Ayon sa mga otoridad, patuloy na hindi makontrol ang sunog na tumupok na sa halos 4,600 hektarya ng kagubatan sa paanana ng French Pyrenees. Nasa 16 katao na ang naiulat na nasugatan, habang o kabilang ang 4 na bumberong kasalukuyang nakikipaglaban sa apoy. Dahil sa matinding init ng panahon at malalakas na hangin, inaasahan ng mga opisyal na maaari pang lumawak ang nasusunog na lugar sa mga susunod na oras. Bilang tugon sa lumalalang sitwasyon, nagpadala ang European Union ng 4 na water bombing aircraft mula sa Cyprus at Sweden, kasama ang mahigit 100 na bumbero upang tumulong sa mga emergency response team sa bayan ng Trevellica, malapit sa lungsod ng Perpignan.
0: Todo International.
2: Dagdag detalye balitang international, umakyat na sa 3,342 ang bilang ng manasawi matapos ang magkasunod ng malalakas na lindol na tumama sa Venezuela. Batay sa pinakuling datos ng Venezuelan Information Ministry, mahigit 16,000 na katao na rin ang nasugatan, habang mahigit na 17,000 na residente ang nawala ng tirahan dahil sa matinding pinsala ng kalamidad. Samantala, ipinagtanggol ng interim president Delcy Rodriguez ang naging pagtugon ng pamahalaan sa gitna ng tumitinding batikos mula sa publiko kaugnay ng umano'y pagbagal at hindi sapat na disaster response. Ay kay Rodriguez, agad na nagpakilos ang pamahalaan ng mga security forces ng mga apektadong lugar, at inanunsyo rin ang pagbuo ng isang bagong military unit na tututok sa pagtugon ng mga emergency at iba pang sakuna upang mapalakas ang disaster response ng bansa.
0: Todo International.
1: At para naman sa detalye ng balitang sports.
0: Balitang sports.
1: Nagtapos na ang makasaysayang kampanya ni Filipina tennis star Alexandra Alexiala sa Wimbledon matapos siyang mabigo sa ika-4 na round ng torneo. Natalo si Yala sa Italianang si Jasmine Paolini sa 3 sets sa score na 6-4, 4-6, 6-3 sa kanilang laban sa London noong Lunes. Nakuha ni Paolini ang unang set, ngunit mahusay na nakabawi si Yala sa ikalawang set sa score na 6-4 upang maipwersa ang deciding set. Sa huling set, naging maigpit ang laban, ngunit nagawa ni Paolini na makuha ang mahalagang puntos upang masilyuhan ang panalo at makausal sa quarterfinals ng torneo. Sa kabila ng pagkatalo, muling ipinamalas ni Yala ang kanyang husay sa prestihiyosong torneo at nagtapos sa isa na namang makasaysayang kampanya para sa Filipina tennis.
0: Todo Balitang Sports. Balitang Sports.
2: At para naman sa showbiz news, sa balitang artista, opisyal na ang mag-asawa ang pop superstar na si Taylor Swift at American football star na si Travis Kelce patapos sa kanilang marangyang kasal na ginanap noong Biyernes, Hulyo 3 sa Madison Square Garden sa New York City. Ang seremonya ay pinangunahan ng kanilang matalik na kaibigan na si Adam Sandler na nagsilbing opisyanta sa kasal. Dumala rin sa okasyon ang daan-daang kamag-anak, kaibigan at mga kilalang personalidad mula sa mundo ng musika, pelikula at sports. Sa kabila ng mga pagiging matagumpay at tinaguriang wedding of the century, umani naman ng batikos ang pagdaraos ng kasal matapos isara ang ilang pangunahing kalsada sa paligid ng Madison Square Garden na nagdulot ng matinding pagsikip ng dalo ng trapiko at abala sa mga motorista at residente sa lugar. Mahigpit ding ipinatupad ang seguridad sa venue upang matiyak ang kaligtasan at privacy ng mga pangunahin sa isa sa mga pinag-uusapang celebrity weddings ngayong taon na.
0: Balitang showbiz.
1: At para naman sa detalye ng balitang negosyo,
0: todo balita.
1: Muling tumaas ang presyo ng diesel at kerosene ngayong Martes, Hulyo 7, kasunod ng panibagong oil price adjustment na ipinatupad ng mga kumpanya ng langis sa bansa. Batay sa abiso ng Department of Energy or DOE, umakyat ang presyo ng diesel ng hanggang 3.57 pesos kada litro, habang nadagdaga naman ng hanggang 3.70 pesos kada litro ang presyo ng kerosene. Samantala, nagkaroon ng magkaibang galaw sa presyo ng gasolina, kung saan may mga kumpanya ng langis na nagpatupad ng rollback na hanggang 1.75 pesos kada litro, habang ang iba naman ay nagtaas ng hanggang 0.25 pesos kada litro. Ito na ang ikalawang sunod na linggong may pagtaas sa presyo ng diesel, kasabay ng patuloy na paggalaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Kasabay nito, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na isinusulong ng Department of Energy ang pag-amyenda sa Oil Deregulation Law upang mapalakas ang mga hakbang na magbibigay proteksyon sa mga mamimili laban sa pagpabago-bagong presyo ng produktong petrolyo.
0: Todo balita. Todo balita.
2: At para naman sa health news, sa balitang pangkalusugan, nananawagan ng Department of Health or DOH sa mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak na edad 6 na buwan hanggang 59 na buwan laban sa tikdas at rubella na nagaganaping Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o MRSIA mula Agosto 10 hanggang 28, 2026. Ngayon sa DOH Ilocos, layunin ng kampanya na mapataas ang bilang ng mga batang na bakunahan at maiwas ang posibleng pagkalat ng tikdas at rubella sa mga komunidad. Sinabi ni Regional Director Helen D. Tobias na ligtas, libre at epektibo ang bakuna. Inigayat din niya ang mga magulang na huwag magpapaniwala sa mga maling impormasyon at kumuha lamang ng tamang datos mula sa DOH at mga lokal na health offices. Nakahanda rin ang DOH katuwang ang mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang maayos na pagpapatupad ng vaccination campaign sa rehiyon.
0: Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11:57 na, at inyong napakinggan ang mga balitang atin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, Healthy God, Healthy Life, at ng aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katulong John Lester Galigao,
3: katulong Israel Narvar ng Radyo Todo 5-7.
0: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang namumuna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita. Todo Balita.
4: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
5: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
6: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun lang ra akong nga ginano nga kada agahon na akong ginainom, wow, na ako take it, ibang vitamins, kaya more power coffee lang.
5: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyone Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Lumansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Piokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 4 minutos na katariwan sa oras, ita alas 12.
0: Todo, aksyon! Todo, aksyon! Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, dire-diretso, walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo, aksyon! Todo, aksyon! At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinakampihan. Aksyon! Todo, aksyon!
2: Yeah! Uh-huh! Yeah! Yes, it's good!

0: Bahagi ko tradlaw banwa ita kalibo may tradlaw probinsya ta klan welcome sa tong pagpangalagad sa tong pagililiba sa pagpagayag ita programa nga Todo Action. Nagaraga daw kita ita Martes. Itcha shete na kita banwa sa buwan ita Hulyo dagon 2026. Una sa banwa ro kag pag-abi-abi aga pagpadamyaw ita may kraga hapon may pagpamati sa tonya magasuki nga taga pagamati. Sa kabilgan nga banwa ta kalibo kabugusan nga probinsya ta klan sa kutob kumagabutan ko ato nga pagpangalagad. Makro ka edisyon ita to nga pag-ililibar ako gikinyo banwa na pag-welcome pag-abi-abi pagpanamyaw ita maayad-ayad nga hapon aga mayag nga pagpamati. Makro ka raga baga panyampo ya sa ton nga pagpangalagad. Oy, kamusta? Sa ato nga baga suki, nga baga taga, baga mati, kapingin sa mga nakatutok, makaroon ka naga unta daw. Kabay daw, ganagin, okay, banwar, ato nga sang maga, itray kagadlaw ita Martes. At kapingin daw sa ato nga mga katodog, naga po pamati, makaroon ka naga baga panyempo, iya sa ato nga pag-ililiba. Una sa banwar, kaga pagpanamyaw, ita may gahapon, naga may kapagpamati sa ato nga mga suki, nga taga, baga mati. At sa ato nga mga negosyante, sa bayang krakong kalibo, public market. At kamaraman sa bayang krakong kalibo, shopping center. Sa ato ni mga katodo, sa ato ni mga bulantero, bulantera, banwa, nga nakatutok na makarag-raga unta daw. Sabay, ang nakailabas na, rato ni mga katodo, rato ni mga negosyante. Kapigid daw sa mga nakatutok, makarag-raga hapon sa ato nga pag-ililiba. Ang mga katodo, makarag-raga baga panyempo, kay makarag-raga baga pang orason. At siyempo manda, mga katodo, ang riba na ito ni mga negosyante. Nagapupahuway, mga katodo, nagapahilahilay. Kay bago tapos, karata ilabas daw, mga katodo. At kahit pa paano bagay minko nagaganagan man rong kasakaon at ayuwat na naman hindi na karagang hapon kapigid no sa naton nga mga negosyante tatag sa naton kabaga merkado publiko sa bilog naton nga probinsya ita Aklan. Sa ato man ang mga katodo, sa ato ang mga igmangon, sa ato ang mga tricycle drivers, sa van at gansipri drivers. Ang padayon pa sa giyapon nga nagawarya-warya sa pilag ka mga mayor ka daganon ni Tato ang banwa ita kalimo. Now ka man naman na bilog ka probinsya kay Takan. Siyempre mga katodo, sa pilag ka mga terminals. Now iya sa ato sa sentro ita banwa ita kalimo. Ang magkaroon ka ng mga pang-uraso na gapupaway na ito ang mga driver. Now sa pilag ka mga terminals. Now samtang nagawatuat ita pasahero magkaroon ka ng mga panyempo. Aro iba man magkaroon. No, una sa pila ka mga karindirya nagapatagayon ita pago ilabas yes. Mga kapinggid no, sa aton yung mga van driver mga tricycle drivers mga katodo kapinggid iya sa aton sa banwa ita kalibo ato malaga mga katodo nagapamati sa tag sa tag sa nanda ka mga panimagay samtang nagapahilay-hilay kay bago tapos ka nagta ilabas mga kapinggid sa mga timplano pakaina nga nagadigamo nagpahaom pero yung iba mga katodo padayon pa sa pagpahaom mga katodo doon na sanda kong atag sa tag sa kabaga panimagay. Sa mga po na nakailabas sa kamulang bahala mag-preparari tinyo nga pinagahon magkaroon ka nga unto kay kami mga katodor mag-atod kinyo itapila ka mga balita ang nagkaginabu iyan sa banwa itakalibo aga bilog na probinsya kay Taklan ang aton nga pagataw at ligwa sa aton nga pag-ililiba. Karagaw mga katodo nga makapartisipar sa ito nga pagpangalagad makaroon ka nga hapon. Ako may pila ka mga balita, impormasyon, concern nga gusto ipagabot sa ito nga pagpagayag makaroon ka nga adlaw. Pwede ka muna nga makakomment sa ito nga pag-ililiba pinagisa mo na Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kaya ito nga nga pagataw at liguan no, sa kabugusan ka ito nga pag-ililiba. Siyempre mga katodo, hindi lang man no, pagkalipatan nga i-like, i-share na ito nga pagpagayag makaroon ka nga hapon para mas mabu na ito no, nga mga katodo ro makapamati maka-update sa pila ka mga balita kapinggid daw sa mga balita lokal nga aton nga pagataw at ligwa sa aton nga pag-ililiba. Kaya siyempre mga katodo para nga maging mas updated ka mo no, sa managa kanabo sa bugos naton nga probinsya kra Itakan. Paki-palo no do amon na Facebook page mga katodo agod no nga automatic every time nga may inaagabagan news and public affairs program may mga breaking news nga natatardong Radyo Todo iya sa probinsya Katakan. Maka-button ka mo nito notification mga katodo agod nga maging mas updated gig ka mo sa mga nagakarabo sa bugos naton nga probinsya ita Aklan. Nani paki-palo paki-like aga paki-share ado aton nga pag-ililiba sa Martes nga edisyon ita aton nga palatuntunan
1: gana sa maranghalia Todo Aksyon. Todo Aksyon.
0: Sa kinangdan, manging kaibahan sa Rodek ang pagpangalagad si Katodo Reynald Banjola. Maga ililiba kita, banwahas tala una imidya, makarokrang hapon. Pagaiban kita siyempre, taton na mga Todo reporters. Ang naka-standby naman banwas, anda kong atag sa tagsa, kamaga areas of responsibility. Maga check kita mga Katodo, na itapila kamaga balita direkta sa aton mga municipal police station sa bilog naton na probinsya Katakan. Kamaga biktima at insidente, aksidente, banwa nga ginrespondian. Kaya ita aton nga tagsa-tagsa kamaga municipal police station. Okay, kaya may una ka na banwa, no? Nga magagawang nga insidente. Ang naguntad sa bugos naton nga probinsya Katakan. Inisigida ron, nga igabasyada taton nga mga Todo reporters. Sa kabilugan kato nga pag-iliba, no? Pagi sa kay Katodong Jezreel Nermar. Kama naman mga Katodo, pila ka mga balita direkta man sa aton nga munisipyo kay Tabanwa ita Kalibo. Ila sa mga aktibidad naging patigayon programa ita aton nga munisipyo mga Katodo para man sa benepisyo at aton mga Kalibo noon kapingid no, sa managa po pamati makaroon ka naga untradlaw igabasyada sa aton nga pag-ililiba ni Katodo nga Rolly Boy Herrera.
1: Pagana sa pananghalilan Todo Aksyon Aksyon.
0: Pinabanwa sa mga balita nga itong pagkatawa at ligwa pagkatrataron sa itong pag-ililiba makarang edisyon ito itong pagpangalagan. Aron tayo ka mga Katodo nga pamilya at sambilog sa mga PDL, mga Katodo nga nabunan at sabahin ka kong Bureau of Jail Management and Penology porsigido nga magpasaka ay tagakaigo ka nga reklamo again sa ronde ka nga daywa ka mga PDL ang naimbulbar banwa sa pagpamuno no, sa nga apatanan ka mga biktima kuna mismo sa suod kong pasilidad kong BGMP kuna gataliwan ka nga adlaw ita Sabado. Aron pamilya makaron mga Katodo ita ronde ka nga biktima ang nagaapilar ita bulig sa tagdumagahan ita Bureau of Jail Management and Penology daw kapingid no sa buong kinanganon sa ospital daw itaronday ka nga biktima daw kay kahapon banwa sandig sa ato nga pagpa-interview agin pabutsag ni Senior Jail Inspector Apalmihar no ita aton nga BGMP Aklan ang manawa agin ka nga problema banwa no ronday ka nga baga biktima daw kay may una mana ka nga MOA rong aton nga probinsya sa mga ospital banwa nga kung may una ka nga PDL nga mga ospital libre kung pagpabuong krama Katodo pero rakyain makaroon no aton nga nabaton nga reklamo humalin sa membro kata pamilya mga Katodo sa no, partikular no ronde kay ginatatar makaroon sa sangka private hospital na no, kay nagasala makaroon mga Katodo no, naga problema ronde kay nga pamilya sa no, sala kay ginagamit kay nga buong mga Katodo kada sambi kay nga biktima nga padayon pa kay ginatratar sa intensive care unit ita ray kay nga private hospital at andig sa impormasyon nga gimpabot katon ita ronde kay nga pamilya nag-apilar gid mga Katodo no ronde krang pamilya nga mabuligan no, kay syempre mana rum promesa gintugan mana itry krang nga tagdumagahan akong BGMP mga Katodo ay hindi gid sa pagpabayaan no buligan gid no sa ray krang pagpa-hospital no sa sambi krang mga biktima pero makaruming ko hindi mabatsagan makarut try krang pamilya mga Katodo sandig sa ging pabutsag itry krang igmanghod no kara sa bilog sa mga biktima ay sa pagpamuno no kung PDL una kron sa Bureau of Jail Management and Penology ay banwa sa tong pag-ililiba sa tong pagpangalagad amangin kaibahan ta duna no sa bilog sa pamilya Todo Aksyon! Ah, biktima mga Katodo nga magpaabot ay tapilaman ka sentimento may kantanan banwa sa nasambi ka nga insidente ay ginaguntad ko nga taliwan ka nga daw ita Sabado una sa Bureau of Jail Management and the Penology mga kaabyanan standby samtang sa piyakabahin makaruman ka nga hapon nagataga na ang mga patagayon ita command visit si Regional Director Randall Tuanyo iya sa ito na Aklan Police sa Provincial Office mga Katodo may magati patagayon ni Mora ita command visit daw sa ito na Aklan Police Provincial Office at the same time may inakarang patagayon nun aga press conference no, para sa mga member kata media iya sa ito sa Provincial Katakan kay kunaton karaga matandaan mga Katodo nga raya rung una ang kay gayunan mga Katodo nga mga bisita iya sa ito na Provincial Katakan particular sa Aklan Police Provincial Office mga Katodo Anton nga acting regional director pinagi banwa sa kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo akong Police Regional Office 6 Ah, ano ka na banwar umpamanaw magwans kaya katodo no sa pagipag meeting no sa pinatuan ka mga official na ita PNP at the same time sa pila karaga member makarita media na iya sa tuan karaga probinsya katakan mga katodo na makaroon karaga hapon may una nga aktividad nga ipatigayon sa aton nga Aklan Police Provincial Office.
1: Action! Action!
2: Yes, go! Todo action!
0: Samtang sa pagkabahin, pinapakabaga balita sa ito nga pag-ililiba, makaroon ka lang hapon. Dahil sa ito nga pagpangalaga, drontay ka lang asayak yan, no? Agaging gamit, itry ka lang tatlo ka mga Iranian National, mga katodo sa pagpangsalisi, pangbudol, asasang ka negosyante sa banwa ka na ita balete, kung nagtariwan ka lang adlaw, una sa Gyapon, sa paginakop, ita aton nga balete PNP. Okay, kagapon na banwa may una kron nga nag-aasikaso no, para ka nga magapiansa ronday ka nga tatlo ka mga Iranian Nationals mga katodo para nga makaproseso no, itry ka nga whale aga 30 mil peso sa kada isa nga mga katodo nga gin na tagana ita korte mga katodo. Pero sandi karabanwa sa pagpabutsag katon ni Police Lieutenant Rizzi Bulanon Dong Hepe taton niya baliti PNP ang nagpasiwan mga katodo nung makaapiansa aron dahil karang mga Iranian Nationals mga katodo kami una karon niya kuwang pagid dog mga dokumento na kinangano ni Gasobeter sa korte para nga makapiansa no aron dahil karang tatlo. That's why kahapon ginbalik man una sa paginakop na itaaton nga baliti PNP na kay kahapon may anak na mismo no anda karong abogado kamalaman doon anda karong piensador mga katodo ay nag-alalay kahapon saray karong tatlo no mga katodo kay gusto gini kunta karan no itatong karong mga otoridad ang aron day karong sayakyan no masikyar baga mga katodo kay basit ko baka buo pagid na itadugan karong mga ebidensya ang sarang magamit no again sa aron day karong tatlo mga katodo nga ginaturo suspect ang responsable karan sa pagpambudor sa sangka negosyante una sa banwa karita balete ang natukiban niya ni banwa nga rayaman imbolbado sa previous pa nga mga insidente nga nagkaginabo sa pinanaton ka manegosyante sa probinsya karita Aklan. Kay Ronday Kra Banwa no nga sayakyan nga ginrintahan ginjamang no ita Ronday Kra nga mga Iranian Nationals kay rong kontrata kara Banwa an om kara gabungan pero dapat ito lang sa area kara ita Luzon makatodo pero gindabok no iya saton sa Western Visayas Ronday Kra gabikulo a ginagamit nga ni no sa kara nga mudos kada sambit kara baga suspect makatodo although nagsalig Banwa rong kampanya may try kara garet akar Banwa bangod gani nga 2 years na nanda ang kliyente Ronday Kra mga suspect mga todo pero wala ka na banwa na nag-expectar ang daghunta na iya no sa Visayas kayroong kontrata banwa sa namban naton ito gatano sa area karakter Luzon mga katodo based man sa pagpabutyang ita aton nga balete PNP ay mga katodo na pinakamagabalita ang ato gabagataw at ligwa pagkatataron sa ato nga pagililiba magkaroon ka nga hapon agroto ka ng mga todo no update sa ato ka nga suspect or daywa ka nga suspect aga ginakabig ka nga high value target individual naging aresto no sabayin ka na kung banwa kat altabas mga katodo ang nabuan nga ni inoita kapin masubra 1.5 million niya harga itry ka nga illegal ka nga droga makaroon ka nga adlaw nakatagana no nga iga-inquest ato nga provincial prosecutor's office aron day ka daywa ka mga pangayaw iya sa ato nga probinsya katakyan ang naging subject banwa sa bypass operation akong provincial drug enforcement unit kay ibahan ruaton nga altabas sa PNP
1: pagkana sa
0: okay ginakabig na makaroon makatodo no ita aton nga Aklan Police wa Provincial Office aga mabaho ka na banwa nga epekto sa party try ka nga durugista mga katodo ronde ka nga pagka-aresto pagka-recover ita masubra 230 gramos aga illegal ka nga droga banwa try ka nga daywa ka mga high value individual kagin arresto aton nga mga kapulisan una sa banwa kara ita altabas yaban-yaban makatodo kay kunwagin na banwa no masakote wa oraya ma-recover de kraga baga illegal nga droga yaban-yaban maabo pa kara banwa rumasuplayan itry kraga binulto nga illegal kraga droga Kaya kung piskar itato niya mga kapulisan, kapinggit iya sa ato niya probinsya kaya itaakyan. Nagapakita ra magkatodo nga sa Giapon, makahambay kita nga matas nung demand, ita illegal nga droga iya sa ato sa probinsya katakyan, bangod sa ronday kaya nga bulyom it illegal drugs. Kaya kung piskar itato niya mga kapulisan, during banwa sa ginpatigayon, nga bypass operation ko nagtaliwan nga adlaw, una sa diversion road no, ita banwa ital tabas. So, patay naman katotoo sa pagpapadagat inyo kayo mga mensahe, no? Pila ka mga pagpanamyaw, konsenya, gusto, pagabos sa itong pagpagayag, makaroon ka nga hapon. Kaya itong itong pagatawat ligwa, no? Pagatrataron sa itong pag-ililiba. Sa Giyapon, ha? Pakilike, aga pakishare, no? Dato nga pagpangalagad. At the same time, pakipalo, doon mo na Facebook page, mga katodo. Para nga maging mas updated ka mo, no? Sa managakanabo, sa bugos nato nga probinsya, sa mga news and public affairs program, sa mga issues and concern, ang ginatalakay, no? Ita radyo todo, mga katodo, kapinggit sa ato, mga akyanon OFWs, para nga kahit papano banwa, no? Hay, minkong pamatsagan ninyo, iyalang ka mo, no? Sa ato nga probinsya, kung makapamati ka mo, no? Itapilag ka mga balita, nga nagakanabo sa bilog nato nga probinsya, Itaklan. Mga ibukad ang ibang mga minsay nga gipadagas ato kagapag ililiba makaroon ka nga hapon. May gigahapon kay Ma'am Chili Timporasa sa Thailand nga nagamonitor sa ato nga pagpangalagan. O naman kay Ma'am Elizabeth sa Germany, good morning kay agahon makaroon sa Pongso Germany. Kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia, happy viewing. Kay Ma'am Angelina Tabuena na karon makaroon sa Banwa Karaitano man siya, no, kay nasa bakasyon pa. Ako naman kay Madam Belle Orzula sa Hong Kong, kay Vance April Joyce Alunsagay sa Hong Kong, may gigapagpamati. Kay Joby Tenga Vornales, happy viewing, no, sa gamat sa pagtutok sa itong pagpangalagad. Kay Ma'am Irsi Tambong, happy viewing. Kay Kagawad Michael Villanueva Solina sa Lagin Banwa sa Numansia. Kay Ma'am Rusi Isog sa Barangay Andagaw, good afternoon. Kay Atong Oreta Kambal, una sa akong mga kasimanwa sa Banwa Karatnabas. Naman kay Ma'am Maricel Tolentino sa mga taga-barangay Palali sa Banga sa Tolentino, Dabara Infante Pamali, Pamili, no, ang nagapamati sa ito nga pagwaragwag magkaroon ka nga hapon. Kay Dudong Kukoy, no, ang nagapamati, no, una karoon sa Manica Viewpoint sa Banwa Kartlibakaw, happy viewing. Naman kay Sir Roger Lucero Nagalas, ya always managa monitor sa ito nga pag-ililiba. Kay Sir Randy Santisas, happy viewing. Kay Parikoy Arjun Francisco sa Sitio Mapuay, Barangay Pampango sa Libakaw, good afternoon. Kay Bro Russell Senyeres sa Madaga Isla, Katabura, kay Unaman kay Papang Sani, no, sa Senyeres Family, nga nagpamatigid sa Barangay Apak, good afternoon. Kay Migo Bong Swalog, mayag nga pagpamati, una sa Kapitol. So, nagpaukoy, magkaroon ka na mga panyempo, no, nagkaroon sa Kapitol si Migo Bong Swalog. O naman ka day Bro Yuluyo Garbo, ha, sa mga taga Global Paint. Yakaro sa Prox 5 sa Sula Serna. Siyempre, una sa mga taga RG Paint sa Barangay Lagin Banwa, Numansia. Ya, una sa Maalwan, nga taga-ana, no, sa mag-asawa kay Sir Dante, no, kay Ma'am Ruth Garbo. May gig nga hapon, aga may gig nga pagpupamati, magkaroon ka na mga panyempo. Kay Madam Sally Senyeres, ha, sa Barangay Baybay sa Banwa Kartatangalan. May mga hapon na may kapagpamati sa itong negosyante, una sa iyo turong kay Nung Woody Nabara, good afternoon. Kaya naman kay Nung Ili Nabara sa may Kalibo Shopping Center sa Mataga Chamsi Restaurant. Sa mga customer una, ano, kung nag-uwi labas, magkaroon ka na mga panyempo. Kay Nung Harley Di Tomas sa Harley's Bindungguan. Kaya naman kay si Richard Gino Ambito, no, sa Maria Feliciano M. De La Cruz Elementary School sa Arcangel, no, sa Balete, kaya nagpamati, magkaroon ka na mga panyempo. Kay Master Nuno Nicolas, Sanelas Etery.

sa Kulasi Antique, no, kay si Ramon Munja may giging pagpamati ay isang pamilya yatoron sa may barangay Bagto sa Banwa Kara Italeso ay Kapitan Helries ita barangay Istansya sa Kalibo may giging pagpamati kay Kap Helries magabalik na sa pagkakagawan na ita barangay Istansya Kalibo sa yun naman si Kapil bisan ito mo sa iba karunga pungsod awa agad na nagkalipat no, nga magpamati iya sa itong karunga pagpangalagan no, sa kada untra daw na ito nga pagpagayag nagligad nga adlaw yeah. So, nagkita kami ni Kapitan Hil Reyes una sa Capitol pabuhay-buhay man yung mga binuan kay Ito Abimo Halin sa Ibacaroga Pungson pero magkaroon no, magabalik na naman niya sa barangay Istansya para nga magaservisyo sa mga taga Istansya Hanon happy pamati gida kay Kapitan Hil Reyes so, ita barangay Istansya Kalibo kasana ko niya membro kaya ita pamilya kay may gidara maalwan o dekra nga mag-asawa bisan siin kami magkita bisan sa sud karong sayakyan nagapundo gidro no naga panawag gid katon no mga katodor mag-asawa nga ranga Reyes una sa Capitol Istansya Kalibo una man na kay Sir GP magpusaw no may gigang hapon agbay ka pagpamati kay Papangber ni Ibisate sa mataga barangay Ugsud sa Banwa Katabanga pero makaroon iyara sa may Capitol kay Bahan si Papang Bini Clarete. Arong gwapo ngayong mangod ni Attorney Police Lieutenant Colonel Binjo Clarete. Ang saan ang makaibahan na kaday Madam ano to ni partner? Reyes to rapilido yari patanakon. Basta sana makaibahan una ano nga nagapamati igid makaron. Ayas ato kagapagpangalagad sa ato nga pag-ililiba. Tato na mga miyembro at Amalay Municipal Police Station sa Isla Carita, Boracay. Kaday Master Sergeant Teddy Dalisay nga nagapamati man sa agsanang mga kaibahan. Una, kaday para Romel Kahilig sa Manok-Manok Proper. Kaday pari Jerome Madraso no, sa may sitso Tambisaan. Kaday Pipoy John Paul Argilias. Kay Kapitan Raymond Quinto una sa may sitso Kabanbanan. O naman kay Nonoy Abner Ostan sa Capitol. Oh, si Nonoy Abner nagapamati. Wakaw ita klase. Gaban-yaban, nag-amat-amat naman damangan angan si Nonoy Abner. May gig nga hapon na may gapagpamati sa atong mga kapinuna. No, nagamonitor. Yan sa atong kagapag-ililiba. No, sa atong kagapag-pangalagad. Kasi si Rilgar na dati sa Barangay Panipiaso. No, sa Banwa Kata Madalag. Bao nakaabot ako sa Barangay Panipiaso. No, sa Madalag. Grabe, grit kayo. No, grabe, parong dagat. Motorsiklo. Damang kararong makaagi kadumdum kat imo nga kung mahugog ka sa pilas bao tawagang kung mabuhi ka ba kung mahugog ro motorsiklo okay kung magagi ka to sa maisot karagadagan dapat tagabusina ka aga dapat yung busina mo dapat ana kara ita truck para bation nyagi no mga katodo okay hindi pwede magsubwang rong daywa ka baga motorsiklo gani nga dapat nagabusina kagin no, may pagpamati sa mga taga barangay Panipiason no, sa Banwa Karolita Madalag no, nagpamati iya sa aton nga pag-ililiba. May 28 minutos, Manuel, nagkatariwan sa oras kalita, alas 12. Oras mga katoda, atod kinyo, itamor power probiotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. Gani ang sa aton nga mga katoda, sa aton nga mga igmangod, kapinggid sa mga mahilig na magkape. Dapat hindi lang kita basta-basta lang ang kape. Dapat sigurado na ito nga rong kape, nga aton nga ginainom, mayroong kape mga katoda. Ang may una nga manami nga binipisyo para sa ikamayad ito nga mga kagawasan. Inarekomenda, ginamor o pag-inom, itamor power probiotic 8-in-1 coffee mix. Kaya po nasa lang mabakayad ng More Power sa Broadcast Center sa second floor kong Casa Isidra Building 19 Martyr Street, Poblacion Kalibo, Aklan. Kay Mabon Antonio mga katodor nagpahayag nagpabutsyag kung ano kay piktibo sa andang mga gawas. Umpisa nga Sunday nag-inom Eat More Power. Ang kaparasgid ni Auntie Jessie Marte nga sukit More Power ang nagapamati magkaroon na sa Marte Family sa Ruas Avenue iya sa Banwa Eat Kalibo. Sa aton Banwa kapagpanumbalik kung ato na kapagdita Taliat ato nga mga ginedas nga balita dugang nga mga minsay nga gimpabot ato nga mga igmahod balikan nato pagkatapos anay itapila ka mga reminders.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginapatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it, More Power, probiotic, coffee. Ay, nagmayad-ayad na akong nga pamatsyag. Makaray, mapaskugun ako, ang naging normal na akong nga sugar. Sa mga nakabati, ay mag-take ka mo, pagod ka mo man, ay maging okay man din inyong nga pamatsyag. Salamat it sa More Power, probiotic.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marta. Sa mga palamang butanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Juan Antriation of America, kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Innovative Medical Clinic and Pharmacy. Kagining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong hapon makabyanan, aton ginapadayon ng aton nga advocacy ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga gina-practice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sa nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyo nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong yung mga loyal, kid, yung mga tagpalamati sa siningati on.
6: Okay, pag-isurihan naton liwat ining colorectal cancer. Confirmed, doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang dami diring balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya aton diring nga medical practice is integrative. So, hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diring nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang natin gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na natin for how many years na, for more than a decade na, and these companies, doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang natin. So we take time to import in Makabyanan, ma-extend natin ang the best nutritional products sa atin nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa atin nga mga medical doctors with the pharma products nga available nila sa atin nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapacheck up earlier kag ma-prevent natin nila yun ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang uning rason kung nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
9: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
10: Sanfon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ansa Sumabis na kasudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw kag pagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Gapa-active kag gapa-sharp sa mind. Kag may collagen kag glutathione.
10: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
12: Pabili sa mga butika.
10: Southon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Malu.
13: Isa ka teacher.
12: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
10: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
14: Ano po si Zero sa Biliran? Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin ko boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
10: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Todo aksyon. Todo aksyon. Todo aksyon. May aksyon. Todo aksyon. Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
15: Balik sa Dagapaga, pangalagad may 41 minutos, banwa nagkatariwan sa oras, ito alas 12.
10: Aksyon!
15: Lagi ako napadagay mo nagpamati na sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynalda Banjola.
10: Todo Aksyon!
15: Oy, ati viewing kay Jamari Nerhan, no? Nag-monitor man sa itong pag-iliba kay Madam Maria Rizal Alarcon Indukta. Una sa may Sitio Talisay, Barangay Aquino sa Ibahay.
10: Todo Aksyon!
15: Kasaman kay Ma'am Lina Mercado, no? Nasa Sydney, Australia. Kay Bro Marlo Silva, una sa Barangay Tagbaya, sa Banwa, Ita, Ibahay.
10: Todo, aksyon!
15: Ginagdaman ka todo, no, sa pagkataw italigwa sa pila ka mga balita, gato nga pagkatrataron, magkaroon kay edisyon, ito aton nga pagpangalagan.
10: Todo, aksyon!
15: Nakahapon mga ka todo, no, aton nga napakipag-angutan, no, rong OIC Jail Warden, no, kung Bureau of Jail Management and the Penology, na mga ka todo, particular sa kay Jail Senior Inspector Palmihar, no, ah, mga katodo, kung BGMP aklan.
10: Kapag may balita, may aksyon. Todo-todo, aksyon.
15: Ikanta ng mga katodo, no, sa rin ka insidente nga nagaguntad, kung taliwan ka nag-adlaw, sa BGMP, no, partikular ko adlaw ka nag Sabado, ita agahon kay Gimpabutsag kahapon, na ita ato niya BGMP aklan, nga una na sa establish ka nga kondisyon, no, day ka nga up at no kabaga biktima no ita pagpamuno no partikular de kay mga PDL nga habunan una karon sa suod kong pasilidad kung Bureau of Jail Management and the Penology.
10: Aksyon.
15: Na ugaling makatodo no may una karon komento nga pila ka mga miyembro kata media miyembro ita pamilya nga mana hay naka ICU patagayapon mana no amon kay mga miyembro kara ita pamilya. Now, magkatodo ag magkaroon, no, nagaproblema dong pila ka mga miyembro kita pamilya, no, particular, no, sa mga bungong na kinahangan nun, sa ray ka nga hospital, magkatodo particular sa Sangka Private Hospital, iya sa aton sa Banwa Kaita Kalibo, kay kahapon gintautan na naton, si Jail Senior Inspector Palmihar, itatoy ka nga BGMP, kung sino ka na Banwar mga shoulder, na itry ka nga gastoson sa hospital, kuray ka nga mga PDL nga biktima itapagpamuno. Una sa BGMP Aklan District Office. No, ginambay ka hapon to, no, itatoy nga taga BGMP nga mana. Amo ka niron nung manami mana, no, iya sa akyan kay may una mana nga mowa. Between sa aton kaga probinsya, na no, mga katodo, nga libre, no, rung PDL, pag once nga mauna, madaga sa ospital, I think siguro, basi kung asa ato niya ta kanaga Dr. Rafaelis Tumbukon ni Moral Hospital. Na kay makaroon mga katodo sanding sa gin paabot no mga katodo nga impormasyon katon itray kanaga pamilya. No? Nga makaroon no naga problema sa dato sa buong nga kinanganon sa hospital no kay kinanganon nga bakun sa liwan no kay hindi naman sanda pwede makatodo kumbaga naabot ang darong pinakalimit nga kinangan una sa asuhon ni Tricker nga private hospital. Now, aga na paabot itsentimento, arong pila ka mga membro ta pamilya nga watana, no? Watana na nagtupa, runday ka nga ginpabutsyag. no, itaray ka nga BGMP, no, nga gimpromesa kanda, no, partikular sa roday ka nga pamilya. No, kay pumbri man mga katodo, roday ka nga pamilya, guna-una, may unagin man ka naman wang obligasyon do, aaton karon nga pamunuan kong BGMP kay una natabo ronde ka nga insidente, mga katodo, naging kaimbulbaran, itry ka nga mga PDL, sa suod kong pasilidad kong BGMP ko adlaw ka nga Sabado. No, kay pobre man banwa, ronde ka nga pamilya, no? Pag nagasalim, bisan pamasahi, ganito banwa, itry ka nga membro ka ta pamilya, no? Naga problema para nga mag-adto sa ikang hospital. No, mga katodo, Sunday kera sa gimpabot ka ton nga impormasyon it anak ko nga pilag ka mga member pamilya. Kay kaapon nabi, na no, right after no, nga ma-interview na ton do BGMP kay Adatoro ginbasi man, no? Sanda ko nga statement, yaman na, una na kera sa establish kera nga kondisyon, aron day kera nga mga biktima. Agas ang bilog sa pamilya, nag-commentar, nga mana, una pataman nag-ihapon, no? Sa intensive care unit hospital, ruamon ka nga membro ka ta pamilya na no, mga katudong nga kinangan gid makaroon kung suporta akong tag dumagahan itatong kaya BGMP.
10: May balita, may aksyon.
15: Na okay ta kung ta manwa kung mga abukot una na tabo no sa pasilidad ko nga Bureau of Jail Management and Penology kay mga katudo kung mga ang bagalit sa bilog sa membro ka ta pamilya nga mana wa man na kamot problemahon kay gimpromesa na no, mga katudo ruray ka nga suporta. No, pero ang ginausoy makaroon ita pamilya, kung si ina karaban, waro gina pabutsag, itry ka nga membro kara ita BGMP, mga katodo nga bulig, no, nga kinanganon makaroon. No, nga mabuligan, no, dahil ka nga pila ka mga membro kara ita pamilya, no, kung nga PDL, no, mga katodo nga ginatatar makaroon sa hospital. No, kapinggid, no, dahil ka nga sambilog, nauna makaroon sa sangka private hospital na o mga katodo ginatratar no ronday ka nga biktima aday ka na banwa ginbasi na ton sa asentimento nga ginpabot ka ton na ita ray ka nga membro kata pamilya kay hasta makaroon no awa pagidgiya po no na, nakipag-coordinate ro at aga BGMP kun na no na ka na banwa rumbulig nga agi na pangayo abi try na kaya pamilya kay house at adlaw may una kaya banwa nga bugo nga kinanganon aron day kaya biktima sa nambay ta mga katodo no kay runday kaya mga PDL naton mga katodo no makabing sa gapon sanda naton da nga mga inosente no kay uwa pa masanda na banwa na pamatudan ang may una gid kaya kasaganan sandig kaya banwa sa anda kaya nga maging pangkometer reklamo against sa runday ka mga PDL, na partikular runday ka nga pila ka mga biktima, na hangahabunan itakaparyasman ang PDL una sa Bureau of Jail Management and Penology. Na kinahanga nung damakorban wa rung suporta siyempre kay hindi manawis makahuwag rung pamilya kay anong magani kay kapusman sa pagpagabuhi. Na nga bisan nga ni ultimoto nga pamasahi itry ka nga pamilya na naga problema makatodo runday ka nga membro nga ita pamilya kung sambilog sa mga biktima di kara nga una makaroon ginatratar asa sang ka private hospital ro ato man nakara makatodo ginapresentar na ton kay arong pamilya naga pangayo man kay tabulig no nga asi naman arong ginatugan nga abulig ita BGMP na o mga katodo sa rekay membro kay pamilya kay una natabo ron day kay nga insidente kay kun wata kun ta una ra natabo na o mga katodo kunti arong pila ka mga membro kay ta pamilya sa lamban naton bisan magpabutsag pa gani rong tagdumagahan no ita Aklan District Jail nga agi na pasiguro rong safety una ita ato na pila ka mga PDL na pero sa gyapon mga katodo hindi na to no malikawan sa part itry ka nga pila ka mga membro kata pamilya rung pagkahawag, no? Especially sa rin mga biktima ka no? Kaya hindi natin matungkad arong painuino mga katodo rung pwede pagid nga manabo, no? Right after aing kaso abi, no? Nga makagawa na sa hospital nga base baga, no? Although nga, nagtao ka na banwa ita assurance aro aton kaya bago ka nga jail warden na ako nga BGMP nga ginapasiguro banwa nga ruwas ang hindi na mauman nga manabo. Aruray ka nga insidente banwa, una sa nasambit ka nga pasilidad.
9: Todo, aksyon!
15: Pero rekomento ka na banwa, tato nga may bangod. Mga katodo, awagin na to, no? Matungkadong painu-ino, itry ka nga iba. No, particular, rin kayo mga na-involve na kay bisan makaroon, rin kayo mga biktima ka na, wakita naka asayod kung ano tarong dagagan kung anda karoon nga painu-ino right after nga makagawasan da sa ospital. No, mga katodo, at the same time, kahapon, nag-react man, doon pila ka mga membro kata pamilya kay mana, tag na tabo ito mana, nagagaha man na, rin kayo mga biktima. No, tagagin buno, no, mga katodo, una sa nasambit ka nga pasilidad.
9: Although,
15: yung investigation, makatodo, ginpaubaya na, no, una sa ato ka nga regional office. No, kung Bureau of Jail Management and the Penology, kay, kung may una ka na banwa nga lapses sa part, itry ka nga mga duty, nga BGMP personnel, at the time, minatabo, runday ka nga insidente, ay may una ka na banwa, no, nga nagakaigo. Ang sarang nga pwede nga pagapangatubangon, nga kaso banwa, sandig man sa pagpabutsa gitaton nga BGMP.
9: Kapag may balita, may aksyon. Todo-todo, aksyon. Pagana sa pananghalian. Todo, aksyon. Todo-todo, aksyon.
15: Aga makaroon makatodo, siyempre, rung pamilya makaroon, hindi para makaroon makaasikaso pa nga insigida, makahimo, lagi itikang, maka-apile, itnagakaigo, karaga panumbungon. Now, sa part, itry ka nga mga responsable, nga naghimo, itarode, kaya nga insidente kay masako masanda banwa, no, sa pagikutar. Now, sa ospital, mga katodo, may kantanan sa nasambi ka nga insidente. So, yung banwa sa itong kagapagpangalagad, no, kay ginagagat-agat aton makaroon do linya, na no, itasambilog, no, sa mga igmangod, itarode, kaya nga biktima. Igmangod, imora, no, itry ka nga PDL, no, mga katodo, nga naka-admit sa sangka private hospital. No, yes, aton, sa banwa kara ita kalibo, no, kay sandig, no, sa pagpabutsag in pamilya, nga mingkugin pa bay ano ta sanda, no, sa responsibilidad nga dapat, arong promesa, itry ka nga tag dumagahan kung BGMP nga bulig, mabatsagan itarunday ka nga pamilya, o galing hasta makaraman na, wagin mananamon, no, wama na kami, no, itnabaton, nga bulig, na nga kinanganon makaroon, itarunday ka nga pamilya, sa yun naman, no, pag once nga una ikaw sa ospital, no, kay sanambag ko ganit kay inaga, umayin akong kay sandig kahapon sa pagpabutsag ni Jail Senior Inspector Palmiar, no, nga libre banwa, no, sa ospital. Pero makaroon hurong ginapabot karang sentimento ita pamilya, gastuson, bulig, no, sa buong, no, nga kinanganon, no, kung nasambi karang biktima. Kayrong ina sa part nga ita private hospital, no, imoraron taga banwa kara ita leso, no, mga katodo, nga una ra magkaroon gina tatar, no, or una pa sa intensive care unit, no, itry kara private hospital, mga kabyanan.
9: Aksyon! Aksyon!
15: Dalagi da kay ginagagat-agat na to, norolinya, no, ita igmangod, no, sa sambilog, no, sa ray kara nga biktima, no, mga katodo, agon nga makatawan kita ita pila kara nga impormasyon dugang, mga katodo, may kantanan, no, sa ginapresentar na ton nga balita concerned, nga gimpaabot, itapila ka mga miyembro ka ita pamilya, no, mga katodo, iya sa ton nga pagapangalagad.
9: Kapag may balita, may aksyon!
15: Toto-toto! No, kay kinangan ng mga katodo, nga dapat mabuligan, no, nga dapat rung suporta, una, no, sa kinanganon, itarode ka nga pamilya, no, paaliman to makahuwag makatodo, ro, ray ka nga miyembro at pamilya kung PDL, no, mga katodo, hey, nayang wa nga isang dagaray ta budget na wasak kwarta nga ginabuitan aro mga buong to nga kinanganon nga sagwa karang mabakal na o mga katodo ay wagi doon kay wa man nga isang dagaray kwarta na uwa-uwa rong pamilya na o dekra makatodo rong ginsentimento kaina nga ginpabot katon kay na istorya ta kaina na rong sambilog na no, sa mga miyembro kata pamilya akong PDL na o mga katodo nga nagapangayo og gid karay tabulig no nga para nga maipaabot no sa tagdumagahan kong BGMP arong nga promesa nga aanda kagintug-an sa unday kag pamilya mga katodo may kantanan, asa na kaya concern nga gimpabot it membro kong pamilya, kuray kaya PDL mga kaabyanan.
10: Aksyon!
15: Kaya sa itong pagpangalagad, no, sa itong pag-ililibay, check na itong darong linya sa bilog, no, sa membro pamilya, kung nga PDL, no, nga habunan ko rin 3-1 kaya gadlaw, una sa BGMP, no, kadlaw karaga Sabado. Sa line number 1, hello ma'am, good afternoon. Hello ma'am. Dalagi da kay... Hello ma'am, good afternoon. Wala ka sound partner, no? Dalagi da kay... Sa line number 1, balikan taro rin niya. Hello ma'am, good afternoon.
13: Hello sir, good afternoon.
15: Yes ma'am, no? May daigig nga hapon, no? Live kita sa Radyo Todo, no? Sa programang Todo Action. Ma'am, no, kay ikaw sa bilog sa member pamilya kung habunan, no, nga PDL sa BGMP kung adlaw karang nga Sabado. Kamusta makor, ma'am? Doon na karang nga sitwasyon? Una sa Sangka Private Hospital?
13: Iya, yeah, parang nga, iya, mataka ni sir sa ICU makaroon.
15: Mm-hmm. Haling kita ko adlaw nga Sabado hasta makaroon, wak pag-iya po nakagawa sa ICU?
13: Oo, sir, wak pag-iya sir. Dahil lakaraan ni sir, ginawa-onohan kami CT scan ni Kuman.
15: Mm-hmm.
13: Request naman ni doktor. Pero among gilang pinakaano sir, wow, ito kami sir, itikagas ko dahil di ibang buong din bakal lang manamon sir. Dahil exigitaro limit is ginatao eh nga private hospital kamo para sa buong out sa mga laboratory.
15: Okay, pilang bilog idrong tama ako, itaray ka nga biktima?
13: Alin sir?
15: Pilang bilog anong lastro sa gawas?
13: Balid, dahiwa eh mo sir, nasaksak.
15: Okay.
13: So, anong may dalong may kinikini na lapos gitarok sa baga.
15: Oo, pero magkaroon conscious mataimaw giyapon.
13: Conscious mataimaw sir, pero sa anong kilid, imigat aga akong tutubo nga nag-drain it.
15: Mm-hmm.
13: Tubo, matunga, nano sa anong baga.
15: Okay. So may ano rong, ano rong inyong istorya, ita ato niya taga BGMP, sa plastada, ita inyo karong pasyente?
13: So, anda nga mo niya pangako, sir, na ikabulig ko na sanda, financial.
15: Mm-hmm.
13: So, Sabado ito siya, nag-agto agi sanda iya, di ko na kami magkabalaka.
15: Okay.
13: Na ikabulig sanda. So, ang sura to, anda nga kami number, sir, nga, gabulig-buligan kami ng bahay, nagsalig mo ang gamiram, sir, eh. Sa aro pamilya, wa-uwa man.
15: Mm-hmm.
13: Ngayon niya mo lang nagpangutang mga ni kami, sir, para makasustento sa buong, at sa buong maging, ano ka, naging tayo.
15: Mm-hmm. So, alin ko Sabado, nga nag-istorya ka mo, nga nagamba sanda, nga magabulig sanda, hindi na ka mo magproblema, kay sanda karong bahala, wa pagig ka mo itabulig, abi, nga nabato, nalin sa tagdumagahan, ita BGMP?
13: Wa ka, sir, kami itabulig ka nabato. Ang kabari ka akan, sir, nag-alto kami ito.
15: Hmm.
13: Wang pa sa man ito, ay di niya, ngayon sa itabulig sa LGU.
15: Okay.
13: Ay, 24 hours yun, sir. Sa 24 hours yun, kaba ako yung nabuhin ko, ang nangirisita.
15: Hmm.
13: Nga raya nga nga raw niya, last niya, ano ka mo, nag 5K niya buong, magraya nga si 20K niya, na CT scan, na 3-5 bro, so di echo.
15: Mm-hmm.
13: Ay, paaling nga muna sir, makuha na iwa, hindi ka kami kapag CT scan, hindi nga kami kapag to di echo, kami kapag sa laboratory, ay iwa kami kwarta, nga nabuitan, nagsaligan na kami sa anda nga, pangako ron, nabuligan na kami, base sa anong number, nanda ito kamang kahapon.
15: Mm, so, uwa masada una, nakabalik abi sa ospital, yung mapangusisa, abi mana, kamusta na kamo iya, may panggastos kamo, ano kararong kakinanganon ninyo, agon nga, maalalayan abi, ma'am?
13: Wa, sir, wa, yes, wa, nanda, at ay bantay, at anday, sir.
15: Oo, basi ba naman ako, nag-expectar, ana, rong taga BGMP, nga libre una, no, kay kahapon na bina-interview na kon si Jail Senior Inspector Palmiar, aga naging pahayag, nga white problema, no, sa hospital kay may una man nga muwa, rung probinsya, nga sa mga hospital, nga kung ma hospital, rung PDL, ay libre, no, basi makon kung sapat na tabaga ita, Dr. Paris Tumbukon Memorial Hospital?
13: May muwa, mata, sir, pero sa provincial, kasi doon, sir, dahil, being a private, ay mo, sir, what ay mo,
15: okay, so paalin da, alam mo ba, mga buong nga kinangano na hindi ta rin yung mabakaroon, agad nga makakuan sa pasyente, makapaganagan sa kinabatsyag na na?
13: Hindi ta rin naman ito, mabakaroon ko dulas na lang sa aking ideahan, hindi naman yung mabakaroon naman, door pangalas 12 na mga buong, mga inyagot ba naman, sir? kay kung doon na may risk sa uwa, mata kami iba kayo rin sir dahil exigit ang limit ya sa exigit ang limit para sa buwang sa laboratory.
15: So wala na kamo ina, wala na kamo ginapasugtan nga una lang within sa hospital kundi outside yutaro inyo umabuwang kinanganon.
13: Pwede mata kami sir magbakaya sa suwot at sinipayad yun sir.
15: Kinangan gid ninyo makarundo kwando cash kita kasi nag-exceed na kamo sa inyo kong kinalimit nga ginabuo na sa suwod.
13: Yun yun, yun yung ginasaligan sir, doon lang financial nang ipangako ka mo, financial assistance na nabuligan na yun, nanda kami ron, isang hindi anay o bill din. Hindi ko man kagawa rin, nasa ICU ka ta.
15: So makaroon, ginpaabot ninyo na sa anang bantay abi, nga duty na to, yung mga personal, ita BGMP. Ro inyo ka concern agud baga nga mapaabot nga do yun inyo kinanganon ma'am.
13: Oh sir, di open man siguro na nay kuno do dai ro bantay man lang niya and ang hambal abi bantay man lang man ba. Umiamon yung concern ito kami mo sa BGMP.
15: So mas dugang pagay dro nga gastos kinyo nga kamo pagita ito patunon sa BGMP ro pamasahi ta gagi ko na rin niya sa kalibo.
13: Ro hambal na ko bukong imapit ga mamasahi kami pagbalik-balik.
15: Tapos pag-abot dito, wamat klaro nga mabuo no sa tungkol nga BGMP.
13: Yung mga nga ni sir, wamat ako po ang ginaipag ang ginakwantan da, kung di buligan ng da kami. Pero 24 hours, nga naghaling kami ko kapon sa makarawa at bulig kami na baso.
15: Pero sino yung muna istorya kapon sa BGMP? Mismo rong jail warden?
13: Oo sir, oo, I see sir.
15: Ay, yung mismo nagtugat.
13: Paliron sa agot, abig ka mo niya, sir, na nagambay na rin niya, duli ka na na kami, hindi kami magkabalakay, tagdati ba mga wiring, sir.
15: Ay, hindi man pwede rin, hindi kong magkinarangkaran na, kapin pa kung kinangan nung buong, ay emergency aron, no, nga kinangan yung mapainom, or nano pa una nga mga examination, yung agapatagay yun sa hospital.
13: Ngayon niya ni sir, wala kami, hindi niya, hindi na baka, ito ka nang buong na mo, nagawa mo niya laboratory, kailangan mong bayaran.
15: Oh, so ano makaroon inyong plano, ma'am? Kay siyempre wa tagya po ni Tabuli galing sa tagdumagahan ni BGMP.
13: Eh makaroon sa go uso kami ni Juan para ma i, ano ang namo ni di mamu mo kailan kung sino kami mabuo sa kwarto.
15: May pamilya na si Juan ara. May pamilya na inyong pasyente nga ra.
13: Wa sa pamilya.
15: Bali igmanghod ni Maymora.
13: Oo, sir.
15: So ikaw galing ka na rin kagwan, ikaw makaroon na ano, nag-asikaso makaroon?
13: Bali si nanay, kaya ka nagabantay sir. Ako mo nag-isa yung umaang may ito, kaya hindi mo na ako yung kakwan din. Si nanay lang kami rin sir, ang hipag, ang mga hoodman.
15: Okay. So mga pilang tag-unay mo na nasakwan sa BGMP?
13: Pa 3 years na sir.
15: Pa 3 years na?
13: Oo sir, pa 3 years.
15: Oo. Naka-istoya ka mo ni Kwan, ito yung imong rang manghod, kung ano gitarong natabo, abi?
13: Kasi na ano, malamig ka mong sugid, sir. Hey, doon nga ni, sa likod ako ng imaw, duwit ka ng figurine ito, balimpiyo yata. Mm-hmm. Sir, obra, di mo ito, figurine, na nabaligya sa buha.
15: Oo, bali, parang doon yung produkto ko na ginobra dati sa liso, anay.
13: Ay, nakakari na ng pangabuhian doon, sir. Sa sugod, hey, doon nga ni, nakibot imaw, nga, gulpit ako nung may gumukot sa anang likod.
15: So wa matawis sa dakwan, wa masadara ang kwan abi nga nagbanggian ay una sa suod itrek kag daywa para tanga. Wa man.
13: Wa di nga gatani ko dito ko na gulti at imong kwan nun. Ito yung kagahon ni talas 7 or pa alas 7 mo hindi kinya 6 to 7.
15: So makaron na wa pat advice gidro doktor kun pwede nimo iguwa sa intensive care unit.
13: Yeah, kasi so advice doon dahil din ang wala pa daw ano ang mga matitipan ni Mount Terry at Uman, mga laboratory at Amos Uman. Dahil ano, din ako mga assistant at una sa high sa provincial para tumalim.
15: Okay.
13: Oh. So kasi assistant niya sa Friday.
15: Sa part, ma'am, ninyo, nakakuha na ka mo, nakapile ka mo, ita kaso, against Rato Karanga Daywa, nga involbado sa pagmuno?
13: Wala pa sir, bali ma-file kami makira itang si sir dahil wala mo na si kaso ron dahil kaya nga niya mo sir, naging una.
15: Gina priority ninyo makaroon?
13: Okay, ramo na priority pero ang bay sa BGMP ay anytime mata pwede na kami mag-file kaso.
15: Based sa advice na dasin or mag-abuit kaso sa BGMP or iya sa Kalibo Municipal Police Station?
13: Ano ito ma, sir, Kalibo Police Station ito sir, yata kami mag-file kaso.
15: Oh, kasi
13: may sir kahapon, hindi na pabalik kami makara.
15: Oo, kasi kahapon, na istorya ko ni Bisagador, no, haom man tayo mo, naging paom na rin pila ka mga dokumento, No, agun sa pagplastar ita kaso, no, against redewa ka mga PDL.
13: Maumat ako na perdo, kaliba PNP, in case na mag-perdo ako ni kaso.
15: Hmm. Okay, so sa makarondo inyo, kita nga problema, una, rungki na nga, no, nga mga buong, una sa suod ka ita hospital, no, kay, siyempre, hindi pa nyo masiguro man doon, kay, una, tayo mag-iapon abi, no, sa intensive care unit, na ito ay karang hospital.
13: Ako, sir, nga, ginahin nyo ko, dahil isaligyan mo naman doon, nang pangako, mabaligyan na kami. Sa basi, sir, ano, utara, Martes o Tainaga, Pwede o Tainaga sa ICU.
15: Oo, pero naka-i-istorya naman si Kwan, doong pasyente?
13: May istorya, matay mo, sir, kaso ay kukukulong sa ito, gitin mo, may istorya na yan, dahil ginamot na raan ang ginawa.
15: So, hindi pa kita, kumbaga, hindi pa kita ligit nami, no? Hindi pa stable, rada kang kondisyon. Okay, sige. So may gusto ikaw ma'am ipaabot sa tagdumagahan ita BGMP?
13: Ayun lang sir, hindi nga lang kapahay. Ino ba kami kang bulig na yung pangako nga nang dakamon, hindi rin na mong ginahugat. Ay, ito kami kahapon, hindi na lang ang basamon, na ayos na nagbulig mo sa LGU. Ay, 24 hours nga sir, ay uuhong. Wata ginahapon, tamon habakal, ay wata ginahapon namon gakon na palaboratory, habakal na namon dubuong ipangalas 12.
15: Okay, sige. Ipabot na to, no? Sa kwan, ipabot namon sa atag dumagahan, no? Ita BGMP, ro inyo karaga problema. Kaya siyempre, andagi ta dapat, no? Dapat yan, hindi kita mo pagpabayaan. Kay una na tabo, no? Incidente nga sa suod ko, anda mismo nga pasilidad.
13: Oran, sir, huwaman kami abit idea, sir, kung sin kami mga ayaw itulig. Dahil, andagi kami ron magapit, ay kanda na tabo ron.
15: Okay, siyempre, obligasyon kita na doon. Kaya siyempre, inaasanda nga compound mismo na taburo de ka nga isidente ag may una gidron nga lapses sa part ita duty kada mga personnel da time na taburo de ka nga isidente
13: okay na ni sir wa ta ko babaso kung alin mo taruan ta maging alin na ni ko karon kung alin mo taruan kung kuan basta ako concern makaray mo buligan ba kami yang makara sir
15: oh basta ra inyo ta makaron nga nag-apilar ka mo ita bulig sa tagdumagahan ita BGMP nga ma-provide no ro kinanganon nga particular dumabuo nga ra nga kinanganon gid no it imo karon nga manghod nga ra ma'am.
13: Oo sir. Oo.
15: Okay sige. Mama, kung ano galing ma-contact kami kimo kung may mga updates aga ipabot man namon sa tagdumagahan ita BGMP ro inyo karang problema. Ma'am.
13: Oo sir.
15: Okay sige. Abog salamat mama sa time maging tawag kamo sa Radyo Todo ag maging hapon.
10: Gana sa pananghalian. Todo action. Todo action.
15: Sa tayo magkatodo, noro nga pagpahayag, no, maguwang daita sa bilog, no, sa mga PDL nga habunan to sa BGMP. Kaya randa mo na magkatodo, dapat kinangano na bing, kay una sa ospital, doon mga bungora. Paano makahuwag rong pamilya? Kaparesto sa gitugan, itato nga taga BGMP. No, kaya rong pamilya, waman to kung ano, karabanwag nagahingabot gid, no? Waan sa nalaga baso sa tagdumagahan, itry ka nga BGMP, basta nga maitaulang makatodorong suporta sa part makaroon itry kraga pamilya, particular, ruway kra makatodog a biktima, no? Itry kraga nga pagpamuno asa suod kong Bureau of Jail Management and the Penology. Kay kahapon pa manar, nagkahapon pa sa daid to, no? Nag-adto, nga makaroon ganito, may isang pamasahing ganito, ultimo kayo na, nag-istorya kami, no? May isang pamasahing ganito, nag-problema rong pamilya kay Pobriman. Tapos, alang man to nga pabalik-balikon mo ito sa barangay na Luok, no? Sa BGMP, ronday ka nga pamilya. No, mga katodo, kay Dayagin Makaroon, doon ka nga mayor nga kinanganon, arumbuong nga kinanganon makatodo kay sa Gihapon, una pata sa intensive care unit, itry ka nga private hospital, ronday ka nga biktima mga kaabyanan.
10: Gana sa pananghalian. Todo action.
15: May 9 minutos man wala kataliwan sa oras kara ita ala una oras sa Gapon magkatod aton kinyo ita more power probiotic 8 in 1. Copy mix. Ato nga pagpanumbalik kung dugang pangabalita reports ato nga matudo reporters balik ka daton pagkatapos patdugang nga mga pahanumdom.

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit. Pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee,

0: sugar imaw. Migamay tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at namigibipikto sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake
4: ko
3: niyo yun?
4: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. At okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
3: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor na rin nag-open na sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano eh, nanonodok, okay naman na, wala ka namang problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi, ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
5: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Kanami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Kanami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
6: Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malu.
8: Isa ka teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
6: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay. Naasok ang sugar. Pilas ko, bugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3 may Physio. Ang Physio yung may D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 Bio. Sanfon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Pwede-pwede ko sa mabatian kong Sanfon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Samak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
6: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
8: magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
11: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
12: Kasi Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
11: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
12: Yes po. Nakailang kuhanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
11: Opo, tapos?
12: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
11: Wow.
12: Tapos ano po, pati yung asawa ko pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
11: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
13: Todo aksyon. Aksyon. Gana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
14: Balik sa Tagapaga, pangalaga sa Tagapagi, Liba, may 18 minutos. Banwa nagkatariwan sa oras, sita ala una.
13: Aksyon.
14: Dalagi doon, itsik tayo Banwa, Rulinya, at itong Kragabaga Todo Reporters. Una na ton, si Katodong. Sino partner sa linya? Partner, sino sa linya nag-standby? Dalagi doon kay... Sino nag-standby? Si Jisrael? Unang taas si Katodong Ruli Boy Rira sa munisipyo ta Banwang Kalibo.
13: Radyo Todo Live Report. Report.
14: Sa line number 1, Katodong Ruli, with the report, please come in.
15: Yes, Katodong Ruli. Ano na, no? Malipayon, nakaroon ng buot, no? At mananayaroon na pang-hit-around ko ato ng mga job order employees.
14: Mm-hmm.
15: No? At then, today, nasilbuhan naman sa
14: ba? Pilang bugan?
15: Ay... Yung naging bakaan ko mo nila, wala ko sa'yo, kumano ang nangyawa na babungas yun to. Pero, karo na naman ito nag-usok, kung naman ba kaya itiin mo.
14: Hey, Ray, ba? Karo ka na doon, Ray, sakto naman, ibayad sa naging utang. Wala naman mabilin.
15: Atugan yan.
14: Okay, at least ay pwede naman sa makautang ra yun.
15: Ito man. So, importante yung nasilduan, no? Ay... ito sa nasa kwan sa buot na sa BDP na nga ITM nagadago siya isang dali na may ITM buto buto na nakatulog ulit salamat kasi duman kami makarangad lao abaw hinanda bago ito banda ni kamuko sildo kung gamit mana pero may advice na pwede namin ma-withdraw sa ITM sa amon nga sildo na yung doon na yung ambakaton. At yung tanaw ko na yung sabihin ko ba, yung pili na ito sa may ATM, no? Orong ato ng mga empleyado, ng mga job order employees, kapag itong Renal. So ang tangiyan na tayo sa mga sinigyan, pauhay mo, mga event o activity o programa, kita nga matapagdan. Masarang na dahil kahapon sa abi, yung matakaran nga regulasyon sa ating sabi ng bayan. That's why, mataroon, nadlaw, mag-pick up na kira sa alas 5 media, for Iloilo, orang ating mga members sa ganyan bayan, di ba ang sino kung si LJ Stokro, para mag-tinder, sa buong adlaw nga rin nga seminar, ito ating civil service commission, no? Ito na nga conversation, local executive program, power in action, the authority and the image of local government officials, no? From July 7 to 7 to 8, no? July 7 sa Iloilo Grand Hotel, kasi dito, meron nga sa Abakaranga Diwan na programa ay sinagi sa Abakaranga Resource Speaker or Resource Person ay pagkatapong doon the power of to create, no? Strategic Organizational Engineering and then the power of to appoint, no? Upholding meritocracy and professionalism. So, yun mga ato na sa pagdating sa programa agin na daw kataman ito o, office of the mayor katubang Renal. So tabagon nga rin atong ni Alcalde at rin atong ni miyembro sa gumirang bayan ay ito sa siyudad Iloilo. Para sa tayo ang hasaw na seminar na ginahos kung atong National Service Commission. Ang gawag ka rin mga mga event na patatagdang saya sa atong nga area of response. Satu bagian, aku nama kita dong rulu boleh lera dan kita dong kenyang.
13: Rancho Todo Live Report Report. May balita, may aksyon. Todo aksyon. Bawat balita, hindi palalampasin ng Rancho Todo. Rancho Todo.
14: Amugin ka siyaman sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera direkta sa Toga Municipio kita Banwa Itakalibo.
13: Aksyon!
14: Iso yung taman, naroon ninyo ni Katodong Jestrel Nerbar sa nagkatatipon karagi mga balita direkta man no, sa aton mga municipal police station na no, sa bugos naton niya probinsya kara Itaaken.
13: Aksyon!
14: Oh, happy Aksyon. Viewing ha, naulihi si Marie Angie Romaki, nagpamati magkaroon. Likewise kay Madam Diding Ridilin Liserio na karoon sa Isla Itaburacay. Una man kay Hayden Tagorda, no? Good afternoon. At kay Sir Edgardo Sabal sa California, USA. No? Nagapamati man sa itong pagpangalagad.
13: Aksyon!
14: Naka-standby na sa piyakalinya si Katodong Jezrel.
13: Rancho Todo Live Report!
14: Sa line number one, Katodong Jezrel with the report. Please come in.
16: Sabi nga Reynald Matawai na nagkakayos rong both parties ng Sartabok karang aksidente na lang sa may bahayin ka rin ita division leso nga nakabdong Reynald kahapon ka rin kahapon na tabo. No, based on information na bunaton, magaling ka sa ito karang leso PNP is nag-historial na nakabdong Reynald rong driver ng tricycle. No, aga remote ang driver man karait o kung nakumpanya man hindi ka nga wing van ka tuloy na yung may karga ng mga materialis na ginahalo ba nakabdong Reynald sa mga bahog bula ita baboy manok na nakabdong Reynald no, aga na sila rin natin bukod na kung nakabdong Reynald ita bugas o kung bagas dito nga is parang mga materialis na nakabdong Reynald yung ginahalo ba sa bahog at mga baboy ba nakabdong Reynald pang patid-aba nga ra meron no karga nakabdong Reynald yung mga sinakusako ito sambitan ka nga wing van yung Reynald, nga kusin na sayuran niya naton, nga alin sa nara sa Tuboso, nga nakatutong Reynald, nga pagdut na karayta, bayan karta Katikyan, para mag-discarga, baga katutong Reynald, pagdut karta Manila, karo na karang biyahe, nga namagi karatong Reynald, sa itong karang Katikyan, patabok karayta, kalawuran, baga katutong Reynald, apang pagdabot ikan sa area, itapa sa kaunit yung Marita, baga katutong Reynald, medyo may katason, baga, pero nga rin yung pasakaon niya, sa may diversion, pagdut karayta, Uyibu at crossing ng Katodong Reynald na dagan ni sa Wakabula Kasaka ang samitan ka nga tracking din ngayon sa may kabukaton man anak ka nga karga Katodong Reynald yung tistingan para nga kalusuhan baga doon anak ka nga karito nagundi ko sa magpanaog kapang wakil na katakot ng Katodong Reynald ang nga tigayon para mag-uspos ni dagon kasi yung timing man Katodong Reynald yung may tricycle kay dagon ka nga nag-agi no, ag, may matangani ka nga Katodong Reynald wakil na baga natawag ka nga hapin tayo gibay mao kung hindi giran yung mga kadong nga rin nag dahil nga nga doon ginataw man ka nga sa sunsuno kahit driver man is mo nakaparking pagid nasan bilog pagid ka doon nga gawin ban man sa may tuo matabang na parte kita kalsada on kaya medyo nalis dan ako na nangangalanan ba mo ka na magpasaka at namitan ka nga dahil nga nga kadong nga rin nag mayad mata kaya wama tabang karininaan doon nga driver kaya samitan ka nga truck agawa

0: Nandiyan na ino kadoring na to karangan sa PNP man doon para man sa nakaigo karangan disposition aga sa settlement man it daywa karang mga parte katodong rin aga. Samtang dugang pang balita sa leso man nga pang katodoring aga nga ipatigayon ng nakarakay na mga pag serbi karita search warrant no ito kasi may bahay karita zone 1 barangay Mina leso katodong rin aga kung sa sige hindi nga nga tangkinya karita panimagay no isa kilala karakay alias Ricky katodong rin aga kung sa sige alasang ka 40 anyo si Mora at kasang ka delivery rider aga residente man ipasambitan ka nga lugar sa aging patigayon ka nga pagagugog sa totoo rin nga nakarang panimagay na recovered no, sa nakarang kwarto rin nga isang ka 0.38 nga revolver na may loaded aray mo katotong rin at itlima ka ng mga bala aga isang kaluma nga magasin ita caliber 45 aga may napanikara katotong rin na buo man nga isang hand grip no apang hindi para matumod kung anong klase nga baril para katotong rin no sa diyan nga hand grip nga katotong rin na so naman sa information na buo natin magiging sa Leso PNP nang gapo katotong rin na may kapilang business skills na rin nakabaton ita natawag ka nga report anong udgar sa pag-upok mga kita nga nga suspect kaya ging andang yung padaguman ka rin intelligence level operation no, na verify mo mga katotorin aga di ka to na konfirma no aga di ka to na katotorin yung papanawag ganda kita nirequestan ka sa suwaran no ito ka sa ating karang na korte kung siyong katotorin na daya kay nga nira napilayin mata nag matawa yung mata naging server yung nga search warrant katotong rin at patapos ka ng operation yung dala rin nga suspicado no, sa ito ka nga leso PNP no, para man sa dugang pwede nga dokumentasyon at nakaigyo mata ka nga disposition katotong rin at mga pangatubang mura sa kaso nga paglapas no, sa Republic Act 10591 tungkol na comprehensive dangerous law, comprehensive law of firearms and ammunition act katodong Rinald. Sa kaso may bahay matakara it liniyasan ng altabas katodong Rinald no nagkauga takara dong kargay sa katrak nga mga sili ba nga katodong Rinald na binabiyahe kung ta pa Manila ba katodong Rinald ay harta na sa sangkabas ba lang sa kayo kung sa series na katodong Rinald ay nagkauga takara na karang sangkaches hindi pa kabuligan ng mga katodong Rinald nga si Ligon no it natawag ka ng mga residente ito aga ibalik ka sa sudlan katodong Rinald aga siyempre dahil sa may nikaon kita dito doon Rinald sa katuwa sa kasadaon ay nag hatod banda ita traffic to sa sabitan ka nga lugar katodong Rinald mo mata right na ilista ng mga nadesigar siya sa natabo ka nga pagkauga man ito ang mga karga ito sa sabitan ka nga bus katodong Rinald. So, pa sa pagsigyar ba, diba ka ng mga municipal police station sa pagkara nga bugbos na probinsya na matutaway man, kawag mong karat mamadugugin yung silinti aksidente yung respondihan at ang mga otoridad. Para sa production, nakuman si Katodong G. Sorel Narbar ng Radyo Todo, kaibig mo.
1: Radyo Todo, live, report, may balita, may aksyon, Todo, bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo, Radyo Todo.
2: Amo kasi sa telepono ni Katodong General Narbar direkta sa aton mga municipal police station sa probinsya Itaacan. Wow, imponto ala una imidya na rotong kraga oras sa tagaga pagpahalagan sa aton nya pag-ililiba. Wa mo sigita manwa no tempo sa tagaga pagwaragwag makaron kraga hapon. Kung may pilag ka mga balita gawa ta magabot wa ta matatar sa tagaga pag-ililiba makaron gadlaw. Bantayan sa pilag ka mga news and public affairs program Itradyo Todo sa Aklan. Kumain kita nga magilibati nagangadlaw sa kapalo karaga oras sa kapalo karaga programa sa Miyerkules ka edisyon ita programang Todo Action. Partner naton sa technical side si Katodong John Albert de la Cruz. Ako man din Katodong naging ka-action makaroon ka nga hapon si Katodong Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: Ang inyong napakinggan ang programang pampagana sa pagkainan. Todo Action. Todo Action. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Fly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom.

ng gabi. Kaya at marami man daan ng lasa at marami man daan ng benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tamis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at namigilip

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation. Ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
3: My family history ba na kamuhusang diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
3: TDX 500!
4: Ang may powerful compound
3: na nagapanubos ang imo blood sugar!
4: TDX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aram Miss TDX 500!
5: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
6: Mio,
7: okay po si Tatay Mio.
6: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
7: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
6: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Ay, ano laki po, kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Pancho Todo. Pancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatulog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang binipit sa itong gawas dahil no sugar imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at nami binipit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na.

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampol-hampol, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ang masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay doyon latrakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom, wow na ako i-take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, diyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katikamu.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Todo ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagitban West ng Masyaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na tumay disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan release talaga yan. So kayo hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan? Oh,
2: ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open na sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo-lo-lo-lo-lo. Okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato, ag manami nga frozen food products,

0: sa pagretiro. Tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin imong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agawa advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang ro imong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Si Ma'am Annabelle, nag-drive siya.
2: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
1: Mm-hmm.
2: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
1: Thank you very
2: every
1: much.
2: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
1: Tama.
2: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus One. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: Go! This is my radio.
5: I love this station.
6: They're always on.
7: Radyo Todo, for the best variety of music.
8: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
7: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music.
8: Ito ang Radyo Todo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church. Nagausay ba kamo it manami pero barato ng frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Backhouse Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, para mismo. TDX 500.
6: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171 or visit us at Osmeña Avenue, Calibo, Aklan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow.
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
9: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
9: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music.
10: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Radyo Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo.
1: For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz,

0: Shops and Jewelries. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry. Kun magprenda sa Kasimanwa, masaligan ra.
1: Si Ma'am Annabelle, nag-drive si ha.
2: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
1: Mm-hmm.
2: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
1: Thank you very
2: every
1: much.
2: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
1: Tama.
2: Kaya marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan? Oh,
2: ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlog, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Del Mabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly, no advance interest, no service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new Rematado sales and wristwatches with no additional charges. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa Kasimanwa, masaligan ra.
0: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isi ha.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
6: Mm-mm.
7: Tapos nung ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpite. Ito po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus One.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laginbanwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, na hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano ba bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy baka kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Backhouse Sur Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street Kalibo, ag Osmeña Avenue Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products. Patata
2: Navara. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
2: Santon
3: Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito, Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
5: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
6: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
5: Mm-hmm.
6: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpiti. Saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
5: Thank you very
6: every
5: much.
6: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama.
6: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
7: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya nga More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ako at laudlaw tungod wag ako at power baga nga rasa ako nga was medyo latang gulay at ako pirmi at laudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic ti kapi nga ro tungod mabawhon gid ang benepisyo ra nang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas hay regular gud adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abo kita sa atong kawasan nga nagitao gid at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Sino ba nagsabi na wala nang libre sa panahon ngayon?
1: Kami!
0: Meron!
1: Saan?
0: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
2: Araw-araw
0: for longer life.
3: Del Mabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematalo items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new Rematado sales and wristwatches with no additional charges. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry, located at Kalibo Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa Kasimanwa, masaligan ra.
4: Southon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Southon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Southon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Husay, Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
8: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpitin. Ano po, sabi ko po nag-coffee ng rice coffee.
7: Thank you very
8: every
7: much.
8: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
7: Tama, ganyan. Tama.
8: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
9: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
4: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
3: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
4: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
3: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
4: Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
3: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
4: sa mga tinatamaan ng arthritis.
3: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
4: Tumutulong din na makontrol
3: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
4: Hepa A,
3: Hepa B,
4: pati na ang fatty liver.
3: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
4: Tumutulong din
3: magpababa ng timbang
4: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
3: Dito sa atin sa Quezon,
4: mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
3: sa mga butika,
4: pharmacy,
3: drugstores,
4: tindahan
3: at mga grocery stores.
4: Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E.
4: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: Nasa kulay dilaw na karton.
4: Ugaliin din
3: ang pakikinig ng programa
4: Tagumpay sa Kalusugan
3: Nationwide.
5: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kapilang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at digta sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a healthy
3: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
4: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
3: na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
4: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay.
3: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
4: magdulot ng enerhiya,
3: naglalayon sa malusog na balat,
4: malusog na puso at

0: pang-aspeto ng kalusugan.
1: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1
0: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
1: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay.
0: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1
1: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan
3: Nationwide.
2: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
3: Sa buong Pilipinas.
2: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
3: Testimonya,
2: patotoo,
3: karanasan,
2: maging mga katanungan
3: sa pag-iinom at paggamit
2: ng Rice Herbal Products.
3: Ito na ang inyong lingkod
2: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
3: Kuya Boy.
4: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.

Mapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating namang Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, tara na at kwentuhan na po tayo mga kaibigan. Tawag na po sa ating namang numero 0969-226-9623. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello po, magandang kalusugan. Na-hold. Hello po. Na-hold dyan, kuya, na-hold. Na-hold dyan. Tawagan natin para ano. Anyway, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan, kalusugan.

Tawag po kayo sa ating mo naman ang numero 0969-226-9623. Yung ating mo naman ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan. Dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan, kung may mga kwento po kayo na nais nyong ibahagi po naman dito po naman sa ating programa.

Tawag po sa ating mo namang numero 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Ah, wala pa. Sige po. Tawag po kayo sa ating mo namang palatuntunan at kwentuhan po tayo. At syempre pa sa lahat ng mga nagtatanong po sa atin kung saan po mabibili yung ating rice coffee, ilagay niyo po yung ano, yung lugar kung saan po kayo para pag-reply po namin sa inyo, eh alam po namin kung ano po yung i-reply po namin. Kasi basically, mabibili po natin yan sa mga butika, sa mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores sa inyo pong lugar. Kapag magte-text po kayo, sabihin niyo po sa amin kung saan pong lugar para masabi po, or tumawag po kayo sa ating programa. May call it tayo. Hello, magandang kalusugan. Naputol. Para po naman na malaman po natin, no? Kaya ma-message po natin sa inyo yung lugar, yung mga butika sa inyo pong mga lugar.

0: Tawag po kayo sa ating bulamang numero 0969-226-9623. Eto na, ba naman ang caller. Hello, magandang kalusugan. Hello?
1: Sila po, magandang hapon po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Tumun po yung kabo po. Dito po sa Manduro po.
0: Ano pong pangalan?
1: Magsaysay. Occidental Manduro po. Dito sa Magsaysay po.
0: Apo, ano pong pangalan po ninyo, tatay?
1: Meron kabo po.
0: Ano po yan?
1: Meron po, Mel.
0: Mel, okay po. Tatay Mel, Magsaysay.
1: Apo, sa Occidental Manduro po.
0: Occidental Manduro, okay. Ilang taon na po si tatay Mel?
1: 46 pa.
0: 46, okay. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Ay, hindi pa po. Tanong ko lang po kung saan makakabili po dito.
0: Ah, dyan po sa Magsaysay kung saan po kayo makakabili ng ating rice coffee. Okay po. Wait lang po. Paano po ninyo nalaman, Tatay Mel, yung ating rice coffee?
1: Kanyari po sa radio.
0: Napakinggan po ninyo sa ating programa.
1: Apo.
0: Meron po ba kayong iniindang karamdaman?
1: Meron po, sakit po sa malamang po.
0: Tatay Mel, dyan po sa Sophia Pharmacy. Available po yung ating rice coffee, Sophia Pharmacy. Tapos po, dyan po sa GSHC Pharmacy.
1: Apa.
0: Dyan po ninyo pwedeng mabili yung ating rice coffee, Tatay Mel. Ito po yung yung produkto po natin at araw-arawin po natin yung pagiinom. Para po makatulong po sa ating kalusugan dahil sa tuloy-tuloy po ng pagiinom po ng ating rice coffee, doon po natin makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin dito. Okay po. May tanong po kayo?
1: Sir, may tanong po. Pwede po sa 2 taong po na bata?
0: Yes, 2 taong gulang pataas pwede na pong uminom ng ating rice coffee.
1: Apo.
0: Pwede po yun. Dapat po araw-araw. Nakakita na po ba kayo, Tatay Mel, ng ating rice coffee?
1: Ay, hindi po po.
0: Hindi pa?
1: Apo.
0: Okay po. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, dapat po tama yung produktong mabibili po ninyo. Dapat po araw-araw yung pagiinom. Tapos hanapin po natin yung kulay gintong dilaw na karton.
1: Apa.
0: Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po R-I-S-E. Kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po yung spelling po nito R-I-S-E.
1: Apa.
0: Okay. So yun po yun. Dapat po tuloy-tuloy lang. Araw-araw lang po yung pagiinom po natin ito.
1: Apa.
0: Okay po. Okay po. Balitaan nyo na lang po ako. Kapag kayo po ay umiinom na po ng ating rice coffee, balitaan niyo po ako, tawagan niyo po ako muli.
1: Apo, tawag po ulit.
0: Okay po, maraming salamat po sa inyo, tatay, ha.
1: Apo, salamat po.
0: God bless po, maraming salamat. Bye-bye.
1: Thank you po.
0: Thank you very much po, maraming salamat. Bye-bye po.

Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating mo namang numero mga kaibigan na pwedeng pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang lusugan po. Hello po na. Hello?
1: Hello.
0: Hello po, magandang lusugan. Sino po sila?
1: Blandina.
0: Blandina, tama.
1: Tama ako.
0: Nanay, Blandina, tama po.
1: Opo.
0: Okay, taga saan po kayo, nanay? Taga saan?
1: Ito, Mindoro.
0: Saan po sa Mindoro?
1: Nakatawag.
0: Okay, saan po sa Mindoro, nanay?
1: Magsaysay.
0: Magsaysay din, okay po. Okay, nanay, ano po yung tanong po ninyo?
1: Ay, itong asawa ko, dami nang nainom na rice cookie, hindi pa man naglalakad.
0: hindi naglalakad. Okay. Baka marami pa rin kasing kinakain na kung ano-ano, nanay. Kasi sabi ko nga, hindi po natin...
1: Ano po yung bawal, Kuya Boy?
0: Ano po yung problema ni tatay?
1: Hindi nga siya maglalakad, yung mga binti niya nga.
0: Masakit?
1: Oo.
0: Masakit, okay po. Mataas ba yung uric acid ni tatay? May arthritis. Tama?
1: Eh, hindi naman namaga yung mga ano niya, tuhod.
0: Pero may arthritis po siya. Kapag ganyan po nanay, iwas po tayo sa mga lamang loob na karne. Gaya po ng atay, lapay, karne pong baboy, baka. Mga isda pong galing sa dagat, yung tinatawag nating saltwater fish, sardinas, bagoong, alamang, yan po yung mga dapat nating iwasan. Kabute o mushroom, sitaw, bataw, patani, alak, tinapay.
1: Yung manok.
0: Yung manok, nanay, okay lang naman kahit papaano po okay naman yung manok. Pero focus tayo, nanay, sa gulay at prutas. Tapos nanay, dapat tuloy-tuloy. Araw-araw po bang umiinom si tatay ng rice coffee? Hindi na puputol.
1: Kuminsan nga eh, na walang pambili, kaya...
0: Yun po yun. Yun po yung sinasabi ko. Kasi kung ganito yan, nanay. Kung hindi po kasi tuloy-tuloy yung pag-iinom po ng ating rice coffee, talaga mapuputol po yung proseso. Kasi para yung kanal, di ba? Parang kanal na punong-puno ng basura yung kanal. So, ibig sabihin, kapag punong-puno ng basura ang kanal, hindi po tuloy-tuloy yung daloy ng tubig doon. Tama? Kasi may mga basura. O ngayon, lilinisin natin, tatanggalin natin yung mga basura. Tatanggalin natin, aalisin natin. So, magiging tuloy-tuloy na yung daloy. Tapos maglalagay na naman, maiipo na naman yung basura. Kasi mapuputol eh. Yung pag-iinom ng rice coffee, maaalis na naman. So, papatong na naman. Nandun na naman yung mga basura. Ganun na naman yun. So, ganun po yun, nanay. Pero kung tuloy-tuloy, na parang kanal nga po na kung araw-araw po nating nililinis, tuloy-tuloy po yung ganda ng daloy ng tubig. Ganun din po sa ating katawan, nanay. Kailangan po tuloy-tuloy.
1: Yung itlog, hindi bawal.
0: Itlog, okay lang naman. Umiinom pa ba ng alak si tatay?
1: Hindi na.
0: Ha? Hindi na.
1: Hindi na. Matagal na. Hindi siya gainom.
0: Opo. Paninigarilyo?
1: Wala na rin.
0: Wala na rin. Okay. So, ano ang dapat natin gawin? Kumain po ng maraming prutas. Maghinay-hinay po sa mga karne. Iwas po sa mga pagkaing matataba. Iwas din po sa beer at alak. At uminom po ng maraming tubig. 8 basong tubig araw-araw. 2-3 sachet ng ating rice coffee sa araw-araw. Yun po yung pinaka-the best.
1: Itong ano yung capsule na rice coffee?
0: Yes po, yung capsule. Okay po. Pwede nyo pong itanong dyan. Sa lugar po na binibilhan po ninyo ng ating rice coffee, capsule. Kung meron po dyan sa inyo, sabihin nyo po sa amin. O kaya kung halimbawa wala pa, sabihin nyo rin po sa amin para madalhan po dyan sa inyo.
1: Kahit nagainom siya ng rice coffee, pwede rin siya makainom ng capsule.
0: Pwede po, nanay, yung ating rice plus herbal capsule. Wala pong problema yon. Basta po, tuloy-tuloy lang.
1: Dalawang bisis sa isang araw. Matikas.
0: Yes, opo. Kung sakali naman po, nanay, na may iniinom siyang gamot galing sa doktor, ituloy lang po yon. Wala pong problema yon. Wala pong side effect, wala pong overdose.
1: Wala na rin siyang gamot na wangit sa doktor. Kaya hindi ko naman siya mapagsikat. Kaya hirap isa kayo sa ano.
0: Mm-mm. Pero pero mas maigi po nanay na mapacheck up po ninyo para malaman po ng natin kung ano nga po talaga yung sanhi ng pagkakaroon niya po ng problema sa kanyang katawan. Para kahit pa paano po, alam po ninyo yung mga dapat na iwasan, ano po yung mga dapat na gawin. Dapat po makapagpa-check up. May mga ano naman po nanay, may mga center naman na, 'di ba, libre yung pagpapa-check up.
1: Mayroon.
0: Ah, 'di ba? Doon na lang si tatay para kahit paano po ay maresitahan ng doktor kung ano po yung iinumin niyang gamot. Ganun po 'yun nanay. Kasabay po ng pag-iinom ng ating rice coffee. Tapos pag-iingat sa mga pagkain, no. Ganun po 'yun para tuluyan pong mawala yung mga problema na 'yan.
1: Hi. Sige.
0: Apo.
1: Salamat.
0: Kasi kung iaasa lang natin sa, lahat sa gamot at wala tayong ginagawa para po naman sa ating sarili, kagaya po ng pag-iingat sa pagkain, wala din pong mangyayari dyan. Sabi ko nga, iinom tayo ng rice coffee, malilinisan yung ating katawan, tapos wala na naman, balik na naman sa dati. So, ganun po yun, nanay. Hindi po magiging tuloy-tuloy. Dapat po tuloy-tuloy. Okay po. Ah, sige po. Maraming salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo, nanay. Salamat. God bless. Balitaan nyo na lang po ako uli. Salamat po, Nanay Blandina. Thank you. Ganun po yun. Yung sinasabi natin, mga kaibigan. Sabi ko, kahit po anong galing, kahit ano pa mang galing ng produkto po natin, o kahit po may iniinom po tayong gamot galing po sa doktor na napakagaling din, kung hindi po natin iiwasan yung ating po namang mga kinakain, hindi tayo nag-iingat sa ating pagkain, at hindi tayo disiplinado sa ating pagkain, ganun pa rin po yun, mga kaibigan. Wala pong mangyayari dong pagbabago. Kaya kailangan po na meron pong pag-iingat sa ating po namang pagkain, mga kaibigan. Araw-arawin lang ang pag-iinom po ng ating rice coffee. Doon po naman sa araw-araw na yon, doon natin makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating po namang produkto, mga kaibigan.

0: tawag niyo po sa aming mga programa ang inyong po namang mga kwento, mga kaibigan. At ating pag-usapan po naman ang inyong po mga karanasan sa pag-iinom ng ating rice coffee. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, magandang hapon.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ako po si Nanay Feli ng Jinshan.
0: Nanay Feli ng?
1: Feli ng Jinshan.
0: Ah, Jinshan. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Feli?
1: Hindi pa mandubating yung order ko sa Shopee. Magdalawang linggo na.
0: Ah, wala pa rin. Opo. Diyan po sa Jinshan, Nanay. Hey. Wala pa rin po doon sa saan nga po yung binibilhan po ninyo ng ating rice coffee dyan sa Jinshan? Saan po?
1: Sana, kuya po, magpag-deliver na kayo dito sa Rojon Pharmacy.
0: Rojon, okay po. Nasabi ko na po, Nanay, sa ating po naman mga deliveries na madalhan po dyan at ginagawa na po ng paraan. Hayaan po ninyo, Nanay, at gagawan po ng paraan niya ng ating po mga deliveries.
1: Opo. Kasi galing pa daw sa kuan yung order namin sa Shopee, galing pa daw sa China, katagal man.
0: China? Ang layo naman nun.
1: Oo, galing daw doon.
0: Ah, sigurado kayong galing China kasi nasa ano lang naman yan. Nasa Pilipinas lang naman yan, Nanay, ginagawa. So, yun po yung sabi sa inyo?
1: Opo, sa China daw galing.
0: China. Chinese pala yung rice coffee ninyo.
1: Ano po, Boy Boy?
0: Chinese pala yung rice coffee ninyo, Chinese.
1: Hindi mo ulit, kuhan mo ng order namin yung rice coffee.
0: Yung tama po yung, tama po yung produkto na yun?
1: Matagal magdating, sabi niya, galing pa rin sa China.
0: Layo naman. Layo naman. Magkano po yung bili po ninyo?
1: Iwan ko lang. Sana, kuya po, yung pagpagdala ka na dito sa Rojan Pharmacy.
0: Opo, nasabihan ko na po, Nanay. Kasi kung galing pang China, nako, mag-aeroplano yun. Mahal yung pamasahe sa aeroplano.
1: Kaya
0: nga.
1: $250
0: Ha? $250
1: ang bayad.
0: $250 yung bayad. Pakamahal naman. Okay po. Sige po, hayaan po ninyo, Nanay, at sasabihan ko po yung ating mga delivery. Ipa-follow up ko po, Nanay. Although nasabihan ko na... Ha?
1: Ayong linggo na ito sana magdating na.
0: Oo nga po, sana po. Hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa ating po namang mga deliveries. Rojan, ano po? Rojon Pharmacy.
1: Rojon
0: Pharmacy. Okay po.
1: Salamat po.
0: Okay po, Nanay. Hayaan po ninyo at... Ipa-follow up ko po ngayon muli sa ating po namang mga deliveries nang sa gayon ay madalhan na po kayo dyan. Pero ang sabi sa akin, nung huli ko pong nakausap, yung nagkausap po tayo, nasabihan ko na po yung ating mga deliveries. At ang sabi naman sa akin ay ginagawa na po nila ng paraan. Sa lalong madaling panahon daw po ay madadala na po dyan sa inyo, dyan sa Rojon Pharmacy, yung ating po namang rice coffee. Dahil napakabilis daw po kasi talagang maubos dyan sa inyo pala, Nanay, yung ating po namang rice coffee. Kaya sabi po nila, baka dadagdagan na daw po ng... Ano po? Opo. Opo, kasi sabi po ng deliveries natin, mukhang dadagdagan na daw po yung ibinababa dyan na produkto dahil sa dami po naman ng mga kababayan po natin po pala dyan sa inyo na... mga taga dyan siya na umiinom na talaga ng ating rice coffee. Napakarami nyo na po pala dyan, Nanay.
1: Ay, hindi po lang.
0: Opo, kaya po pala mabilis na nauubos kasi napakarami nyo na dyan ng umiinom po ng ating rice coffee dyan po sa Jinshan.
1: Kasi meron kami bagong Rojon Pharmacy dito sa Dunya Solidan. Hindi pa man na deliveran.
0: Hindi pa na deliveran. Okay po. Sige po, Nanay. Hayaan po ninyo at... atin po namang ano, atin po namang i-follow up yan sa atin po mga deliveries.
1: Salamat po, marami.
0: Maraming salamat po, Nanay. Kapag meron na, Nanay, balitaan niyo po ako at tawagan niyo po ako muli kapag meron na.
1: Opo.
0: Okay? Okay.
1: Sure yan.
0: Sure yan, Nanay. Maraming salamat po sa inyo, Nanay. God bless po.
1: Salamat naman.
0: Opo.
1: God bless you.
0: God bless you, Nanay. Wala ka na po bang tanong na iba?
1: Yun lang man, kasi matagal, mahinihintay ko na gusto ko na mag-inom.
0: Tama po. Ilang taon na nga po si Nanay Feli?
1: 33.
0: Ha?
1: 83.
0: Ah, 83. Ang galing. Ang galing po, Nanay. Sige po. Aabutin natin yung 150, Nanay.
1: Po.
0: Okay, sige po.
1: Thank you. Thank you, sir.
0: Yes po, Nanay. Thank you very much po. Apo. Babay po. Thank you, Nanay.
1: Thank you.
0: Salamat po, sir. Yes. Okay po, Nanay. Salamat po. Tama po, Nanay. Thank you. Babay po, Nanay. God bless po. Maraming salamat. Babay po. Okay po. Si Nanay Feli ng General Santos City. Ayun. Sabi ni Nanay, dalhan na rin daw po dyan sa, ano, sa Jensan ng ating po namang rice coffee. At oo naman, noted po yun. At ipa-follow up natin yan sa ating po namang mga deliveries. Tawag po sa ating po namang numero 0969-226-9623 mga kaibigan. O di kaya i-text nyo po sa amin yung mga kwento po ninyo or mga katanungan. Yung mga nagtatanong sa atin na kung saan mabibili. O pwede nyo nang itawag po naman sa amin para sigurado tayo. Sure tayo na kumbaga masasagutan at malalaman po ninyo kung saan po natin na pwedeng mabili yung ating rice coffee sa ating po naman mga lugar. Itawag lang po 0969-226-9623 yung ating po namang numero mga kaibigan na pwedeng po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladong tunay. Tawag po kayo mga kaibigan 0969-226-9623 mga kaibigan. Ang ating po namang numerong pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan. Save nyo na lang po ang number na yan mga kaibigan. At kung may pagkakataon po, itawag po naman sa amin. Paalam na po ang Yuling Gold. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat mga kaibigan. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito na ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: This is Radyo Todo Aklan 88.5 FM, the most trusted FM station in the province of Aklan. Oras sa Bugos kara nga Pilipinas, may kapin 5 minutos nagkataliwan, oras kara ita alas 7. Sanbay sa pagpagayag ita programang Diritsahan.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
1: Good evening, Pilipinas. Good evening, Western Visayas. Banway, Kilibog, Bugos, Kerala, Provincia, Akan. Mayad-ayad ng gabi, katon, tanan-tanan. Welcome na sa pagpagayag ina programang Diretsahan. Today is Tuesday, July 7, 2026. Datoy kira kapagabi abi ang pag-welcome ita balipay kira kagabihon sa tuig kira mga katunog kabarkada sa kanginan nga nakatutokon magkaroon na kira mga transistor radio sa 88.5 FM Kalibo.
3: Diretsahan!
1: As well as amon kira nga website sa www.radiotunog.ph and we are also covered live kung Kalibo Cable TV, Aklan Cable TV and Paradise Cable Television Network sa may isla Karait, Boracay.
3: Diretsahan!
1: Datulin ka na kapag abi-abi, itabalipay ka na kagabihon sa itong 327 nga mga kabaranggayan. Di siti na itong mga kabanuhan ng Agrong Kabisira ka na kung Banwa Itakalibo. Good evening friends, sa itong kira mga suki man nga tagpamati ina sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, Kalibo o Yotorong Satellite Market.
3: Diretsahan!
1: Likewise, sa itong mga overseas Filipino workers, sa itong kira mga domestic helpers, Aklan and abroad, nga nakatutokon makaw niya gabi sa Martes edisyon it programang Diretsahan.
3: Diretsahan!
1: Dato may kira nga pag abi-abi itabalipay kira kagabihon sa ito kira secondary area of coverage sira sa probinsya man kira Itantique, Iloilo, Negros Occidental.
3: Diretsahan!
1: Sila sa probinsya ita Gimarasag, probinsya man ita Capiz. Likewise sila sa probinsya Itromblon, Masbate, Paras Mindoro area. Kutubon mabutan kung pagwaragwag signal kung 88.5 FM, damon kaya kinyo nga pagpabot, 8 minus wagon, malinong ag malipayon nga kagabihon katon tanan-tanan na.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
1: Okay, ano ba karundong mga mainit na ito yung mga balitang informasyon nga itong kinagapagatutukan sa kabilugan ita aton kinagapag-iliba sa programang Diretsahan? Una, kabi ibanwawa na ito natapos dahil kinag natabo nga rang riot at the same time raya kinag stabbing incident sa sugod ko aton kinag jail facility kung Bureau of Jail Management and Penology. At tanan banwa kararong ninahan agrong tatlo kara nagapabilin una sa intensive care unit kwaton kada nga Dr. Rafael Istumbokon Memorial Hospital. I think kahapon or kaina itagahon nagpasaka gon it kaso no doaton kara nga taga Bureau of Jail Management and Penology kay bahan doaton kara nga Kalibo PNP. Sarundaya kara nga mga involbado nga mga PDL o daya kara nga mga persons deprived of liberty no? Or inmates ko atoy kara nga BGM. Pero rong pangutana nagapabilin makaron kung paano Alin Banwa nakasugod on daya karang ice pick. Sa sugod itsilda kung Bureau of Jail Management and Penology, despite the fact no, kung kastrikto no, ag kaid-id kung anda karang ginapatuman nga body search no, at the same time Raya Karabanwa nga pag pangusisa kung mga ginadaga it pamilya it PDL sa sugod kong Bureau of Jail Management and Penology.
3: Diretsahan!
1: Di ba karon Banwa, standby because may gin-contact kita kara nga pamilya it sambilog sa mga biktima no? Nga una makaroon nakahunong nakakonfine sa ito kira nga Dr. Rafael Estobocon Memorial Hospital bagod gani nga grabe Banwa no? Rung igo ko anda karang sambilog sa miyembro it pamilya sa Ilocon Banwa no? Di kara sa may suso no? So, nagapangayo it bulig rong pamilya and hopefully tonight, no, maabot na ton dong pamilya nga ra because I do believe nga basi sa bulban na nakasugid pa ka na. Dong miyembro ng dangarat pamilya nga nakakonfined presently sa tod karang provincial hospital kung ano rong minatod-tood karang natabo sa rondaya karang gina-alleged nga riot, bullying, ag stabbing incident. Sa sugod ko aton kirang jail facility kong BGMP ginabtang sa barangay na Look sa Banwa kara Ita Kalibo.
3: Diretsahan.
1: Okay, magkaroon man yung gabi Banwa, standby ka mo because today, no? Kainat agahon Banwa. Nag-abot iyaro aton kirang regional director kong aton kirang Philippine National Police, no? Si Police Brigadier General Rodolfo Tuanio. Kapartira Banwa sana karang pagbisita sa mga kampo and the provincial PNP offices sa Western Visayas. Ti iya imora kaina Banwa sa ton karang may camp pastor no, Martilino sa may barangay New Buswang sa ton karang Banwa it Kalibo. Para gani nga makipaghinun-anon sa aton kirang provincial director ang mga KPNP official sa aton kirang provincial akan. So may mga information kita kaina no nga naistoryahan Banwar daya karang series of illegal gambling operations no? Daya karang mga gira-serbi nga mga search warrant sa mga nagahupot ita daya karang mga illegal gara aga unlicensed firearms no? At the same time daya karang eliminate naton rato nya kumpanya to eliminate the proliferation of illegal drugs in Aklan. Okay. Ti abay ko nga ni gina congratulate rato na pamuluan it aton karang Apo, no, headed by Colonel Arnel Enrico Ramos for this recent successful drug bypass operation. Nga nakadakop itdaya karang ginakabig na ton nga high value individual nga taga-tanan, taga-provincia kara itkapis. Dong balor Banwa it daya karang droga nagaabot it 1.5 million pesos no? So dapat yamang Banwa nga pasidunggal na ton daton karon nga mga kapulisan for this you know achievement no? Nga anda karang na himuan kun nagtaliwan karang adlaw una sa may poblasyon Altabas Aklan. Okay, pero balikan naton Banwa raya karang pag-proliferate kaya Banwa ita daya karang illegal numbers game, particularly raya kara nga STL. Because commonly, no, even daton karon nga mga police authority, we know for the fact no, nga sambilog malang Banwa dong lisensyado no, nga STL operation iya sa Aklan. Anara Banwa ita Great Lion Gaming Ventures Incorporated nga sa idaom ra kung supervision ang pagmanihar kung Philippine Charity Sweepstakes Office. Pero may iba pa gid banwa nga nag-operate which is parallel sa operation na banat STL sa Aklan, no? Agraya ba na ginasugid, no? Nga ay certain, no? Agro nag-hari-hari makaroon iya sa Aklan si Rooney Banwa. Iya sa Banwa Itbanga. Di, para ba lang sa unahan ba no, randa ka ng opisina, no? Kung randa ka ng operation it illegal book is iya sa Aklan, Colonel Arnel Enrico Ramos, sir, no? Kamay buhay yun dahil nag-operate iya sa Aklan, pero hindi kita naton madakop-dakop rada karang mga nagapataya nga na. Ti, may mga kapulisan kita, may mga opisyal kita. No? Nga nagasugid ka ton, paring che, kabarkadag che. No? Mapag-on gidman ay certain nga connection, no? Sa kamkrem. Especially kung noong mga nagapungko nga che PNP, no? Kaliado ba no ako anak karang boss? No? Or else, may mga linkages, no? Sanda, pagto sa chief PNP kwa ito'y karang Philippine National Police. Di, paano makabalibad kabarkada ng chief si RD? No? Much more pa si PD. Di, maalin si PD kung dong nagakampay ba no? Kung nag-alsa ko ng baston regional director? No? Di, mano man nung RD kung nagakampay ko ng baston ba no? Rung chief PNP kwa ito'y karang Philippine National Police. Di, itolerate lang na tunda. Are we going to tolerate this illegal numbers game sa Aklan? No? Bukon bagara, pagbayular kung Republic Act 9287, no? Dekra nga, ginatawag nga anti-illegal gambling law raya ka ng Presidential Decree 1602, no? Di, doon mga ordinaryo nga naga-engage sa gambling kapare si Tombo, Lucky 9, piso-piso, dewang piso, napuo ka piso, 20 piso, ginadakop ba no? Pero karang milyones ka operation, it illegal bookie sa Aklan, ginapabayan ta, yun di kakak.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
1: Happy birthday, Diretsahan. Sakod na amigo ti tigbagyuman o tigsigilak, no? Wag na katon ba no nagabalibad, no? Tikortin ba no? Dati nga chief of police kung kalibu PNP si Lieutenant Colonel Terence Paul Santa Ana, no? Kasi si Papang Terence na-assign ba kara sa I think Victorias City police station, no? Every time na kung iya mo mag-ati-atihan, wag ginagakalipat ka tundo nga mag-message, no? Nga magtawag. No? O galing, makaroon abi si Papang Terence, si Colonel Terence Paul Santa Ana. He was assigned right now sa Victoria City PNP. Di, mga daywa pang dag-on o tatlong dag-on, basi kung makernel yun manda. No? So, light colonel pang makaroon si Terence, si Papang. No? Ag imaw makaroon dong city chief at city chief of police kung Victorias City police station sa probinsya kara it Negros kwanyutagali region yun tayo, no? Do NIR, no? Negros Island Region, no? Bukod yun at probinsya makaroon dong Negros Occidental, no? Pang good evening and happy birthday. Bata pa si Kwan, si Terence kira, si Papang Terence, no? Tao ko may mga 42, 43, 44 pa yung manda imaw, no? Pero may potential na banwa nga mag-general, no? Si Police Lieutenant Colonel Terence Toriano at Terence Santa Ana, Sunday
3: City. Diretsahan!
1: Good evening, gali ina kay Uncle Darrell in Binacol. Good evening, and happy birthday ina sa Bakersfield, California, sa United States of America. Aga ina kay Auntie Diday, no? Nga permigid nag-view sa tod kinaga programa, no? Sa Radyo Todo, sa programa Diretsahan. Okay, now, pagkaroon ba, no, balikan ko yung man. Dahil kaya nga, gintalakay, takabii, no, nga kaso, nga ginapangatubang makaroon ni Oswag Ilonggo Party List Congressman Jojo Ang. So, noong ombudsman, gin-elevate na daban, warun daya ka ng ginatawag so-called case build-up. Okay. Para nga ni sa preliminary investigation on the alleged graft and corrupt practices act violation ni Congressman Jojo Ang. Ay suno sa information nga nagawa sa investigasyon kong House of Representatives ang Blue Ribbon Committee kong Senado, si Jojo Ang Banwa may mga proyekto. In other words nga, through his own initiative, nagapangayo banwa imaw it pondo intended sa mga gin-identify na ng mga projects sa bilog banwa nga nasyon it Pilipinas. Ang nasayuran, base sa investigasyon, garong kayabanan sa mga projects agin pangayo agin ponduhan, no? Kung national government, dong contractor banwa, what iba kundi rong IBC Construction Corporation. Nga ginapanag-iyahan man kung pamilya ni Congressman Jojo Ang.
3: Diretsahan!
1: Sa yun man kita banwa kung sinoro nagapanag-ana kung IBC. Di ba nga? Si Don Alfonso Tan nga tatay-tatay man ni Congressman Jojo Ang.
3: Diretsahan!
1: Di makaroon banwa. Dapat napabaskugon na banwa kung ombudsman doon na karang ginatawag na case build up. This is based on the documents, documentary evidence, including witnesses banwa. Particularly reak mag-asawa nga Corley Agsara Diskaya, who testified and submitted these documents, dahil ginatawag banwa ng danga, ginatawag na banwa ng actual physical ledgers banwa. Nauna rin karon sa ledger, nakabutang banwa rung pangaga ni Jojo Ang. Ang si Jojo Ang, nagabinaton banwa itdaya karang mga kickbacks. Once nga ginagamit na na, no, wrong lisensya kung mag-asawa nga Diskaya. Okay, kasi pag ginamit, for example, may lisensya ako double A o triple A. Okay. May projects man na worth 300 million o 200 million. So, si Jojo Ang, bangon niya ni nga may akon nga lisensya, rentahan na nakakon banwa. Okay. Pero, imaro mag-aservi ba ng kontrakto? Okay. Bayaran niyang nana ako it 5% kung total amount of bidded projects ba? For example, sa 200 million, doon nagdaog na bid is 195 million pesos. So, 5% at 195 million pesos. Di, pila banwa? Pila? 95, ah? Pila to, no, 5%. No, kakuyang-kuyang man mga, kakuyang-kuyang man yung mga 10 million. Imagine mo, wawa banwa, ikapirdihan banwa. No, Kasi bayran tawaan ikaw Jojo ang 9.5 million pesos. Ginagamit siya ring pangagan, no? Di mo nga lisensya, of course imong pangagan. Kasi ka muna ka pangagan sa lisensya po. Pero si Jojo ang banwa wrong ma-implementar it daya karanga projects. Imagine ti sa daya karanga actual physical ledger, no? Gagin submitar it mag-asawa nga Corly aga Sara Diskaya, no? Di karon banwaro naka, di karon naka documents. No? Doon daya karang cash outflows. Okay. Meaning to say, nga wrong kwarta nga gintao it mag-asawa nga Diskaya sa mga congressman, no? Nga nagrenta kuha na karabano ang lisensya. No? Di ginabayran niya man karon royalty fee. Di haturo banwa, no? Si Congressman Jojo Ang. Okay. And not only this, abo pang mga kaso, no? Roma karon ba na ginapreparar, no? Kung Department of Public Works and Highways, no? Agba si Isabon Masaka ra, no? Violation da kung Republic Act 3019 or Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Di pag sumaka na banwa sa Sandigang Bayan, kung ma-determine that there was a probable cause or merito, no, may substantial evidence and proof, no, doon nagpasaka it kaso, then definitely magawa ka na banwa rong warrant of arrest bago draya rong ginatawag nga conflict of interest.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
1: Pagkasunan ba noong gabi, pasandan ko ang Dr. Rafaelis Tumbukon Memorial Hospital. With all due respect kay Dr. Bong Patson, nga aton nga amigo, manaman kay Toto Yomer Atienza. Actually, mga amigo ko gidra. Toto Yomer Atienza, he is very close. Gidra kakon. Si Dr. Bong Patson, magapit man kakon because ninong raimo ko akon nga igmanghod nga nurse nga una managap trabaho sa Dr. Rafaelis Tumbukon Memorial Hospital. Okay. Pero, ara, wala ko itong personal. And I would like to raise this issue sa provincial hospital at sa provincial government. Actually, this morning, nagbisita kita banwa una kay Congressman Carlito Marquez ka om kumaabutan takaina, si Congressman Jess Marquez. But unfortunately, naabot kita mga past 11 o'clock in the morning because may mga meetings kita kainat agahon. That is why wa kami nagkita ni Congressman Jess Marquez. Bangod gani nga may ginibhan ako banwa nga tawo, no, nga magapit ka ko. Ti ginabuligan ta ngani rong iba nga tawo nga bukon ita akon nga pamilya, much more para atod karang pamilya. Bangod last week banwa, una ako kay Congressman Carlito Marquez. So, nagpangabay ako kay Kong Lito Marquez na kung pwede, makapangayo banwa itabulig dayang pamilya banwa. Dong istorya karamaura,

0: advice ka na it doktor. Bangod nga ni nga uwa ko no it specialista sa Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital. Ginturo banwa imaw sa Asia Pacific Medical Center. Di siyempre uwa-uwa man banwa. Kabus man dong pagkaintindi, kabus man dong edukasyon, wa man iti kasarang. So, nagpati ba na, nagguwa sa provincial hospital. Okay. So, after they settled all their financial obligation and the medical bill sa provincial hospital, nagguwa sa naman. Di nag-agtuban wa sa Asia Pacific Medical Center. Datong ibad ko kuulihi, karong doktor banwa gagin agtunan sa Asia Pacific Medical Center, naka-employment banwa sa Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital. Una man nagatrabaho. In other words, nga kung uwa siguro imaw i-duty sa provincial hospital, naga-moonlighting banwa sa iba nga mga private hospital iya sa Aklan. Kasi agos, no mga private hospital nga ra iya sa Aklan banwa, kaya ba naman tag-iya ka ra. No? Mga share or stockholders, mga doktor man. No? Mga doktor man. Okay. So, natukiban ko. So, kaina, I brought out this issue kay retired Colonel Hilacio Guarino. Tiibayag si Colonel Guarino. Bauche, daya gino problema naton ko atong hospital. Ginako man ka ni Colonel Hilacio Guarino. Daya gino problema, sir, makunti. Ano naman? Nga, pwede man maopirahan iya sa hospital, sa provincial hospital. Habat pag-uon do pasyente, ituro sa pribadong hospital, agro nag-aopira nga doktor, naka-employ sa Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital.
1: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapik sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: So, kaina, istorya, after namang istorya ni Colonel Hilacio Guarino, kasi wak pa nila ito na buti si Kong Jess, wak pa si Kong Lito. So, habay ko kay Colonel Hilacio Guarino, sir, kasi kung pwede ta mabuli ka naman ni pwede kita makataot siya initial maskin 10,000. Pagwa galing kasi wa kita't pundo sa Asia Pacific kay ina may nag-agto iyang kapitan, pangayot bulig. No? Nagtawag pa si Kong Jess sa region ka pwede kita makahugam anay, makautang. No? Pero, no? Pwede kita maka-initial makataot 10,000 makaron, buligan tagang, pagkagwa it pasyente. Paano nga ni makasugod do pasyente sa ospital? Ay uwa-uwa man nga ni. Agro ginakinangan niya git doktor nga rang nag-a-opera 70 to 80,000 pesos. Talan-talan yun kuno banwa. Tawaan niyang kuno na itbugong. Okay. Matunaw yun kuno banwa. Datong atong saan ang kinatawo ko raya karang pasyente. So, abay ni Colonel Hilacio Guarino, hindi man na pwede. Dapat i-confine mas yung 24 hours. Oh. Di, may ginatao malanggali kunong bugong. Di, inaman ni Mau connected sa provincial hospital. Habat hindi pagrisatahan it maurang bugong ay kung bugong malangman gali, uwa man ginaopirahe. Nung pasyente, yun ikakak, hindi ko gin maintindihan da, Dr. Bong Quatson, sir. No, Governor Joanne Miraflores, hindi ko gin maintindihan da. Dayang mga uwa-uwa, mga kubos, it's time on siguro, Dr. Bong, no, ayusan taro provincial hospital. Okay. Kung may mga apusado, ina nga, mga medical workers, doctors, nga nag-moonlighting sa ibang hospital, ang ginauna pa ron ang bulsa, bago buligan do mga kubos, then it's high time siguro, Dr. Bong, no? Nga maglimpyo kita. Maglimpyo kita.

0: Let us clean, kanda kita ita clean up drive. And let us eliminate these people. No. Ganagat panarbaho una sa provincial hospital. Okay. Ah. Na didipit banwa dong plano ninyo manami. Plano ni Governor Joen manami. Plano ninyo manami sa provincial hospital. Pero pag abot banwa sa Idagom, pag abot Sus Maria Canos, tanong sistema. Okay. Di kay na, agto ko to sa Capitol kay nati, no? When I arrive at the provincial guest house, no? To see Mr. Ivan Patron, no? Wa man una imaw ba, no? Sa Metro Manila, si Bulano Ivan Patron, isugid taman kuntara. Daya karang natap, daya karang, ha? Daya karang insidente sa provincial hospital, kabaabu utang maurang, no? Nakabaabu utaman. Oh, di paano, paano na naman sarangan 70 to 80,000 pesos ngaroon? Na kung pwede malang gali, bugong malang man gali, pang patunaw. Gaon po ginaoperahan, pang patunaw, bugong malang. Wamat surgery, wamat ito operation ba nga? Di ka amat kinangan dagon ito sa Asia Pacific. Amat kinangan ituro ito sa Asia Pacific. Para alin? Para makakwartarong doktor? Ha? Makakwartarong doktor?
1: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Good evening, gali ina kay Ma'am Lina Mercado. Ma'am Lina, thank you so much. Ina sa Sydney, Australia. Nga permitig ka to nag-abuse sa tanyang programa. Good evening, kabarkadang Chi and Delivery and Galvez. Thank you so much, Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Ag sabilog ni mong pamilya nga nag-abuse makaw sa tanyang programa. Ba kay Nini Kwano, Bea, Laurenti, Hainong. Watching your show, thank you. Ina sa Los Angeles, California, thank you so much. Okay. Ina kay Ampod Baluga Galban, good evening pod, thank you so much. Ina kay Bao, si Kapitan Chuderico Chudosio, good evening Sir Che. Kap, good evening. Okay, Kapitan Chudosio, ano nga ni, karikara nga barangay nga lipat. Ano nga ni Kaping barangay na lipat yung kita. Ina, ah? Ina kay Ma'am Tisa Datoon, good evening sir, watching from Silay City. Thank you so much Ma'am Tisa Datoon. Sa Silay City, sa Negros Negros Occidental. Nini Belosula, ina sa Hong Kong. Good evening, Sir Che. Ina kay Bulano Edmond Perez sa Chicago, Illinois. May igagabi, Blanz. Good evening man, ina kay Sir Marvin Macabinta. Good evening, Sir Che. God bless you always. Ina kay Captain na Joine Maglonso. Cup, good evening. Happy pamati. Thank you so much, Kapitan. Okay, of course, ato niya amigo gid, no? Kay ex officio member ag dating SB member kung banway kara itniwasid to, no? Board member Rolino ni Ikinia board, happy pamati board, thank you so much, no? Kay Dr. GG Ikinia doc, ita Reyes Ikinia clinic di karon sa second floor kung aton kara nga pasiyo di Aklan. Kapitan Uying Ragokap, magpreparar kon gid ka pa. Oy basikon swertihon matasabon, ha? Basikon swertihon matagi tao matat makaako rung ABC President ni, sa Banwa Itbanga kay Kapital Uying. Okay, happy pamati, Kap, no? Sa poblasyon Banga. Ma'am Rosie Isog, good evening. Sa Diritsahan, Sir Che, God bless. No? Thank you, good Ma'am Rosie Isog. Manang, happy pamati sa Dagaw. Sir Aloxus Mationg sa Banot Kalibo, igmangon ni Mayor Langkoy Mationg. Rimos Nubili. Good evening, watching from LA, Carlota City. Kita mo, taga Carlota, oh. Taga Negros, abo, taga nagapamantaw ka ton. Taga, may taga Silay, nagapamantaw ka ton. May taga Carlota City sa Negros. Oh, kay Kapita, Kapitan. Kay Kagawad, Jongjong Polencio, kay Nini Maymay, happy viewing. Kay SB member Maymay, tinasa sit makato, ag kay Kagawad, no? Jongjong Polencio at Barangay Poblasyon, nga permigig ka to nagabyo. Bao si Manong Boy Castillo. Okay, Manong Boy. Thank you, Manong Boy, ha? O, atong ginang amigo. Manong Boy Castillo. Thank you, Manong Boy. Kay Mrs. Mo. Kay Paring Robert. kay Totoo Bit. Thank you, Gid. Good evening, Che. Thank you, Gid, nung boy sa New Washington. Doaton nga nagapamuno makaroon ni Takenro ay may nag-extend si Kwan, Engineer Almalbis. Ba't siya gin-grant at Civil Service Commission doon ng 6 months ng extension, no? Pero kabay pa nagapamati si Governor Joen. Doon ibutang mo, Sir Abiser, Gob, Bulano, si Toto Ibiap, no? Magtago sa pwesto ni Engineer Kenneth Almalbis sa Akenro, no? Toto Ibi, good evening. Ina sa may barangay Mubo sa Balat Kalibo. Ina kay Jo Marie Castanti, good evening, Idol. Shout out from Bay Saripinang, Bagong Bayan, Sultan Kudarat, Idol. Sa Sultan Kudarat. O kay Jo Marie Castanti, good evening, Idol. Shout out from Bay Saripinang, Bagong Bayan, Sultan Kudarat. Abo raton ina karang abo ng mga members ina kara ita kwan sa Sultan Kudarat ita International Order of Pre-Gardeners, no, sa Mindanao, no. Kay Toto Gilbert Ibisati, good evening, Toto Gilbert. Oh, ina man kay worthy brother Tongtong Noblesa, bro, good evening. SB member sa Banwa kara ita Malinao. Ina man kay Vice Mayor Ariel Igoy, no. Di si Vice Mayor Ariel, no, may andown gali nga agreement da, no, nga basi sa bon. Do masunod madagagan alkalde sa 2028 sa Banwa't Malinao si Attorney Ariel Igoy. Ga pinamati ginasako niya programa, no, Attorney Ariel. Aga man naman si Attorney Tingtong Ibarita Blance, thank you gid ha. No, sambilog banda Banwa sa mga dependerta, no, si Attorney Tingtong Ibarita ti si Mayor Joe, no, si Mayor Joe ana makondo ana mako dayro ana nga last term, last and final term ti kun nagtaliwan nga gabi gin imbita ako na ni paring John, no, ni paring John Ibarita, si paring John Ibarita bigar nag-iba kami sa law office ni Attorney Nobel Mationg ag ni Attorney ano nga ni Ilipat Ilidan, Attorney Boy Ilidan, kasi si John graduate manda it law sa MLQU, no. Di gusto man it mga Ibarita magbalik sa politika. Di may posibilidad sa bondong tandem sa Malinao sa masunod nga election dong sa pagka-alkalde si Mayor Ariel Igoy agrong Vice Mayor aton gid niya amigo, aton niya Bulano gidra, no? Si dating board member ag SB member Attorney Tingtong Ibarita. Ti manami nga kwan. Puros abogado, no? Ah, manami nga kwan, manami nga mga material sa Banwa't Malinao, no? Mga mayad para, mga mabuot para, mga maabi-abihon, no? Wa kay mga tikita kadang bugay sa nang kaugalingon, no? Especially kung inakita sa Banwa, you know, when I was, you know, every time I was in Malinao, I really feel safe and comfortable. Kasi mga mayad taro mga official, ginakuan niya ginanda, hindi ka ginanday na pagpabayaan mo. Hindi ka ginanday na pagpabayaan ko mga tao na sa Banwa't Malinao. No? Thank you so much sa worthy brother Tongtong Noblesa, no? Sakon nga inkampod at sakon nga ibata, barangay Kagawad, ita barangay Andagaw, kay nung Ferdinand Malakas, no? No, good evening, happy pamati ang sa Biloga pamilya. Ina kay paring Polar Castro, good evening preche. Ya taga po pamati sa ibong nga programa. Thank you gid paring Polar. Ina kay manong Binto Mulak sa New Buswang. Good evening pre, thank you and God bless paring Ben. A long time no see, no? Namiss naman si paring Ben. Aga man naman kay barangay Captain Manok-Manok, paring Danny De Los Santos. Pare, good evening, bow. Kun iya ka sa Biyernes, message man ba ya? Message man ko. Okay, kay Bulano Fidel Candari Blance, wow, atong amigo. Good evening Blance, shout out kay Manong Mike Sibilia ag kay Leona. Okay, paring Mike Sibilia, good evening pre, no? Ina sa barangay ano nga ni ra? Barangay ano nga ni Blance inyo nga ra sa kwan? Kulong-kulong, wow. May reklamo ka kun do sa Supremo Daguhoy nga ra. Nalipatan ko Talakay Kabii. Nakabutangon sa akon nga kwa, no? Nakabutangon sa akon nga gin pang outline. Rayang Supremo Daguhoy sa Banwa't Ibahay. Okay. Atensyon ka mo ha. Basikon mga ginautangan ka mo. May mga ginapaobra. Haraw. may mungin paubrao na nga bagay, at the same time opisina, it supremo daguhoy sa poblasyon ibahay. Gawa pagbayriban wa! No? Kaya karanggin bugalan da it mga materialis. About terrible. Nakablatter ko nura, kunoha nakablatter ko nura, ina sa aton karanga ibahay PNP, ag may gunbugan pabalik, pagali. Pilang katrak nga bagas gin pa deliver. Oh. Mayor Miguel Miraflores sir, imi amigo gid naton da. Dayang ginbug-an nga rat bagas. Governor Joen, gob amigo ta gid da. Oh. Ginbug-an it bagas gin pa deliver it daya karang supremo daguhoy tapos until now uwa pagbayri.
1: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Grabe abilidad mo. Di abo-abo ka nagambay, katulong che. Kulto ron kulto. Actually, 3 months ago, pinagsugid ka na kakunban. Mabikos abot sa na ito sa Malay, abot sa na sa Borwanga. Oh, abot sa na to pang recruit sa Malay, Borwanga. Oh, kung last January, maabot ko na ng Supremo from Metro Manila, tingin ang daan. Sa inyo ko na natabo, ti ibang miyembro, nagko-contribution, nag-amot-amot, ay may anda ko ng kwarta, euro ko na ng kwarta, bala, Swiss Bank, ay hindi ka. Ay, grabe. Okay, anyway, sige. Good evening kay Bulano, Fidel Candari, Blanz, good evening ha. Ina kay paring Mike Sibilyag kay Leona, happy pamati. Aton niya amigo sa Banwa Itlibakaw, Kapitan Dario Santi. Good evening, Sir Che. Thank you, Kap. Ina kay Ninilin Irdistan, damo niya mabuot, aga gwapang empleyada kung Transport and Traffic Management Unit ko. Aton niya Banwa at Kalibo, no? Ninilin, good evening. Ina kay Ma'am Jennifer Condes, good evening, Sir, from Quezon, Palawan. Wow, Ma'am Jennifer Condes, ina sa Quezon, Palawan. Okay. Barangay Humarap, Sir Che. Oh, kay Kapitan Chudos. Kita mo si Kap. Alis to agit type. Thank you, Gid Kap, ha. Atong amigo ra. Ina sa Humarap. No? Tasayamat nga abo. Kay Sir Roland Itolid, watching in Sampaloc, Manila. Thank you, Gid. Sir Roland Itolid. No? Itagadaha, Norte, tara si Toto, si Nung Roland. Eh. Kay Manang Tuti Tumanon sa Banat Makato. Good evening, Che. Watching your program. Keep safe. Ina kay Noriel, no, Ruel Sonio, good evening po Sir Che, watching from Quezon City, kay Toto, kay Sir GB Orita, Sir GB, sa barko siguro imora makaroon. Asa on yung Olbuswang? Good evening, katulong Che, gamonitor iya sa Olbuswang. Oo, oh, anong manok ra akong ginbuo kara kukuha niya to last year eh. Aba, kay, ano, kay Pops Lando, oh, kay SB Lando Rinaldo, nagapamati ka to no? Oh, may chance agad ra. Kung hindi mag-vice mayor da, ma-board member sa 2031. Oh. Pero mas manami, sa mo pang, mas manami to sa ibabaw, board member. Oh, board member. Kasi sa yun manit publiko, doong naging board member, may limog mo. Ti JT Hada, broadcaster. Okay, sino paro kwan? Si Jupiter Gallinero. Okay. Jupiter Gallinero, broadcaster. Okay. Sino pa naging board member man, no? At least kung broadcaster do ginya inyong ginabutang. Una sang gunang palalawigan ako sa konseyo si in manya banwa at isa ligi ninyo. Kay may inyong limog sa sugod it konseyo. Hindi gid banwa magpaperdir ang broadcaster. Abayan kun. Totally frank. Hindi ganoon sa damag paperdi. Ha? Once ka broadcaster ka, siyempre, sa'yin mo magplastarit balita. Normally, kung may mga issue, nag-research kita. Okay. Nag-conduct kita at research, nag-conduct kita at investigation. No? So kuno na kayon sa sugod sang gunyang palalawigan sa gunyang bayan si syempre may imo man karon yung mga researcher una legislative staff. Oh. Daga konsulta man kita sa mga abo balaton nga mga amigo nga ang abogado. Oh. May mga abogado man kitang amigo sa PAU, abogado ato mga amigo nga abogado sa Provincial Prosecutor's Office, mga abogado nga naga private practice. Di ba nga, papalando, pwede yun, 2031, board member, ah, sa una karang distritorials, kung pwede man, vice mayor. Ah. Okay. Boss, pagrit, si SB Robin, guwapo ba, ura ko yung kampod? Oh, SB Robin, si Raspi, SB Nonong, guwapo, SB Johnny rin, tilabaw, si SB Johnny. Idol ko, gidra. Idol ko, gidra, SB Johnny rin, tilyo pa. Si vice mayor, Ampod Stanley, okay, Ampod Stanley, belated happy birthday po. Okay. Ma'am Jane Bolivar, Ma'am Jane, dong SP, SB Secretary kung Banwa Itbanga, the beautiful. Ag happy birthday kay Toto Jazz, SB Jazz Topaz, unga ninong TD, board member TD Topaz, nga nag-celebrate ko ng kaadlawan, macaron kira nga adlaw nga Martes.
2: Diretsa ha!
0: Kay Ma'am Lisa Isagan sa Houston, Texas, Bugtong Bato Blans, ay Bugtong Bato, gali. Okay, Bulano Fidel Candari. Makuanya tara, simple-simple nga tara. Wakiti kita karakana, pero bagong bakay itwan, mga ano-ano, 12-wheeler blance, 10-wheeler nga, ama, kun mo, puros bag-o tanan na tracking. Oo. Bag-o tanan, puros brand new tanan nga tracking, banwa. Oo. Eh, tagsasugod pa kami seminaryo kara, simple mga unga pa mo, mga unga. Kakulit-kulit ra kasi gusto na kada Domingo eh, every 2 weeks nagapabugog kang oh daywa man lang kami manugbugog na seminarista sa Sugod Santo Niño Seminary sa ibo kamo ko sino sang bilog o nga ni mayor kahilig itleso oh o nga ni mayor kahilig itleso tago namon si mayor man Mayor Neil kahilig nga kasi sinistol ko amat malangga bugog ti tatlo ma lang kami kaon galing sinestor kun amat sa imo gabugog ti daywa kami ni kwani ni mayor Neil oh si mayor na Montaugon pirmira imbre naga pabug pinmi naga pagwapo no si Bulano Fidel Candari yatis ta okay happy pamati ah blans happy pamati aba ara si kwan atong aton nya boss atong amigo si police officer Dandy Perlas de la Cruz boss ache. Good evening boss, God bless always. Nakita kami kaakon nga igbata ko akon nga inkampod. Rong credit intel sa Leso asa Leso sa Malinaw PNP kay Police Officer Infante. Oh, good evening. Hay gusto ginana kuno, una ginimaw kay kuan kay Police Officer Dandy Perlas de la Cruz ang kay Police Officer Almero. Tiambay ko, sige. Magkita kami kasi kay ina uwa ina sa Iban patron si Bulano Iban ti hutikanta kay Bulano Iban agod dag iba ka boto ni Police Officer Dandy de la Cruz sa Police Officer Dandy de la Cruz ag ni Police Officer Almero mga mayadra mga mabuot pang mga pulista no mga maagam o mawrot akunta nga mga qualities ang characteristic at mga pulis no na nugunan gid ako o nagluginan gid ako nga nagalinda imo sa Kalibo PNP bangod maabti ka nagmaagam nga investigador no bukod nita atong amigo ko nga pulis nga Sus Maria Cagos grabe ha sang kriti nga komentaryo mapile it kaso cyber libel okay tapos pile it kaso violation it 9165 puros dismiss tanan Sus Maria Cagos. Ha? Medya nga ni, Rosang Bilog na nagreklamo ka na sa PIAS ko dat bago na dismiss ang kaso. Haariglo. Ay rato nga to, rana mang angkol ka to, puros man piskal, puros abogado, nagtapos sa University of the Philippines. Kaya paagyan na. Apaagyan. Medya nga ni, nagkwanto, nagpaiway. Nagpaiway. No. Would like trabaho ko na mat, no? Agungin ninyo. Wa may kinagan karang pasiga-siga gid nagpaisog-isog gid nga pulis. Kasi kaya nga ni makaundong pulis, dapat baccalaureate degree, 4-year course. Di ba gina-encourage parong pulis nga dapat magtuon kamo it master's degree or i porso ninyo sa college of law. Kasi ginakwantaro dapat maging professionals kita the way we deal with the people sa aton kirang community. Dapat hindi tapag sa marundong ibahe it PNP. Not because nga may tsapa ikaw, naka-uniformi ka, nagaling ka kay Kwan, nagaling ka kay Kwan, gamito ni mong connection. Hindi rin. Do mga tawo nga ron nga gin Kwan ninyo, ti masugod man doon sa dag piniinog, sa dag dugan nga, mauron kang klaseng pulis. Di ba nga? That's why, may ibang mga, that's why, mauron ako mag-praise it mga pulis. Nga kilangan ako niya mga pulis. Because, naging kaibahan ko sa damo. Habay ko nga ni, 1996 pa ako sa broadcast media. Sa radyo, 1996, I started my career in broadcast industry way back in 1996. Isipa ba nga ninyo, 30 years, 30 anyos ka ba natin? Halos ng mga nagretiro nga ng pulis, halos naging kaibahan, kabuhay-buhay kita sa mga police operation, ano, illegal drugs, search warrant, ano ba, abay ko na yung pilang bisis nga bagarilan, nakamunit kita sa pulis. Oh. Kalakalan ni pulis, ayun man natin. Oh. At one time, di, karakon na yan, I think 2 years ago eh, may operation, drug by bus operation. Di, hindi ko yung bayo kung siin niya banwa. Bagot amigo ko ng pulis, ako rin gin-contact it gabi eh. Hindi ba contact mo no? Andang ginakuan nga media, siyempre, bago po yan, 5 years pang sa media, 6 years, no? O, except kay Katudong Roland, kay Katudong Reynald, nakabuhay yun doon, no? Kuan gini mo, police beat reporter, gini mo. So, ako gin-contact. Saan yun ko na natabo? Ginpanguta na, it police? Kung masaligan ko no, ako, hindi patula. Di ba? Ito yung bayag ng pulis na nagkuhan ka kun eh. Sos Maria Kagusip, umpisa pa sa pisog 1998, 1999. Aro si Paring Dandy Perlas, kabuhay-buhay kita ba nga naging pulis beat reporter? Kabuhay-buhay. Oh. Kabuhay-buhay ba? Oh. Di sa yun ba natin kalakalan it pulis? Oh. Di may nagkuhan ka ron, mamalag. Oh. Di ba ya? Waman! Di, until now, abay ko, ni makapulis kita as long as pero ginaubra it pulis, insakto agta. That's why, di ibang pulis sa kilaga ko, gina, with all high praise, ginban, waro akong karoon nga pagkuhan ka na. No. Kita mo, yung mga official kitang amigo nga pulis, until now, oh, ah, kung nagtaliwan nga adlaw, may taga Camp Martin Delgado nga nag-agto sa Aklan, Colonel, dati nga provincial director, nag-message ka to. Bukong tarat si Colonel Musiko ha, bukong tarat si Colonel Musiko. Kasi amigo malaton si Colonel Musiko, amigo tagid sa Arto. No. Sa bilog nga Colonel nga nagpidi nga makaon, ina makaon sa Camp Martin Delgado, iya mahiwas si Naklan last week. He texted me. Di, wa man kita ko nagapabugay, wa man kita nagakuan. No. Wa man kita nagakuan ka, pero wa man ko, ayaw niyo pag-ubusuwa. While you are in service, in PNP service, palanggaan ninyo yung trabaho. Tawin ninyo't dignidad. Agrespetuhan ninyo. No? Do aton karang mga pumuyo agraton niya community. Because at the end of the day, tayo bang mga tao mabulig kinyo? O matibang mabulig kara kinyo? O, pero sa makon, ibang mga pulis nagasugod sa politika. Do ibang mga pulis makaron nagasugod pa sa LGU. Actually, no, may ginbuligan kita daywang ka mga retired nga pulis. No? Ko dayang dagon, dayang dagon ginpasugod ko ba no? Abay ko buligi anay ninyo ako. Daywa bigati nga mga pulis kalibo PNP. No? Daywang ka mga pulis, mga retired nga pulis gin abay ko iyanay ka mukang enforcer. O galing sa bilog abi may masakit. Sa bilog siyempre sa isinta, sa isinta anyos on sanda. May mga ginabatyag. Hindi ba natin magpilit, nagbalibad, sir? Makakuha na lang ako, mapahuway anay. di manaton, di manaton mapugungan dun sana dahil gani nga. Siyempre, may andaman nga mga pension. Andaman lang man kung taon para man makabulig kakon. Tiwa man sana nagbalibad. Anyways, at least di iba, at least nagbuhay sanda 8 months, 6 months na buhay. Nagbuhay sanda at mauron ka buhay kakon. So, amigo ta mga pulis. No? Amigo ta, except banwa, do mga skalawag ng mga PNP officers. You have no place in the PNP organization. To tell you frankly. To tell you frankly. Okay. Good evening, gali. Ina kay SB member Napoleon Navarosa. Oh. SB, good evening sa banwa ita, banwa kara ita Libacaw. Ina kay Mamang. Mang, good evening kay Mamang TC Ritamar Inbina sa Metro Manila. Ina kay Rene Reyes. Ganda gabi, idol, watching from Laguna. Abo, taka ito nagpinaman to sa buwa. Si Auntie Dailin. Auntie Dailin, di Pilipi. Auntie, good evening. Long time no city. Oh. Good evening, Che. God bless. Thank you, good auntie. Wag inabi, nag-cross data niya way eh. Ina kay Rene Reyes. Mapagpalang gabi, boss, idol. Kay Jan Liabaw, si Tuto Jan Litonwa, Provincial Disaster Reduction Management Office. Boss, Preche, good evening. Watching from New Buswang, kamusta lang? Jason Alayon, good evening, Sir Che. God bless, stay safe. Shout out lang kay Pri Barry. Okay, Pri Barry, good evening. Okay, sino na si Paring Barry Ligaspi na ton? Okay, kay Kapitan Dario, shout out, Sir Che, iya sa bagay. Kay barang, sa Barangay Rosal, Kapitan James Jojo Ligaspi. Okay, kay Lito Bilorente, kay Dikdik Church, ag sa mabuot nga mga kapitan iya sa Libacaw. Okay, thank you gid, ah. Thank you gid Kapitan Darius. Kay Rini Apolinario, good eve ka todong Che, watching live iya sa Barangay Tabaaw. Kay Ampod Edmond Sarabia sa akon nya mga igbata sa Barangay Andagaw, mga Sarabia family, thank you gid. Ina kay Kapitan Uyeng Rago, gid igni Bulano Che. Ina kay Tristan Yat Gulay, mayad nya gabi sa Che. Thank you gid. Tristan, correct pronunciation kara sir? Riyat? Gulay? Okay, kay Ga Tori, good evening, Che. Sir Che, thank you, good ma'am Ga Tori. Ina kay B-Boy Balintis. Good evening, idol from Quezon City. Okay, kinagap tutok sa ating programa, makaroon kababo nga nagpamantaw. Daliang ay basikon makuan kita kara. Daliang ay basaon tat oman. Basi may wa ako habasa, baga, no? Ag maakig katon. Okay, kay Manang Tuti, Tomanon, kay Papang SBM Berlando Rinaldo, no? Okay, kay Ma'am Lisa Isagan, kay Bulano Pidel Candari, Kapitan Darius, okay na, kay Ma'am Ga Tori, kay Ma'am Jennifer Conde sa Quezon, Palawan, kay Nini Bea Laurenti, Hainong, okay, ina sa Los Angeles, California, kay Rimos Nobili, okay, kay SB Napolina Barosa, sino pa? Auntie Dailin. Okay, Jomari Castanti, Nini Bill Arsula. Okay, Noriel Sorio, good evening po Sir Che, watching from Quezon City. Okay, okay na siguro ra. Sa nagapamantaw man dung iba. Okay, sino para? O si, pwede na kuno sir magpa-interview. Okay, good evening. Humarap Ron Imaw. Aka humarap po. Worthy brother Tongtong Noblesa, good evening. Okay. Ay, thank you idol. Pag-greet, thank you gid aton nga si Papa Lando Rinaldo, no, nag-message. Oh, any time pang wag gid problema. Okay, dali nga. Alas 8:04 ng oras sa bilog karang Pilipinas. Standby ka mo, standby ka mo. Pamilya it day karang ginbuno, no? Naka nag-PM ka to, naka-standby, mapa-interview mo kanya gabi. Sayo ron ta. Ano na tabo sa sugod it BGMP? Hamaan it nabun-an doon dang miyembro it andang pamilya. Sa pagbalik ron it programang diritsahan.
2: Diritsahan!

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom.

0: Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at marami ginipit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
3: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
4: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation. Ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw kag pagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active kag gapa-sharp sa mind. Kag may collagen kag glutathione.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. E3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong binargo. Nagamay ang akong nga buyon.
5: Ang D3 yung may VCO, VCO yung may D3.

0: protektahan mula sa pagkasira mag DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika DTX 500.
1: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
2: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
3: Apo, kumusta naman po yung pagiinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang, maganda yung niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-booming. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakaginbawa, Kuya Boy.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Okay, pwede kita ba sa second part? Ito atin kira nga pag ililiba sa programang Diritsahan. Our time right now is 11 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Dali ang gid ay tawagan ta. Kung maabot na ito, makaroon niya gabi irong daya karang pamilya it sambilog sa mga biktima nga labunan sa sugod ita aton kira nga jail facility kung BGMP sa may barangay na Luok sa Banat Kalibo. Happy pamati gali kay Auntie Liudet, no, kay Dr. Liudet Sarabia Salyador ag kay Uncle Joe ina sa Laging Banwa Ibahay Aklan nga nakatutok man sa tanya programa makaroon kaya nga gabi. Uncle, good evening. Ag ina kay Doktora, ina kay Auntie Liudet nga nagapamati katon, nagapamati man katon, no? Sanday police captain doon ni Magbanwag si Mrs. na bro, good evening ha. Nag-schooling on the imaw kasi dugin butang una makaron sa Leso PNP si Kwan halin sa Madalag PNP. Okay, diliang ay aton nga itry yung doon na karang linya. Da, good evening gali kay nung pang mga pamilya de la Cruz Rabia aga pamilya Kaban una sa may Bacau Norte sa Banwa Karat Kalibo. Sige, aton nga tawgan. Okay, kabay pa nga makakontak kita kara. Okay, pamilya ra ita nabunan. Okay, sige Liang ay okay. Okay, dira nga ay nagaring pang makaroon. Hello, good evening, Joy. Hello, good evening.
5: Hello?
4: Yeah, good evening. Naka-live
5: sir,
4: na. Naka-live.
5: Hindi, tanong akong bitindihan, sir. Wahina, biyang signal. Pwede sa number lang.
4: Sige. Okay, try. Kuan mo nga ni Kakon imong cellphone number. Ako matawag.
5: Sige, sir, sige.
4: Okay, dilanggid. Ay, i-forward ka itong numero. Okay, hanggang itong tanay. Dali ang gid. Okay. 14 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Mangayo ang kit mga 10 minutes extension kira kay Chip Buboy, Chip Parigi. Para nga ni nga maka-extend kita. Dali nga. Okay, sige. Yara. Okay, wait ha. 942-5095. Okay, sige. Tawagan ta. Kabay pa nga mag... Okay, masigurado niya nga ko na. Linya ko na matabi, may hina mo na akong linya iya nga na eh. Okay. 942-5095. Okay. Sige. Tara. Kabay pa nga mag-open.
6: Sorry, outgoing calls from this number are temporarily disabled. Please make sure you have enough load or that you're...
4: Enough load siguro na. Expired na siguro ako. Sus Maria kagusip. Kadami yung kunta ra. Okay. Wakat ta. Okay. Dali yang. Madam, may load ka una? Na-expired na siguro. Ako hindi nakatawag. Ay, patay. Patay kita. Okay. Nag-expire tarang load. Okay. Okay. Sige. Ay, paano ba gara? Okay. Dali ang gid. Sige. Okay.
7: putol-putol kuno yan ba ni auntie randang signal andang kwarto. May na siguro yun yung internet connection ti ay. Okay, dilanggid. Hindi nga. Tumulang. Sige ah. Tumuro lang ah. Okay. Gid. Sige. Ay, alinunta, hindi ako kasugod. Wa, tatlod. Na-expire ta kita. Refresh yung manda ako niya cellphone. Page ka na pound yung man. Ano na ano cellphone nga raman? Ay, naka cellphone. Oh, samad yun do laptop, pati cellphone, samad pa. Ay, may mo kita kara. Okay. Dali ang. Okay, balikan ko yung ra. Okay, balikan ko ang Bureau of Chain Management and Technology. Okay, now. Sa inyo, sambilog banwa sa pinaka-stricto no? Nga kulungan sa Pilipinas, ana it BGMP. Bagod niya ni nga well-trained doandang mga jail guards. Doandang mga jail guards karon tapos it 4-year course, baccalaureate degree, bachelor's degree, di iba kon banwa, tapos it masteral, may double courser pa. Di iba abogado nga ni. Di iba pa abogado kasi makaroon ba narong jail warden it BGMP Aklan sa Naloob is also a lawyer. He was designated as new jail warden kung BGMP sa Aklan. Agroan ang order na guwa banwa pura to man niya adlaw nga Sabado. Okay. Now, tangaway ang ako kasi dong BGMP usually may andang greyhound da operation da. Nagalibot na sanda sa mga silda para nga ni banwa mag-conduct it inspection. So ginapagwaan ay doong mga inmates, mga PDL, and then gina-inspection doon da karang mga katri, anda karang mga gambong, mga personal belongings, andang mga habol, anda karang mga mahala. Ginabukad ron banwa, ginabukad ron ita aton karang mga jail guards. Okay. To make sure, nga uwa banwa sandat ginatago either mga deadly weapon or illegal drugs. So, ginakandak ra periodically banwa. Pero, wala banwa, wa karon ginapatun-a roton ka ng mga PDL or de ka ng mga inmates. Sika nga, surprise inspection. Pakaywa, doon mga nagasugod nga na una sa jail, grabe ka na ba na very strict. May na karon nga body search. Gina body search ikaw, pati bayi nga ni, gina pauba, pati mga chinelas, kasi usually ginasugod sa chinelas dong kwan mo. Dong Shabu, may lakpan una kara sa BGMP nga parias andang sinilas sa bilog nga sinilas nagabisita gingabutan ba na ag sinugod igturong Shabu di sa idagom naga bagay luha ni sinilas hindi mo makita si CCTV si babaw mo ag parias ang sinilas it prisoner, it PDL ano nagbisita ka na di nagbagay luha ni sinilas haabot ni hapon banwa. At nitikan gyapon doon itaton niya mga jail guards. Doolihi ba na rin karang ginbutang sa tangkong naguoy manyani kita kara. No? Kasi dong raya karang nagdaga it drugs, minor ban. Doan ang ama, dati no? Nga preso ang PDL kung BGM. Doan ang kaso, illegal drugs. Di na preso ima. Naka-establish siguro connection una sa sugod. O, ang para ka na, lumadali kitaon, dong druga. Di, sinugo na lang nga, banwa. Imagine mo, gin-perwisyo mo, ay my God, no? Ginsugo na lang nga, padaga, ita datong tangkong, gulay, isda. No? Sa sambilog nga inmate, PDL sa sugod, it BGMP. Nga nadakpan man yan ni Banwa, it BGMP. No? Do kay huoy ka tulong unga. Kasi, do unga mo, watat ka suko-suko, sus Maria Kagusi. Watat pag-isayod, Banwa. Okay. Do ako niya punto, Maura. Paano nakasugod? Dayang I speak una ban. Paano nagka-I speak? Nung daya karang mga suspect o suspect nga raban wa. Kasi rin mga ay, doon ginasugod malang ina ban wa. No? Sa sugod it BGMP, may mga, dayang ginatawag ng mga high profile cases baga. Dayang illegal drugs, no? Aga raya karang murder o rape na kaso. No? Usually raya mga arson, o rape, no? Murder, usually raya malang banwa inagasugod sa BGM. Pero ako, I keep on asking myself since Saturday kung paano nakapossess it deadly weapon to daya banwa mga suspect.
8: Diretsahan!
7: Meaning banwa nga, may lapses banwa on the part ko aton karang jail guard. There was a negligence on the part ko aton kira nga duty jail guards. Kung paalin na kaya pos, nung dahil ka ng deadly weapon, nung dahil ka ng hingangiban, banwa. Di pa no makaroon. No? Tatlo sa apat kira nga biktima na sa ICU ko aton kira nga provincial hospital, sa bilog sa private hospital. No. Di raya nga ng mga biktima, uwa-uwa, manda, okay. Now, ginasugid itaga jail management nga kuno bullying, okay. May ginbully, abo nga pangaywa, may andamat ang personal kunong grads sa kada sambilog, hindi ko magubtan eh. No, kung anong ginman, duminatuod ayan. Okay. Anong ginman do kinhalinan? Kasi damor nga taguon da, no, itaga BGMP, the more nga takpan na tunda, the more nga mag-isip it magain kara dong publiko, especially dong miyembro it dayang mga pamilya, no? Nga biktima it dayang karang stabbing incident. That is why we need transparency, no? Sa aton karang BGMP, since this is a government facility. Pasilidad na banwat gobyerno? Gobyerno kamo. You are all government workers. And therefore, we have also the right to know what is the real happening inside the BGMP. Kung paalin nakasugod rin dahil karang deadly weapon una. Agaman, dong BGMP, umpisa, it's Sabado, Domingo. Okay. I was nagadahan banwa nga mag-issue its statement sa mga katapo it media. Hagos hindi pa nga ni pagpasudlon ng tagalikalibo PNP. Hindi pa i-allow ng mga kapulisan nga mag-conduct, no, it inspection ag investigation sa sugod kong jail nga kung si inatabuan doon na yakara nga pagbuno. So, kung maura banwa, meaning, maka-conclude kita nga may gilatago rong BGMP. Okay. Di ba nga? Maka-conclude kita. Kasi kung waka muna at ginatago, dapat gin-welcome ninyo rong mga pulis una. Kasi kabulig ninyo rong ang pag-abot sa mga maurang insidente, normally, trabaho ra it pulis. Especially, na may natabo nga pagbuno ang may mga biktima, nagindaga sa provincial hospital. Oh, di aman ginapungan na tondong pulis na magkandak it investigasyon. Di ba nga? No? Colonel Vargas, dong chief of police ko aton, kira nga, kalibo PNP. No? Di wapan nato na kilaga rong bago nga jail warden, abogado ra. Okay. Abogado ra imaw. Kabay pa nga one of these days, makabisita kita sa BGMP facility sa may barangay na Luok sa Banuat Kalibo.
9: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
8: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
7: Okay, basi ko na ang message na hindi ko mabasa kung na-blackout yung cellphone. Wawin, Gid. Nagkakuan yung Gid, pasinsyahan ka mo ay... Nagkakuan yun ng cellphone. At hindi ko makuan.
3: Ay, cellphone da.
7: May kuan pa? Page not found? Repress? Repress yung man. Okay, now. Sige. Kaina banwa, iya si kuan. Police Brigadier General Randolph Tuanio raton nga bagong Regional Director kong Philippine National Police, no? Nga nakabase sa May Camp Martin Delgado sa siyudad kara Iloilo City. Okay. Ti gin congratulate do aton karang Provincial Director. Okay. Gin remind do aton nga Provincial Director ko kumpanya naton against illegal drugs. Raya karang mga unlicensed sa firearms o lost firearms. Aga raya karang illegal gambling. Okay, illegal gambling. Okay. Ti abay ko nga ni Kaina sa introduction ko. May sambilog nga legal nga operation STL sa Aklan. Okay. Sambilog nga operation. Agraya sa idagong kong supervision kung Philippine Charity Sweepstakes Office. Sa idagong rabanwa it PCSO. Okay, pakita mo nga ni bro sa kwan bro call. Ipakita mo nga ni rong permit no? To operate ita raya karanga aran. Certificate of authorized authority to operate. Authority to operate Great Lion Gaming Ventures Incorporated. Okay. So, raya banwa ay dayarong legal nga operation STL sa Aklan. If I'm not mistaken, dong tag-ana kara taga-Dabaw. Taga-Dabaw, tag-ana kara taga-Dabaw. Pero, may nagasugod gihapon banwa. Nga another, nga STL Bukis operation. Okay. Kung ano nagagawa nga numero, sa legal nga STL, dong Great Lion Gaming Corporation, datuman banwa rong numero sa illegal bookies STL sa Akla. Agraya ba no? Ay certain. Di. Abo una ay certain. Gira nga mga pulis iya nga gin ninahan sa Aklan. Sambilog ka na. Ito nga amigo. Ito nga classmate gin. No? Ha? Tao kon ina makaroon de imaw sa regional command no? Naka-assign no? Pero ba't sa nag-retaliate banwa si Sir Ted Karakan sambilog nag-retire no? O galing si Colonel Nakar makaroon dong imaw makaroon de ginbutang nga warden kong Aklan Rehabilitation Center. Okay. Now, ganito. Sa operation nga ra, it illegal STL sa Aklan. Hagos, yung mga opisyal ikapulisan banwa, nagadahan gin. Okay. Nagadahan gin. Bangod, kung koneksyon ni Sir Ted, sa central office kung PNP, sa National Command Gidbanwa. Di, siyempre, kung naga pahampang ka nga, pa-witing ka, illegal gambling, dapat dung bas-bas Gidbanwa, halingid ka na sa Camp Krami. Dapat igtugin sa Chief PNP. Ipasa rin sa Regional Director. si Sir Ted, doon na ka ng amo-amo, babahong

0: aton karang uwa lang na ila imo. Kapilang bisis na sandaba na nakapadibidindo ba yan? Dibidindo. May nag-igo, nagtaya. Tapos sambagon dong nag-igo na may kaibahan ka nga nag-igo. That is why huway-huway, yaron lang ninyo o dayaron lang ruin mo, buhina na mo 20%, dayaron imo banwa karang nga kita, imo karang kabi, imo karang igo. So, tao kung sa yun man karas certain, kumaurag ka kanabu nga nga kapilang bisis na kapadibidindong. Now, so, rayang legal nga operation kung STL, nga Great Lion, imbis igto kanda magtaya, por dahil nga ni kasandat arong legal, may andang authority to operate ang nagabayad sandarat share sa gobyerno, may tax sanda sa gobyerno, may share dong provincial governor, may share dong local government unit, may share dong chief of police, may share dong provincial director. Ano na tabo? Ay may iga, may ibabanwa, may parallel operation dong illegal bukis STL sa Aklan, sa idagom ni Rooney Agniten. Ti, nangawa kita, haman itwa nagad, itnagadakop kara. Ay haron banwa, haron klaro pa kay Rekto. Oh, ginabaligya nga mat sa ibis. No? Una ron maskin si Inkang Kabanwalan, ginabaligya nga maskin ibis. Jesus Maria Kagus. Tapos, may namatyan. Ridon ka naton ay kuno involved, may kwarta kuno involved. Tingnan po yung pisos, 5 pisos, 20 pisos, palipas oras dahil nga di nga may namatyan. May nagapugaw sa namatyan, i-operate it police. Pailan it kaso? Hara ba yaho? Hara! Ay Ted nga ra, ay Rooney nga ra iya. Harong klaro pa kay Rikto. Milyonis taro kita kada adlaw kara. Sa banwa lamang itbanga, inbanga alon, nagkakita sa nat 150,000 pesos pataas banwa sa daywang kapataya sa banwa itbang. Di sa banwa at kalibo pila, banwa itbalay ay bilog ga Aklan, banwa at New Washington, banwa at Altabas. Oh, may nagsugod pa sa bilog iya, retired nga pulis, nga taga-sapian. Nagsugod man, may anong operation man iya, nakasugod-sugod man sa banga, may operation sa Altabas. Oh, hindi ang sa nakasugod sa Balite because si Mayor masyadong stricto si Mayor Dexter. Si Mayor Kaliso, hindi sa nakasugod sa Balite mo. Oh, sino ang operation? Ito sa Altabas, pagto itbata. Oh, kaya ron, nakasayod nga ni kaming mga katapo itbidya, kamo nga mga pulis, o nakasayod, oh come on.
1: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: Nakutala ako. Diretsahan! Diretsahan niya ito. Rooney, sino nga mga mayors, di mo iyang ginahugayan? Sino nga mga pulis, ang non-uniform nga mga pulis, do ginatawaan ninyo iya sa Aklan, ag sino nga mga katapo it media do ginatawaan ninyo iya sa Aklan para maghipos. Sabi, sige, biro ni sabta ko, sino nga mayor do ginatawaan ninyo iya? Okay. Sino nga chief of police, sino nga mga pulis do ginatawaan ninyo iya sa Aklan, ag sino nga mga katapo it media do ginatawaan ninyo iya sa Aklan?
1: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid.

0: ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
1: Inaga sugpunan tara. Sugpunan tara inaga. May mga pangagan akot mga municipal mayors karang nag-ooperate inaga bilog-bilogan tarubanwa. Karang nag-ooperate ng STL illegal buki sa andang mga munisipyo nga inyo banwang gintugutan. Ha? Ginpabayaan na gintugutan ninyo. Except nung banwa it balite na kasaludo o kay Mayor Kaliso. Oh, hindi gin magpasugot si Mayor. Hindi gin magpasugot. Okay. Sino ng mga opisyal it gobyerno, mga katapo it media, pulis, mayor, chief of police, doon nagabaton, kimuruni. Ha? Ayaw pag ugataro niya nga ako para magbilog-bilog ka na.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
0: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapik sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
1: Hastaw lang kita ni Karabana sa ating kinagapag ililiba magkaroon sa Martes edisyon. Ita programang Diretsahan. Sa ngayon ka kung karama, technical partner sa technical side, broadcast engineer, Boboy and Rigi Plasio. Station manager is Emilia De La Cruz. CEO President at General Manager Jonathan Cabrera. Ako rin yung karang anchor man. Doon yung karang El Capitan sa Kanginan, daya si Kabarkada katulong Che and Dilimli, nagkapabinig at malipay nga gabi. And may God bless the province of Baclan. God bless the Philippines. Mabuhay!
0: Diretsahan!
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Rancho Todo. Rancho Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: You're listening to 88.5 Radyo Todo.

0: Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: You're listening to 88.5 Radyo Todo.

0: Ainoa, ang radyo todo, 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Huwag kang mawala. From the busy streets of Calubo to the powdering white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ibibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.14 oras.
0: Todo Berrada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berrada. Walang pinalalampas. Walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berrada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador. Todo Berrada.

0: Errada, errada. El rendillo, comentarista ang walang sinasanto.
1: Di siya papayag na maging alipin ka nila. Bawat bukanya ng bukang
0: may punto ang bawat

0: ko. Napapakinggan na kita sa radyo, serbisyong totoo, trabaho, walang personal, pamatawanin ka ni idol.
1: Luzon, Visayas, Mindanao.
0: Nagkabaga, seryosong usapan.
1: Banwat, Kalibo, probinsya Taklan, Kabilugan, nga islat Panay, Western Visayas.

0: nagapagayagon programang Todo Birada. Makaroon sa edisyon adlaw kita nga Miyerkules, Hulyo 8, dagong 2026. Nagapaabot kita ita pagpanamyaw, pagpangamusta, pag-abi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyod sa aton karanga mga linibo-libo nga mga suki, linibo-libo nga mga tagpagamati, linibo-libo nga mga supporter followers. Kama naman, so aton niya mga kaigmang huran abroad ha, mga kapwa Pinoy, mga Pilipino abroad nga nagatabid or nagatutok gon makaroon sa aton karanga programa. Todo Birada, magapagayag, daywang oras agtuka. Ay hasta kita alas 7:30, makaroon nga daw kara itang Miyerkules. Agpagaibhan man kita kuaton nga mga katodo patrol reporters nga kaina pa naka-deploy nagawarang-warang sa anda kara nga mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility, area of coverage para gamang mangagap it mga preska dagko nga mga balita information maghalin sa balita lokal, balita nasyonal, balita internasyonal. Ag siyempre, mga napapanahong isyos, komentaryos, makaron nga adlaw kara ita Miyerkules. Standby ka mo ha sa report ko aton nga weather specialist direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Ay mangayo kita it-update, i-check naton kung nakasugod yun gidman. Ay kung bukon kahapon ita timprano pa ay makaron nga aga-aga ita Miyerkules, ah, magasugod sa bisinidad ita Pilipinas o kung sa par, no? Rorayang super typhoon nga si Inday mga katodo. Pero according kahapon sa Pag-asa, nagapasalamat kita kung imaw man gihapon doon na karanga direksyon nga magadaplis yung imaw sa may lugar ita Batanes ha. Ag uwa it direkta nga landfall ang nga nakita. Pero aton karanga Pag-asa Weather Station mga katodo. Pero daga-daga gihapon ni Inday, rong kabaskugon nga hangin sa sentro sa mata ita Bagyo, rong 215 kilometro kada oras, agrong 265 nga gastenes, agrong hugag sa kada sigon nga 15 kilometro kada oras. Rong sentro ita Bagyo ay una sa Batanes mga katodo. Ngani sa sirkulasyon niya nga. Abi ko ngani kay ina nga ra bago mag-aga-aga maugan yon. Pero wish you man makon kon kita hay magapagangop iya sa broadcast center. Ay syempre kinahanggan yo man atong poston do aton nga gawas nga indi kita mabasaron. Ay harang bag-ong mayad yang kita sa pagbunag itrangka. Haigo kita itatrangka mga katodo. Bukon tatrangka it bintana ha. Bukon man itatrangka ita pertahan kundi trangkaso. Ha? Ay ba si hambagon yung binunay ako trangka ni kagawad. Ay kurayang nagtaliwan nga adlaw ba o kabudlay gid. Ay bangod nga ni ko pabaylo-baylo nga panyempo. Nagasugay-sugay kita sa ugan kon aga-aga hay doyon gid ro aton karanga premyo. Pero mayadyang ay uwa na madaog ro aton nga resistensya, ah, super baskog mga katodo. Ay siyempre nagainom kita ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Ag siyempre dugangan pa it aton nya mga gina-take nga mga vitamins. Ag siyempre pagkakaon kita itinuga. Ah, kundo tinuga ay halin kay Mami Perle Puentes de la Rosa. Ay manami ro anang mga tinugan on eh. Ah, kasing ganda ani Mami Perle mga katodo. Ay Maria Kagosip. So good morning lang gid anay ha kay Mami Perle Puentes de la Rosa. Una sa may Juliana Market ha, sa mga taga Juliana Market. nga nagapamati katon sa rayang pangorason samtang nagaplastar sanda ko andang mga baligya ha. Agkamusta man do inyong pamaligyaon una asa may Julianas Market. Berwada, berwada. Pati ko paldo paldo kamo. Kamusta ro presyo ita karning baboy una sa Juliana? Ikumpara iya sa aton nga temporary public market. Kami natuod abi uwa pagid matang makapanindahan eh. Nakasugod ako pero uwa pa ko makapanindahan. Ay may akon nga ging usoy ka to no, ay gusto ko nga magkaon ita bunlis bangos. Ay ugaling hapon yun kita rito na agto, ay uwa utat may nagabaligya. Ay agahon niya takunuro bunlis bangos ina sa may Julianas Market. Nag-usoy man kita igto sa temporary public market, uwa man. Kasi agahon man dusugid katon, uwa man itabunlis yun sa hapon mga katudo. Ngani nakasugod kita pero uwa man kita tabakal. Ayan.
1: Ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: So good morning ha sa aton niya mga taga temporary public market, sa aton niya mga negosyante, komersyante, sa aton niya mga biyahidor, sa aton niya mga mamagakyaw, ag sa aton niya mga bulante, ha, nga timprano pa nga nagaplastar ko andang nga mga baligya ha, ko andang mga inani, ha, sa anda karang mga pananom, kamanait mga tinuganon.
1: Ang bawat balita
0: ay timprano pa nandaron niya ginabaligya, ha, ginapapakyaw una sa guwa. Agod dayhon sa sugod it aton karang nga temporary public market o kung siin man nga lugar destinasyon sa mga talipapa. Kamusta supply it isda? Ay kahapon uwa man it problema sa kagawran sa baybayon. As stable, wala pong gale warning mga katuto. So hindi na, i-check naton ng report ita pag-asa. Kamusta ho naton si Bagyong Inday kung nakasugod yon sa Philippine Area of Responsibility. Aga standby man ka mo ha sa report ni Katudong John Cabicilla direkta sa may provincial hospital mga biktima at insidente-aksidente nga mga king pangsaka sa aton karanga bagay pabungan sa nakataliwan nga 12 oras. Ag pagkatapos ni Katudong John sa hospital manindahan dayon kami. Aga siyempre, direkta man sa may una distrito, report man ni Katudong Rinald Banjola ha, sa 1st District Itaton nga probinsya Taklan. Mga balitang polis. Imauman sa report ni Katudong Rolly Boy Herrera, direkta sa may segundo distrito, ako aton nga probinsya Taklan. Report man gihapon mga balitang polis. Ag siyempre, roaton niya pagtalakay it mga nagapanguna nga mga issues, napapanahon nga mga issues, balita, aton doon niya pag-umpisahan ang pagtalakayon sa kabilugan it aton karaga pagpakalagan.

0: agahoo gali no base sa aton nga monitoring. Hadakpan yun gali ro negosyante nga si Aristotle Baluyot Biray. Raya ro sambilog sa tatlo or apat sanda ha ka mga akusado sa 75 million Nobel recommended nga plunder case ha. Ay kon madumduman si Senator Rodante Marcoleta ay matsa voluntaryo mata nga nag submiter ko anang kaugalingon asa sandigang bayan. Rayang Sanday Partiles, ah, Mike Defensor, agrayang si Joseph Espirito, ay naaresto mata ita Criminal Investigation and Detection Group, sa Sangka Coffee Shop. Rayang si Biray, ay naispatan sa Sangka Gasolinahan, sa Quezon City. So, kompleto kung sanda, no? Si Marcolita, si Mike Defensor, si Joseph Espirito, agrorayang si Aristotle Baluyot Biray. So nag-ililiba kung sandang apat mga katuto.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Aga siyempre sa aton nga mga balita lokal. Numan siya sangko ni ang bayan member Pilimon Olong Iniro. Ging kasubo ro pagka disapprove ako mayoriya sa 5 million pesos nga pangdagawat itbugas. Uyo taro first endorsement ko municipal local government operations officer nga si Jose Romel Tukol aga permado man ni DILG OIC Provincial Director ha, Raymond Dapalanog. Anungod ra sa local government support fund. Aga siyempre ro aton man nga dokumento nga ginaboytan halin kay Acting Secretary Rolando Tolido ita Department of Budget and Management agpati man kay Department of Finance Bureau of Treasury Notice of Authority ag pan utilization kay Mayor Ogi Iniro ha. Agkama naman kay Provincial Director Dino Punsaran ha. Agkama naman kay Jose Romel Tukol mga katodo. Iya ro mga dokumento katon. Although rurayang arang isyo sa pagdagawat itbugas ay hambay ko nga ni ay uwa takuntarat problema ay daya ro mga tikang mga programa it gobyerno nga makonsider naton nga non-issues, non-debatable, ang hindi pwede rang harangon. Hindi pwede rang ay, ayot dagawat bugas. Ay roraya nga rang bugas, ay king programan niyagi halin sa Office of the President sa ginatawag nga Rice Assistance mga katuto. Ang una undong kwarta sa bangko. Raya matuod nga rang annual investment program ay haunagon naging disaprobahan. O galing nangayo si Mayor Ogi it komento nagpangayo imot komento ha sa DILG ag according sa DILG ay i-refile yang ituman i-resubmit ag hinyoon nga aprobahan ay bangod haunagon daya naging disaprove. Disaprobot aro i-IP nga ra ginaklaro ko kinyo. Ay may nagahambag abi sa miyembro ita minoriya nga little learner is dangerous thing. Ama nagsangguni ang bayan sa daron kon mga bubo sanda. Ay Maria kagosip may mga tinunan man siguro nagbukon man sa datdikwayon ayos tanan naguyangon sa politika sa posisyon mga katodo. So roraya nga rang EIP ay haunagon nga ging disaprobahan. Agro komento ita DILG Ang patiman ko MLGOO ay i-resubmit. Ah, para nga maistoryahan ito man aga hinyoon nga ma-aprobahan. Ay ano ay uwa panganit kung nanong mga discussion, debate, ay nag-raise tagit motion si SB member Jezreel Templo Nuevo nga mag-division of the house. Ah, i-agi sa botation, no? Nga buto-butuhan. Ay ano rin pagdaog itdaywa. Bisan present pangani rong Liga President ay tatlo malang mansanda. Oh, i-versus asa majority ang mga katuto. Ay wat at mahimo ron. Pero migilat ang patay ron. Oh, ay hadis approved. Daywa kontra sa apat. Daywa ro nagboto pabor nga magbakal, aprobahan ha, para nga makabakal bugas. Apat ro nagboto nga nagabagabag. Oh, ay kahapon yan eh, nagapinanawagan kita nga abi, tawag ka mo talantanan ag mag-qualify ko inyong mga rasones. Nga hamat bumoto ka, bumoto pabor nga magdagawat, bumoto sa pag-disapprove. Ay uwagin. So hindi na manawagan yun man kita mga katudo para sa benepisyo it mga numan si Hanon. Samtang sa pihak nga bahin, mga manog baboy, sa guwa it Western Visayas or sa guwa it Islat Panay, hay problemado gitagali. Haman. Dahil hindi yun pagbatunon, ruandang mga ginabaligya nga mga baboy. Halimbawa abimana iya sa Kapis, ay ag iya sa probinsya Taklan. Ang mga katudo ay siyempre may mga supply it baboy, no? Nga halin sa Mindoro, halin sa Romblon, o konsiin pa nga mga lugar. Asa guwa ito Western Visayas.
1: May punto ang
0: may una nga ni kunong order o galing, wagon pagpadayo na pang dakpon. Aga kilohon, no? Ay hindi man yan ni kuno makasugod. Ah, base sa mga negosyante ita baboy, outside or inside iya sa Western Visayas mga katudo. Samtang sa pihak nga bahin sa second part of a series. Urayang mugo-mugo ha. Ako no abi, nagahimo man mana kita itamayad, nagahimo man kita tinsakto. Hamat haabot-abutan pa kita gihapon. Ah, matsamaurundo bot hambayon. Ni Altabas Mayor Dine Ripoll, ah, mga katudo. Ayuwa man manat magain idol. Naging baton kumana roratong medical mission. Nga ana it uswag Ilonggo, ang una man si dating congressman na Ted Aresco. Ambay ni Mayor Bulldog Ripoll it Altabas. Ay kun para kakon ano ro magain. Ah, mayad konta kon nagyaong ka kay Mayor Ripoll, no? Arayang mga taga-uswag.
2: Mga walang boses.
0: Ang magdaga itang kadamakmak nga soldado. Ang ipamasaker do Altabas. No, siguro, hindi na magsugot si Mayor Ripoll. Ay para sa kamagayran, binato na ginlang mga katudo. Ay rurato galing ang medical mission sa Banwa at Altabas. Kung June 28, 2026, may sugat halin kay Governor Joen Miraflores. Suno kay Altabas Mayor Dine Ripoll, no? Nga, abi ay intertinahon, buligan, akseptahon. Ayro mga doktor man kato nga nagpartisipar, haya naman it probinsya. Gaging pangunahan ni Doktor Kwachon. Ah, mga katodo ni Dr. Bong Kwachon.
1: May punto ang
0: agaruan ay ang abi ita rural health unit ay nag-assist, nagbulig sa mga doktor in aton karanga probinsya.
1: Matalinong talakay.
0: Oh, ay ano, kato, ay mabahuro papel ko aton nga mga doktor halin iya sa probinsya. Ang naging pasugtan nga magpartisipar in atong pinalangga nga gobernador. Kaparehas abi man kay Dr. Bong Kwachon, maagto tarito si Dr. Bong. Kung hindi pagpasugtan ni gobernador, maagto tarito ro ibang doktor nga to, mga volunteers, kung hindi pagpasugtan in aton nga gobernador. Ay, suno kay Bulldog, nagsugat man mana si gobernador.

0: pundo alin sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity for the building of a significant infrastructure and community development project sa Barangay Kabugaw Barangay Kabugaw Batan. Samtang sa pihak kabahin, Mrs. Lita Reyes, madumduman niyo si Lita Reyes. Raya ro kumangay kay kagawad na Junjun Fernandez nga kandidato sa pagkakapitan. Naging paagto na rito sa Bakawan ay may pag-aistoryahan. Pag-abot dito may programa, ag ito si Congressman Ted Haresco. Inugan dayot mga litrato ag mga videos, no? Aga kontrobersiya nga kunohay. Naghalin nyo ta sa oposisyon, rogropo ni Kapitan Daisy. So may pagklaro ka to si Kapitan Daisy ag si Kap Junjun, nga mana inusinti ta kami, inusinti ako. Ag posible man ang aging sit-up. So nagsabat no daywa, naghugat kita at sabat ni Lita Reyes, o galing uwa imo direktang sabat. Pero natabo, ay nangayo man kuno imo itapasaylo. Nagtawag imo kay kagawad Junjun, ag nagpangayo itapasaylo, nagpangayo itadispensa, no? Asa natabo, no? Nga na uwa tana sa kontrobersiya nga uwa man kinaisipa nga abi hay maging kontrobersiya ro ratong pag-imbita ni Nanay Lita Reyes kay Junjun Fernandez. So maya drone ay nag-istorya matasanda ang mga katudo. So good morning gali ha sa kay kagawad Junjun Fernandez and Company, ha, sa team Junjun Fernandez. Aga good morning man sa team Tatak Militar, nga nagapamati man makaroon sa aton karang pagpangalagan.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Aga good morning man kay Kapitan Daisy Andrade, ha, nagapamati man.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Aga siyempre nagapamati man si Tatay Jesus at Jess Alcobindas, nga nagapamati man makaroon sa aton karang programa.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Pero dali yang ay aton anayong pasudlon kung nakasugod yun sa Philippine Area of Responsibility ay gina-expectar kabi'y timprano or makaroon nga aga-aga magasugod si Super Typhoon Inday sa Philippine Area of Responsibility. Okay, hindi ko naton pagpabuhayon pa. I-check nato si Katodong at Chinel Dominguez.
1: Radyo Todo Live Report, Report.
0: Direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Katodong Chinel, magandang umaga po. Please go ahead. Katodong Chinel. Okay, dali yang ay matsa uwa it may nagasugod. Chip Reggie, no? Matsa...
2: At kwan? 4 a.m. Location po niya ay 1,405 kilometers east ng Northern Luzon. May taglay na lakas na hangin na 185 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 230 kilometers per hour. Ito'y kumikilos westward sa bilis na 25 kilometers per hour. Inaasahan po natin itong si Bagyong Inday ay wala pa rin naman pong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Ang inaasahan po natin magpapaulan dito sa ilang bahagi ng bansa natin ay ang southwest monsoon or habagat na currently nakakaapekto na dito sa May Mindanao. Para sa ating forecast dito sa southwest monsoon, inaasahan natin ngayong araw magdadala ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Zamboanga Peninsula, Barm, ilang bahagi po or western section po ng Visayas. Inaasahan din natin sa mga susunod na araw habang kumikilos paakyat po itong bagyong si Inday ay makakaranas din po tayo ng malakas na bugso ng southwest monsoon at magdadala rin po ito ng mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng ating bansa. Yung mga pag-ulan po natin nararanasan dito sa Metro Manila at yung mga karatig lugar po natin ay hindi po ito dulot po ng epekto nitong bagyo. May kita po natin dito sa ating satellite image, masyado pong malayo itong bagyo dito sa may Metro Manila. Hindi rin po ito southwest monsoon, ito po ay mga localized thunderstorm lamang or yung mga panandaliang buhos ng pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi. Para sa ating tropical cyclone wind signal number 1, nadagdagan na po yung areas natin. Signal number 1 tayo dito sa may Batanes, Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands, northern at central portion ng Isabela, Apayao, eastern portion

0: ng Kalinga, northern portion ng Aurora, at northern at central portion ng Catanduanes. Ito pong tropical cyclone wind signal number 1 ay may lead time po tayo dito ng 36 hours. So sa ngayon, posible po nakakaranas pa po yung mga lugar na ito ng maaliwalas na panahon. Kaya po tayo nagtaas ng signal number 1 para makapaghanda po ang ating mga kababayan, lalo na sa dalapong hangin nitong bagyong si Inday. Inaasahan natin pinakamataas natin itataas na tropical cyclone wind signal sa pagdaan nitong bagyong si Inday ay signal number 2 or 3. Para naman sa ating forecast track dito sa bagyong si Inday, pumasok na nga po siya kaninang 3 a.m. dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Hindi na rin naman natin nakikita magtatagal ito bilang isang ganap na super typhoon category at posibleng mag-downgrade na rin siya by Thursday into a typhoon category. Pero typhoon category pa rin naman po ito. Malakas pa rin po ito. Once na nandito po itong bagyo po natin by Thursday po, July 10, inaasahan po natin hihila po ito ng southwest monsoon. Magkakaroon tayo ng enhancement ng habagat kung saan makakaranas ang malaking bahagi ng ating bansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan. So yun po, pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin na mag-ingat po at maghanda po tayo hinggil sa paulan na dala po nitong habagat. At maghanda na rin naman po tayo dito sa may northern Luzon po para dito naman sa posibleng ulan na dala din nitong bagyong si Inday. Para naman sa ating forecast na paulan ngayong araw dulot ng southwest monsoon, inaasahan natin ang 50 to 100 millimeters of rain dito sa may Sultan Kudarat at Sarangani. Habang paakyat po ng ang track itong bagyong si Inday, ay umaakyat din po yung mga areas na makakaranas ng 50 to 100 millimeters of rain. Bukas po inaasahan natin dito ito sa may Occidental Mindoro, Antique, Negros Occidental at Palawan. Para naman sa Friday, July 10, dulot ng southwest monsoon, mataas ang tsansa na malalakas na pag-ulan dito sa may Occidental Mindoro at Antique. Orange po ito. At dito naman po, yellow naman po or 50 to 100 millimeters of rain sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Metro Manila, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Lanao del Norte, Lanao del Sur at Palawan. Dito naman sa Batanes ay dulot po ito ng bagyong si Inday. So yung mga kababayan po natin dito sa mga areas na ito, lalo na po dahil sa enhancement po ng southwest monsoon, pinapaalalahanan po natin na mag-ingat at maghanda at ugaliin po natin tumutok sa mga updates na nilalabas ng PAGASA at makinig po tayo sa ating local government units, lalo na po kung may paglikas po tayong kailangan gawin. Para naman sa hangin na inaasahan po natin dahil sa enhanced na southwest monsoon at yung paligid na itong bagyong si Inday, itong areas na to hindi po to under ng any tropical cyclone wind signal, pero inaasahan po natin yung malalakas na bugso ng hangin. Ngayong araw, posible yung mga bugso ng hangin dito sa Pangasinan, Zambales, Bataan, Calabarzon, malaking bahagi ng Mimaropa, Bicol Region, Visayas at Mindanao. Bukas naman hanggang Friday, malaking bahagi na ng ating bansa ang makakaranas ng malalakas na bugso ng hangin. Dulot pa rin naman ito ng southwest monsoon or ng paligid nitong bagyong si Inday. Wala pa naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seabirds ng ating bansa, pero pinapaalalahanan na po natin mga kababayan po natin dahil posible mamaya po magtataas na po tayo ng gale warning. Malubhang delikado po ang paglayag lalo na po dito sa eastern seabirds ng Visayas at Southern Luzon, pati na rin dito sa may Luzon area po, Northern Luzon area, kung saan posibleng dumaan din po itong bagyo po natin. So yung mga kababayan po natin, mangingisda at may mga sasakyan maliit pang dagat, sa ngayon, kung kakayanin po, pagpaliban pa muna ang pagpalaot. At yan po muna ang update natin dito sa bagyong si Inday. Next update po natin ay mamayang 11 a.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga at ingat po tayong lahat.
1: Radyo Todo Live Report. Report. Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
2: Abo gid nga salamat ha kay Katudong Chanel Dominguez. Direkta nga nag-report sa PAGASA Weather Station. direkta sa Quezon City, ang mga katodo. Suging pakita ha, itapag-asa ro anang truck ro anang agi, kung siin imaw maagi. Uwa man mag-iba, pero matsa sumaka sa kaimaw. Kaya hambay ko da place ro anang igo sa Batanes, no? Makasugod mata imaw sa par, pero uwa man imaw direkta nga epekto kasi uwa matsansa nga maglanpol. Igto ta imaw sa ibabaw. O galing ro masubo-subo ay anang ginahigop, anang ginaguyod ro pwersa it hanging habagat. So that's why nga kita iya sa Visayas area as far as iya sa probinsya Taklan ay hindi man makapagampuwas hinaga hasta sa Biyernes, no? Ko ginahambay nga pag-ugan-ugan. Ah? So apektado kita't ugan dahil ko hanging habagat nga ginahigop or ginaguyod ni bagyong Inday. Kabas ko kita si Inday nga ra, no?
1: May punto ang matagat bawat komentaryo.
2: Ang mga katudo, no? So may mga lugar yon nga nagapahaom, rong National Disaster Risk Reduction Management Office, may mga abiso yon, ag may mga ginatao yon, nga mga advices, no? Sa mga lugar nga magapit sa sirkulasyon. Kasi magapad roan ng diametro it bagyo eh, no? Magapad. Pero mas magapad ana ro aratong bagyo anay nga nag-aging atong mabaskog, no? Si Yolanda, mas magapad kita si Yolanda nga to. Kung umagi katuroan ng pinakakanto it sirkulasyon, nagapangihol. Pag-abot mo sa tunga, no? Pag-abot mo sa magapit sa anang mata, ba, Maria Kagusip. Santisima sa langit, mas nga nagapangihol pagin.
1: May punto ang bawat komentaryo.
2: So, today, hindi mahaponan, magapagawa yun ita gale warning man. Roaton nga pag-asa, base sa 11 a.m. nga ranga forecast, ay magapagawa sanda ita warning, no? Ay ginaabisuhan do aton nga mga mananagat nga hindi anay magpagawod sa magayo, no? Iyang anay sa binit-binit, no? Ay napakadelikado mabudlay nga maabot-abutan kita mga katudo kung epekto ita bagyong Inday.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
2: Good morning anay ha sa mga taga barangay Mabilo Kalibo nga nagapamati katon makaroon, no? Si Mr. Hel Regalado nagatabid yun katon. Si Kagawad Inday Norle Rintilio, no? Nagatabid man. Ang ginapatamyaw na ro mga taga Niting Boys, especially ro Arco Niting, ah, ay Boss Roy Conte, ah, ang ina kay Toto Idril, ah, ro andang maestro, ayan. Ang pati man kay Toto Rex Di Felipe, ha, ginatamyaw man itabaayad-ayad niya agahon, ina kay nung Jesus Angel, ah, sa pamilya Angel, pamilya Merin, no? Pamilya Magno, pamilya Carpio, ag pamilya Mabini, ha? Nga nagapamati man sa aton karang programa, sanday nung nono ag sanday nang pini, no? Samta nagakapi-kapi o nagapatiyog ko andang nga washing machine, ay nagapamati gin sa aton karang programa. Ayan do, pamilya Mayordo, ha? Nagapamati man si nung Daning or si Daniel Daning. Sablaon, nagapamati man sa aton karaga programa. Pati si Ampod Apid, ag si Madam Lorena, no, nagapamati man, no, sa aton karaga programa, no, sa pamilya Sablaon. Good morning, no, ina sa Sityo Pudlon, ang nagapamati man sa aton karaga programa. Kay nang Nini Amalia de la Cruz Subiaga, nga nagatabid yun man katon makaron, pati si Nung Muli, ina sa Amalia Store, no? Aga kama naman, ha? Una kay kuan ng Julien. Aga kay nung Merlin sa pamilya Rilo, no? Aga kay nung Dolpo Morado nga hindi gid magpaperde. Ayan, nagapinamati gid adlaw-adlaw sa aton karaga programa.
1: May punto ang bawat komentaryo.
2: So, good morning man, ha? Kay Nanay Inday Iraw Ibaw. Ayan. Ag kay Yolohilo Ilig, no, nga nagapamati. Nahidlawon kita kay Nanay Inday. Ina malang man yanik kung ano imaw sa likod, ita St. Bernard, no? Pero kung may time, mabisita man kita kay Nanay Inday. So good morning ha, kay Nanay Inday Iraw Ibaw, no? Ag kay Yolohiyo Ilig nga nagapamati man makaroon sa aton karanga pagpakalagan.
1: May punto ang bawat komentaryo.
2: Good morning man sa mga taga Barangay Linabwa Norte, ag sa mga taga Tigayon, no? Kay Daddy Bert Tabasa, ag ina sa Tinigaw, kay Nanay Cap, ag kay Tatay Cap, ha? Kay Kapitana Nini, ag kay former Barangay Captain Rolando Toto Reyes, ag kay Wonder Woman, ha? Ang superhero ng bayan, kay Miss Mary Ann Ratay, ang nagapamati man makaroon sa aton karaga pagpangalagan.
1: May punto ang bawat komentaryo.
2: Kay Boss Ralph Valenzuela, no, nga nagapamati man, galik katon sa aton karaga programa, nagapinamati kita si Sir Ralph Valenzuela, galing nga sa aton yung programa sa Atodo Berada.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
2: Pero mga taga temporary public market, ha, nga nagasigabong kita ang nagayanog, ha, makaroon nga pangorason. Good morning man kay Kagawad Michael Villanueva Solina, no, nga nagapamati man makaroon sa aton karaga pagpangalagad. Ina man kay Roy Buntogon, ha, sa Kalibo Public Market. Kay Nung Vincent Chua, ha, good morning. Kay Daddy Dads, oh, kay Daddy Mong, aga kama naman sa pamilya Bilyami, no, kay Madeline Bilyami ina sa Arcanil Sur, nga nagapamati. Kay Andro Junior Swalog, ha, nga nagapamati man, makaroon sa aton karanga paga ililimaw. Kay Jima Rimano, at the second, nagapamati man, kay Tita Emma Vega, kay Joe Wide, kay Mami Jo Malapad, ha, nga nagapamati man. Kay Jima Kiswani, no? Ag kama naman kay Nung Victor de la Tonga, nagapamati man. Mga katodo kay Blinda Taay, kay Noli Di Tomas, no? Ina sa Uyotorong, sa mga Di Tomas family, no? Ag kay Roger Lucero Nagales, nga permigid niya nagapamati. Kay Milbert Bulos, no? Ag kay Chili Timpurasa. Ag kama naman kay Jennifer Ibabaw, no, ag kay Stimpador, no, ag kay Toto Rex Pilayo, ha, nga nagapamati man makaron sa aton karang pagpangalagad banwa.
1: Todo Berrada. Berrada.
2: I-check ane naton si Katodong John Cabicilla direkta sa Provincial Hospital. Ag maos-os dayon kita sa aton nga temporary public market sa portion Todo Bantay Presyo, Todo Bantay Supply.
1: Todo Berrada. Berrada.
2: Naduga ko no kita regye sa radyo, brownout ay. Ah, brownout igtos auna. Okay, may signal kami. Suno kay Regye Flores Laurente, naduga man kamo sa radyo. Una kami, no? Good morning kay Nang Hilda De Leon Igos, kay Nung Boying, ha, ina sa Tigayon. Ag sa pamilya Rotolo ina sa Minaleso, kay Binji, kay Ristili, no? Kay Bayet Bautista Yamog, aga siyempre kay Karin Amara, ag Karin Mayor, ang nagdadalawang Karin, ang nagamonitor sa aton karang programa. Kay Mario Abilio, ha?
1: Todo Berrada.
2: Ag kay Araceli Arellano, nga nagapamati man makaron, ha? Pati kuno sinong Duming, nagapamati man.
1: Todo Berrada. Berrada.
2: Okay, tisige, amat-amatan ko lang, ha. Standby ka mo, ay mahina ang kalaban.
1: May punto ang bawat komentaryo.
2: Check ko anay si Katodong Jun, balita anay kita direkta sa may Provincial Hospital. Ag kama naman sa aton niya Todo Bantay Presyo, Todo Bantay Supply.
1: Radyo Todo Live Report. Report.
2: Okay, check nato si Katodong Jun sa kompletong mga detalye sa mainit niya mga balita. Katodong Jun, pasok!
3: Ang 32 anyos nga tinuga katruga Judil, no, na aksidente sa motorsiklo aging dalaya sa aton nga may Provincial Hospital. Rubiktima rat vehicular accident nga si Joseph Mangilaya, 32 anyos sa pangidaron dara, no, ita Barangay Katiklan sa Banwa ita Malay nga kunsin. Sakay mo sa ana nga motorsiklo inaman ni karon sa andang lugar katruga Judil, no, sa may Barangay Katiklan. Pagabot na sonhan imotrahaya na aksidente, no. Aging kabuliganan, imurang aging dala, ya sa ato nga may Provincial Hospital, itataga MD Ararimut Banat Malay, na kusin, dayang raya si Joseph Mangilaya, ay nakaagom katulungan judilit mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari man nga parte kanang awas na kusiin dahil nga nga biktima ay iya makaroon nakakonfine sa ato nga may Dr. Pais Tumbukon Memorial Hospital. Santa motorista katulungan judilit no ba aksidente nga sumunggab sa guwes sa nagliko man nga ginasundan nga tricycle ang imo makaroon doon iya sa ato nga may Provincial Hospital mga alas 8 pa usun tabi rayang biktima vehicular accident nga si GR Primo Pito nasa legal nga pangidaron ano imo taga barangay Linabuan Norte sa may Banwa ita Kalibo nga kunsiin sakay mo sa ana nga motorsiklo pagabot ti karon sa boundary ita barangay Tigayon ang istansya ay may ginasundan abi mo ra katro nga judil nga sangka tricycle aga lumiko tro tricycle wa ta kapahaom ray nga si GR Primo Pito ay imaw tarahay sumunggab sa likod na porsyon ito itong tricycle nga anang ginasundan niya kusin. Imaw rahay bumaliskad man sa motor nga anang ginasakyan niya kusin. Dinrespondihan naman niya kabiira katulong nga dyan. Galing ay imaw ra rin si GR Primo Pito ay sinakait imaw ra sa nag-aging MDRR imot banat baliti. Iya sa ato na may Provincial Hospital dahil si GR Primo Pito katulong nga dyan. Ay nakaagom it lastro sa anang ulo. Ang sana kasari-sari nga parte kanang awas na kusin dahil nga biktima ha iya makaroon nakakonfine sa ato nga may Dr. Pais Tumbukon Memorial Hospital. Daywa ka vehicular accident katulong nga dyan, no? Ginbalag iya o ginrecord iya sa logbook ito nga emergency room ito nga may Provincial Hospital sa nagtaliwan nga mga Ilinura Salos laban na res katulong nga dyan, no? Mga medical cases laban iya nga gindala sa ato nga may Provincial Hospital. Ang matulog ta sa mga nakakonfine makaroon iya, no? Sa ato nga may Provincial Hospital sa surgical ward naton may 64 ka mga naka-confine. Sa ato nga PD wards may 42 ka mga naka-confine. Sa ato nga OB wards may 100 ka nanay ag may 19 ka maungaro naka-confine. Sa ato nga female wards may 59 ka nanay ag may isa ka ungaro naka-confine, no? Sa ato nga medical wards nga kunsiin nakasari-sari ng mga batian ro naka-confine may 116 ka mga naka-confine. So matotal sa kabilugan, okay, bando ICU ward aga ro isolation ward may 445 ka legal age may 20 ka maunga sa kabilugan nga naka-confine makaroon iya sa ato nga may Dr. Pais Tumbukon Memorial Hospital. Alin sa Provincial Hospital katro nga dilo, no? Nagdiretso kita riya sa makaroon sa ato nga masakusako nato nga temporaryo nato nga may Kalibo public market sa makaroon nga pang-oraso, no? Gaya ro isda nga nagabutan makaroon iya sa sulit aton nga merkado publiko sa nagawat-watid, no? Kung ano may isda makaroon iya hibak mabakalan na riya ang kumpilar mga presyot isda makaroon nagabutan riya sa sulit aton nga merkado publiko. May tiyaw riya kanami ro tiyaw nga na, no? 150 kilo rutamban nato na iya rutamban 800 kilo may gurayan kita riya gurayan 200 kilo may hasa-hasa kita riya 160 kilo may matan kita rin, pinakabo makarong isda rin, matan, no? Magaling, 860, 220 kilo, may mawagko, tabi, may lintok na matan, may mawagko matang matan, ag may mawagko kitang matan, yan, iba't ibang presyo na, no? May damo kita rin, baka namin, o damo nga rin, mawagko ra, 180 kilo, may sulig kita rin, no? Sulig sa akong classmate, may sulig mo ni Morito, iya sa, sulig iya sa gua, 200, pag ito sa son sa akong classmate, 250 kilo, pero kaya basta rin sulig na to, aga marami rusulig na to haya iya tang dakop ka to ba yon si Tatay Sos Alcobindas katro nga jud yo nagmedalay mo balde oh
2: pasakop maton si anak mo itta Bunles Bangos
3: nagpasakop kuno si anak mo to ta
2: Bunles Bangos wala akong ulam
3: era ra si Tatay Sos ha
2: sakpi lang maton si ina anak mo nang Bunles Bangos ha
3: si Tatay Sos no oh nagaambaw na iya nakabati mo no katro nga jud no. Gani haya.
2: Kailakan mato do balding ron wa matsugod.
3: Wa patsugod ra nang balding ato gupanto pa mo. Halin mo sa guwag pasod pa sa tesis no. May aton riya katurong ajul nga bangudlong no baka na mir bangudlong ra sa tagkura 200 mando kilo. May atong positriya 130 kilo. May ayungin kita nakita ra 110 kilo. Manambulaw mo may nambulaw ra 160 kilo. May sulpidos kita ra 180 kilo. Ro atong bantalaan may bantalaan abi mulintok nga bilog patay mo ra. Ay 240 kilo pero may bantalaan kita sa suod ito kay Bradley Raymond ang sa atong amigo ay 300 kilo itunod nga bantalaan. May marot kita riya ba? May nagabot na marot katulong nga dyan, no? Magagkuro marot nga ra at kasarat niya agkura bilog kang marot ra ha? 240 at 260 kilo, no? Marot, may nagabot iyaw, no? bilog tang marutra tag original tang marutra may aloy kita riya halin ita sanggatos dipindi abisyag ko taloy no 160 kilo may gusaw kita riya bagsa na tiyagkor gusaw na 200 kilo mamsa nato riya sa atong amigo no may mamsa kita riya at kamradri 320 kilo may salmon kita riya isda 200 kilo may balanak kita riya baka namin o balanak no 220 kilo may durado kita riya kay Bradley Rimon 180 at 200 kilo may bisugo kita riya sa akong classmate no 300 kilo may aton riya nga lapu-lapu no 400 kilo may danggit kita riya hay 250 kilo agrotangigi 350 kilo nga ni gaya riya isda makaroon nato niya sa sunitaton nga P6 yun itaton niya Kalibu Public Market sa makaroon nga pangurason pero sige man randang latag ko ng mga isda sige man pinakyaw itaton nga mga negosyante nga konsenye na baligya man anda sa anda nga mga nakasari-sari nga mga lugar ya sa Banot Kalibo agya sa bilog nga probinsya Takan katulungan diri gani ay bakas-bakasan niyo marami ro agahon ta pakamug panindahan agud makaabot ta mo ita mga labas nga nagaabot anda yang maisda ya sa sudet aton nga merkado publiko pagabot sa karne katulungan diri do abunda man ta karne ro aton nga manok no ro aton nga dristike nagratong bakyard di mo matagapon 200 matagapon ro kilo tuwato niya native na manok ay 380 matagyapon kilo pero kaabot ro parts ka rin manok na mabakal natin sa iba't ibang presyo hara ka tulungan yun yun yun oh hara rin si Tatay Jesus oh may ano may bundes na yun bundes na katulungan yun yun oh hara oh
2: pamanin pamatok mantika mantika
3: oh thank you gina Tatay Jesus ha
2: huwag hindi mo makatiis ha huwag hindi mo makatiis
3: Hoy mo kati saya ana ra gitwa na ya una sa akong inaanak mana kay Judil lo. Ay ato na yung kanong tatulong Judil jo dele. Thank you gay Tatay Jesus sa Alcobindas no. Aga pagabot ka tulong Judil sa karne na tot baboy mo matagapot problema ro aton nya kasim purchat paglimpo. Ali mata ita 300 hasta 320 kilo no. Pero kabot ro parts kanit baboy mo mabakal niyo sa iba't ibang presyo. Pili ata kamo no. Ano ro na gusto lihaon makaron sa adlaw nga. Miyerkules agbundat kita pabot sa karne ya wa matakita ta Pagkawa mata kita na apektuhan na ita ISF sa ibang mga probinsya katulungan Judil no. Aya makaroon no. Abo mata gyapon nga gabligat karnit baboy riya sa sudet ato merkado publiko. Mm. Karon naman do karnit atot baka ganwang. Ro anang unod kara haya 420. Pero kung bago tropa si karnit baka ganwang nga mabakal niyo sa iba't ibang presyo.
2: Wa pagit man naton mabatyagi no iya sa probinsya Takalan or even iya sa Banwat Kalibo no ro. Supply it buhi nga baboy kaya kasi nakikita naton nga kabo-abo patang supply man it karniyon naton gihapon sa tindahan no pero gina-expectar tabi kasi umpisa nga nagkaroon it ginatawag nga close border no pagpapanaog garat mga executive order no it mga gobernador mga mayor nga hindi yun pagpasudlo na hindi karon doon pilagid maamatan amat-amat nga maubos do supply no ayara may nabalitaan nyo man ako nga baboy nga nagmasakit nagpanggaob no agaging pakatay lang ani katudong jun kaysa hindi mapuslan ay hambay ko inyo rong i-document inyong i-document ro nag-i-report no agod maibaluar imaw kon daya baga hay dahil sa masakit nga African swine fever no katudong jun
3: Tulong nga Judil do, matis na ito nun, itatong mga taga DE, kung ano nga klasik balatian, rurang nga nga gadapo ya sa ito nga mga hag research na ito sa andang mga alaga, ang mga baboy ka tulong nga Judil, sabay pa, nga hindi lang iya magsud, rurang nga is-it na raya sa ito nga probinsya at akan ka tulong nga Judil do, pagod hindi mata maapektuhan, rurang ito yung mga negosyante, nga nagakuruyo it mga niro iba rin simpre pinapakyaw lang nandar ang mga baboy nga sa mga retail sa ato nga mga negosyante no ag bago nandar retail man iya sa sudita na mid section na itong itato nga sudita Kalibo Public Market katulong nga Diyos. Pero so far sa makaroon, abunda pa ta makaroon do, karni ita baboy baka ganwang riya sa sudita ito nga merkado publiko. Pag-abot ka itong nga Diyos do, sa mga gulay, di ka sa akong printe, abor mga binugkos-bugkos ng mga gulay riya, kaya sa kilid itato nga P6 yun, yan, di ka rin ng mga natantad at mga natinsin ng mga gulay, sa pinakalikod, di ka rin ng mga binilog-bilog ng mga gulay kay ma'am malapad ka turong adyo. Hindi karang sa kilid na ako, no? Pagpapos na sa kalahan sa ato nga mitsiksyo, no? Hindi kara kay Ma'am Bibi Magallanes, sari-sari store, no? Ba? Kumpletos, Ricados. Wala ka nang hahanapin pa. Ina, tanan, mabakal din mo. Tanan nga mga Ricados, no? Panglamhay ninyo, mga gulay nga halin sa Bagyo, kung sino mga halin nga probinsya, iya, hindi kara kay Ma'am Bibi Magallanes, sari-sari store. At katungan na itong kapari mong sabalirong ako si Inay, kay bro mong ay nagkuriit man yan mo katulungan nyo din mo. Gakuriit-kuriit mo si parin mo, medyo mahina, hindi ko numadana nga pagpaligyaon niya. Sana mismo nga pwesto, no? At pabot dito sa pinakikialikod, no? Nga porsyon yun, karoon na nagakuskos at nagapuga at mga payo kanira mahilig natong magaha at mga pinayukan. Ay, di kara sa likod, gidlang it, mid-section natin yun, sa nakahilira ro mga nagakuskos at nagapuga at pek natong mga amigo, gamiga ro na, no? At di kara sa ako nga ginatindugan, di kara sa printe ko, di kara ro, main building, no? Ako nga grocery section, no? Kaya, suwalog sari-sari store, kaga kay Ma'am Runa, Arya Runa, Mendoza Pang sari-sari store. Aga bibigit kaya Roy Buntogon restaurant nga sa makaroon. Ready kasi gabong kita nun nakanda, no? Ready no, sa pag-hat-hat kinyo o pag-tao kinyo at mga akanam ito nga mga suwa, no? Pangmasaro ana nga presyo. Walang problema. Barato ta. Pwede ka kabakali. Katunga, may pangpamahaw ka on at may pangkilabas yung kamo. Kali ato yung kamo ready. Kaya sa sugi lang ito nga grocery section kay Roy Buntogon restaurant, no? Kahilira sa ekonomik. Makita niyo mo di karoon nga alamisa no nga punong-puno ito ang mga putahe na ron. Kay kilig gila kaping na gilang stabo karon ay suwalog sari-sari surong. Pinamati ro na si Andrew Suwalog Jr. Si Otto Andrew no. Nagpinamati makaroon sanda ron dahil sa nag-manage niya ni Mama na kaya Josephine Elorita Suwalog katurunga Julian. Di kara pagpagwa pang niyo mo di kara sa magsakan area. Di kara ro mga nagabaligat mga bangus no. Asa bangus wala problema gila katurunga Julian no. Kay Kapitan Nerio Fernandez, Lucky Purpose Dealer, kay Ma'am Minin Tolentino, kay Bro Jopil, nag-iba't ibang nga mabangos, naroon daan nga ginabaligyan, no? Sa Rodeline Bunlis Bangos, nag-bunlis na makaroon, no? Abunda, takitapakabot na bangos. Buro brato, makaroon na itong bangos, no? May 120, no? May ginapaka 120, 150, no? 180, 200, 220, hasta 240, pero 240 nga ay isang bilog kang bangos para mga sobrang pasang kilo, no? Kanamiton ka. Magkor, bangos, makaroon iya. Pero may mga mintok, makaroon sa suod. Inapakas lang dahil pero barato rin ang presyo katulungan, Jodel. Aga pag kita ni mo, di ka sa bagsakan kiri, di ka rin mga frozen products, no? Mga kakanin, kabuabong nakahilira, di ka rin kakanin. Nakasari-sari nga mga klasik, mga kakanin katulungan, Jodel. Pag palapos ni mo, itkala to, Cherod, ina, man di ka rin do, mga gulay, no? Mga ginawaga na itong mga gulay sa Junandar, no? Ag di ka rin sa katunganan ni Tatong San Lorenzo Road, di ka rin kukasan ni Papa Dads na ina di karon may mga baligya man mo di karon mga nakasari-sari mga sizes mga itlog no may itlog mahalap man mo di karon na baligya ang mga prutas ang keping di karon kanong bani mga nakasari-sari man nga baligya at mga bao nato nag mga uga katurunga Julie abos na runa nga mga latok na naka mga paig-paig na kahilira no sa andar runa nga baligyaan katulunga Julie nga ibrakas mo kasana niyo magtulitin pero no ko magpanindahan para sa kay Tatay Isos sa Alcobindas sa to nakapamakalit ko may bit-bit, hindi mo ka na nga baldi katulungan din. At bago ako mag-istro, no, bagi nag-request, happy listening, no, si Ma'am Risa Sarandin, inasitio guba, Barangay Tigayon, sa pamilya si Sarandin, no, happy listening, gid kinyo tanatan. Aki mo man, happy listening, gid kay Ma'am Anilin Cortes Makalakad, ina sa may barangay na Luok, sa pamilya Makalakad, happy listening, gid kinyo tanatan kay Ma'am Anilin Cortes Malapad, ina sa may barangay naluok. Kaya ako niya igsuo, no? Kay Christian Tanya Milgarijo ba? Ready, gid siya ako nga, ano, igsuo, no? Christian, no? Tabi, nag-istorya kami hagubang ga-drive, imo tabulan siya, no? Nga reading radio ni mo magpadagan at barangay kagawad sa may barangay Publas, yun, no? Siya igsuo, Christian Tanya Milgarijo. E mo man, happy listening, gid, no? Kaya kagawad, honorable, Lorenz Amira Flores, ang mo man, kay kagawad, honorable, Jong Polinsio, no, ag sa amo niya kapitan, mabuhat niya kapitan, Honorable Barangay Captain Neil Candelario, no, happy listening. Kay former SB member George Armila Kimpo, happy listening sa mag-isawa, no, tiyaga chung yung isa dahalin, itagaw na, stagit gabi eron, nag-radio tudo, ginagpamitrihan ko dahil mag-asawa nga ra. Ag kay Kuya Rex sa Dadibas, no, Kuya Rex is Dadibas, no, ita Barangay Lina Buwan Sur, happy listening, no, kay parang Roger Ambito, ngaya kayo na pangkaway-kaway na, ag sa anang grupo, yung una kay sa team ni Buboy Sabuko nga team no kaya three timer nga si Tita Breka God at Breka Estancia si pare nga Julito Flaviano ang kay Kagaway Kagawad Grace Latsi kay Iban happy listening ang dagat sinat kare ka ko no si pare Rodger no nagalis happy pare Rodger happy listening gid kay mo no ang sa tanan tamon nga mga listeners siya ya sa aton nga mid section gasi gabong kita riya ag ayaman sa aton nga happy section no happy listening gid kinyo tanan-tanan. Ang gaya ng katong Jidel, no? May ato na ito nga balita, no? Magaling niya sa ato ng mga area o responsibility, no? Magaling nito sa may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital, paagturya sa ato nga, masakusapo na ito nga, temporaryo na ito nga may kalibo, public market. Siga po, para sa Todo Birada, ako man si Katulunga Jun, kabisila ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: Radyo Todo Live Report! Report! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
2: Abogid nga salamat ha kay Katudong John Cabicilia. Direkta nga nag-report no, halin kaina sa may provincial hospital. Mga biktima at insidente, aksidente nga mga ging pangsaka sa aton nga bagay pabungan sa nakataliwan nga 12 oras. Ag siyempre, haron ha, sa inyo man kung nanuro inyong rumbuhon, nanuro inyong bakon, ay nakapanindahan nyo ta kami ni Katudong yun. May amon nyo ta ang kwan, bunlis bangos. Amon nyo ta hindi unang paligay-ligayon dun sa mantika ag butangan itsausawan nga kahayang-hayang solbutaro among ilabas karon. Ha? Ni Katudong yun sa bunlis bangos. Thank you kid kay Tatay Jesus ha ba uro akon nga tatay nga mapinalanggao.
1: Komentaristang walang sinasanto.
2: Good morning anay kay Danica. Celestino no ginapatamyaw na ro mga istansyahanon especially sa anak ko no nga mama nga si Brigida Fernandez ag sa mga manghod sa bilog nga pamilya ita Fernandez ag Celestino ayan from Laika Fernandez Celestino here in Saudi Arabia ayan ag pati man kay Danica no si Rachel Pabilion no ro pamilya Pabilion ina sa barangay Mabilo no nagapamati man so thank you gid sa inyong pagpinamati sa inyong suporta ayan sa programang at Todo Birada. Ayan. Si Nong Gido Reyes, nagapamati man. Si GR Taiko, nagapamati man, no? Sa aton niya programa. Si Ampun Mila, oh, nagapinamati man ina sa New Buswang. Aga kama naman, no? Kay Restelin Rotolo, no? Aga kay Candilon Fall. Ayan si Nang Nini Amalia de la Cruz Obiaga nagapamati yun kato, no? Nagamonitor, nagatabid yun kato, no? Si Nang Sherry Herbacio Lusada, pati man si Sarhinto Romel Morato, nagapamati man sa aton karanga programa mga katuto. Tanan-tanan niya nagapamati ha. Good morning, good morning, good morning, good morning. Ag sa aton nga mga late tuners. Ayan. Nanugumandayang mga gina-send nga ra. Basi kon mga scammer gumandayo. Abi kamot sindriya kakon. Ito yun nga ron yung mga apps. No? Good morning ha kay Kapitan It Bagong Andagaw. At Juliet Melgariho, no, nga nagatabid man katon adlaw-adlaw o wagin nagaungkat sa pagpinamati, no? It aton karanga programa.
1: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
2: Alas 6:14 aton nga oras, agroray nga oras, agroray nga mga balita, ginahatod katon ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy guts, healthy life, mag More Power Coffee. Daily to achieve a healthier you. So magabalik, programang Todo Birada pagkatapos gidyaman ka na.
1: Rentillo, komentaristang walang

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay doyon latrakon nga ginano nga kada agahon na akong nga ginainom. Wow, na ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: Nagausay ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamiturin, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat Tata Navara.
6: GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sa pagganito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500 D3 Bio.
7: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio pag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio. Samphone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Domini Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
6: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Ipaydipaygi ko sa mabatian ko nga Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
6: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
11: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
12: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ay maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan ko at saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po, ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko at yung tulog ko.
11: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
12: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatake up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
10: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
6: Todo Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
13: Good morning, Anay, ha? Kay Rosie M. Isog. Raya, uwa tanagatagaw, ra. Ipermitang Isog, no? Ah, kay Rosie M. Isog, kay Jam Bonifacio, kay Toto John Briones, ha? Ina sa Altamar. Good morning sa mga taga Altamarian. Kay Noemi Santa Maria at kay Teresa Dagono Vega. Beautiful day. Ayan. What a beautiful day, no? A more beautiful day hamba ni Teresa Dagono Vega, no? Good morning man, ha, kay Ampo Daglinin Torres sa pamilya Torres at kay Nung Lini, ha. Ina kay Bossing Bonnie Bonifacio Conde, sa pamilya Conde, no? Pamilya Makahilig. Ayan, ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon.
6: Todo Berrada. Berrada.
13: Aga kama naman sa pamilya Andrade, no? Ina sa may Iriat Pangpang, pamilya Magno, no? Nga naga-monitor man katon sa aton karang pagpangalagad.
14: May punto ang bawat komentaryo.
13: E check ane naton do detalye si Ampod sini Andrade Ambrosio no nagapamati man sa aton nga programa ba Git Wilson ha. Ato naming kamustahon sa St. Gab pata imaw. Inakapating sa St. Gab ay wapati mo kagawa. Pagawa yun nabi. Ha? Pagawa yun. Ayaw na't balik-balik sa St. Gab yun. No? May babae nga nga binuno sa Banwa Ita Libakaw. No? Aman bagat ano tarasagat ginabuno at ano rin ginamit nga rasos ice pick or kutsilyo. No? Ag may isang kamotorsiklo nga sumunggab sa tricycle ina sa may istansya. Ayan. So i-check abianay natin si katodong Rinald Banjola sa dugang nga mga balita, dugang nga mga detalye.
14: Radyo Todo Live Report, Report.
13: Oh, direkta sa may Primero Distrito, Kuaton nga probinsya Taklan. Patrol, please come in.
15: Todong dahil nagpadayon pa makaroon dong investigation nga ginahimo ita aton nga Libakaw PNP may kantanan sa natabo karang nga incident din no ita pagpamuno kami sa poblasyon Libakaw mga takna alas 11 itong ang gabi katodong nga Jodel, no, kung biktima karabi sa initial tagamaga information nga nabuo ka to Jodel, nagapangidaron, no, ito 19 anyos, no, nga sangka babayi, sangka estudyante, taga Imora residente, no, ita barangay Kanawan sa Banwa Karaita, Libakaw, Katodong, nga Jodel, aga rung suspect nga ginaturo wa pagidran no ma-identify ita aton karon nga Libakaw PNP no akatodong Jodel based sa initial nga investigation ita aton nga mga kapulisan nga ronday kag biktima ay nagapauli kunta ra kabi no sa nakaron nga boarding house kay ibahan duan na karon alleged boyfriend akatodong Jodel sakay no sa nakaraga sangka motorsiklo gina aligar no nga may una karang sangka persona nga parang andang sumagang baga no o galing kay naobserba ra man abi nga ming kuno kainom no ronday karang nga kay ibahan nga rang boyfriend akatodong Jodel gina try na kun ano nga pagapitan para nga ikonfrontaron no ronday karang persona ang kung sino dai karang biktima ay ginatry naman no nga magpatunga agud nga hindi na baga no mag-engage sa rekreng nga kinagamo o galing di ka to natabo ka to doon dahil doon dahil karang parang pag-commotion between sa rekreng nga ginaligar agagaki nga nga suspect agro anak ko nga boyfriend gara kung sino ulihi lagi natapang dan nga may tama na no ita ray kra nga pagpamuno ron day kra nga biktima nga sangka babayi ka todo Jodel nga dali dali kra no nga gindaga sa Libakaw Municipal Infirmary Hospital no pero ulihi gin refer iya sa aton sa sangka hospital sa Banwa kra ita kalibo ka todo nga Jodel wa pagid no ita information nga gintaw ka to no rong nga Libakaw PNP
13: sinde igo ko babayi nga ra
15: wa lang git information kato Jodel no kay wa git abi no August wa at information yakin tao do aton kraga Libakaw PNP kato Jodel no kung paano natabo si Indulas Pro no itaro di kraga biktima pero may mga information kita kaina no nga nabaton nga may anak kraga Las Pro no sa part I think Liog no pero ginakontent pa naton sa part no itaton kraga mga otoridad kun duyo gid man no rung Las Pro kana angkon ako na sambit kraga biktima no kay ginapalok naton sa aton kraga Libakaw PNP tuli naka atawag kita sa ato karga Libakaw PNP.
13: Nagabakta sandara pa uli kung anang ginasugid nga nubyo.
15: Sakay sa motor, sakay sa motor.
13: Gasakay sa motor, ag may kasubuyang mansandang motor.
15: Waon makuan kung anong subang na kamotor, basta ay andang tangasang
13: pero roan na nga rang gina-alins nga boyfriend, nga imaro ka drive it motor na kainom. May gusto lang kunta nga komprontahon.
15: May ginakomprontar taga itong nasubang nanda.
13: O galing sa komprontasyon na uli sa diskasyon. Nagpatunga malang rurayang nobya para awaton hay imaw paro amunan.
15: Di ka to katong Jodel no ro nagkagadabo base kara sa aton nga information no. Wa mabita confirmation gin sa aton karga Libakaw PNP kun sa liog gid man no ro anak ro nga tama katong Jodel kay gin refer kita no kay hepe aga ipalapran nato no sa aton karga Libakaw Municipal Police Station dra sambi karga insidente may katanan no karon ta pagkamuno nagkuntat na una karon sa poblasyon na Libakaw kay rong biktima iya makaron no sa sangka pribadong hospital na no, sa aton sa Banwa kay ita kalibo ka todo del matapos sa ginreper iya alin una no sa Banwa ita Libakaw samtang sa piyak kabahin no iya sa tong kalibo PNP may kantanan no sa tabo karang aksidente ka bii ati karon sa boundary no ita barangay Tigayon aga istansya katong del Gabir kay Bulbaran itray karang nga motorsiklo no aga sang ka tricycle na tabo ronde karang nga insidente no ka bii mga tak na alas 8:08 no ita gabi matapos nga makabaton ita impormasyon do aton nga kalibo PNP nga informar na may una ni karang nga insidente or aksidente nga naguntad sa barangay istansya no sa banwa kara ita kalibo ag pagresponde ita aton nga mga otoridad una pa no sa original kara nga posisyon ronday kara nga mga impormado kara nga bihikulo katodong Jodel kung sin sa ginpatigayon nga investigation no ita aton nga kalibo PNP ag kasandigman sa pagreview sa kara nga CCTV footage no ita barangay istansya barangay hall ag katodong Jodel nagagawa no nga while ronday kara nga tricycle no katodong Jodel no hay naga napaliko na kung tayo no, sa waga kay nakasignalite man imaw katodong Jodel nga ginapanagiyahan, no, ginamaniho man ni Nimrod Garcia katodong Jodel, no, nga taga barangay Dumga sa Banwa Karaita Makato hay aksidente nga sunggaban nor sumungga burunday karang nga motorsiklo sa anak ko nga likod karang nga part no, itray karang nga tricycle kabangdana no, ita pagkatumba kuray karang nga driver no, nga ginkilaga si Primo Pito katodong Jodel no, imaw taga barangay Linabuan Norte no kalibo katulad ng kabangdangan ruan ako nga pagkatumba sa rekla nga motorsiklo nga obserbara na gani itaton kra nga mga otoridad karon dai kra nga driver kra motorsiklo ay una sa impluwensya no kung makahililong na inon tag matabo ron dai kra nga aksidente katodong Jodel no so rekla nga biktima ay gindagan no sa Dr. Rafaelis Tumbukon Memorial Hospital matapos daw no, nga makangkonman itapila ka mga lastro sa anak ko na nagkangyaing karong party kara itawas na may ganit na kahilmet kato Jodel no ronde karang driver nga ita motorsiklo tag matabo no rong aksidente kabii di karon sa may boundary no ita istansya aga barangay Tigayon sa Kabaon no kung Osmeña Avenue ya sa Banwa ita Kalibo so recorded man da sa aton nga Kalibo PNP kato dong Jodel no aga nagatipendi pa kung ano karamang disposition itry karang involbado sa rin karang aksidente kabii sa barangay istansya Kalibo katodong Jodel. Samtang sa piyakabahin no kahapon katodong Jodel na istorya naton arong sambilog no sa Igmangot itray kra nga PDL nga presente makaron no nga naka-admiter sa Sangka Private Hospital ya sa aton sa Banwa kra ita Kalibo kay nagapaabutan da no kwanda kro ga concern nga uwagid no ita suporta nga ginatao rong nga tagdumagahan ita Bureau of Health Management ita Pedology na no, sa ospital katodong Jodel naga problema makaron rong pamilya no sa kinanganon karang nga mga bugong kay kahapon kinangan abi mura nga i CT scan na naman ita uman no katodong Jodel ipaidagon pa sa laboratory may una karang mga bugong kinanganon o galing wa kara ita ayuda no orbulig abi nga nabaton umalin sa tagdumagahan ita BGMP taliwas da sa ligid promesa ita jail warden ko nga BGMP katodong Jodel nga uwas na dapat nga kabagakan kay sanda nakarabahala no sa ospital katodong Jodel no aging kumpirmar man itsam bilog no or ana ka mismo nga maguwang nga based sa pagpahayag itray karang biktima nga una makaron sa Rekraga Private Hospital nga rong ginggamit sa pagbuno kana is I speak ana katodong Jodel no rong ginggamit no sa pagpamuno sa nasambi karang biktima nga nakaangko no itatama sana ko nga may ubos kara ita ilukon aga I think kung sa likod to abot ra na karon nga baga katodong Jodel no kuno sambit kara nga biktima kay the time nga matabo ro insidente nagaubrat ana imaw no itray kara nga figurin nga tag ana nga pangitan ani to sa suod katodong Jodel taga matabo ro kang pagpamuno no sa nasambit kara nga biktima so kay nagin confirmar naton ya sa to nga Kalibo PNP kung ano ba garo ginton over no sa part ita to nga Kalibo PNP rung aginton over kada ikay Sir Andrade is daywa no ka mga improvised kid man no nga hinaniban ka
13: to sa dali parang naging tagawisan niya naging tagawisan
15: bukod ti I speak para gin baid-baid imo ra parang kutsara bagay mo nga kwan pero rung ginasugid abi sempre sa part abi ta to nga Kalibo PNP pagkaaga patabi sa hapon no nakasuot sempre nahimo sa tartanan dumang kwan karon ro mga kagamitan katodong Jodel, dato malanggit presentar kanda, rung mga information ato, pag-abot sa suod ay limitado na, no, rung ginatao sa ato, kagamang kapulisan ka to, Jodel, ilang tao at the time, una, no, sa nasambit ka nga area, particular, una sa suod, no, itaray ka nga BGMP. So, ging kumpirmar, ita aton nga, or pamilya, itaray ka nga isang bilog sa mga biktima nga, porsigido siya, no, nga mag-file ka ita kaso, kay kahapon no hamba na mag-adto sa dai sa tong kagakalibo PNP pag once nga tapos sa kaso no rumpila kung makinangan ng buong kahapon una sa Panay Hospital kung sa siino una naka-admiter ray krang biktima kay Rohambar Tabit at ang kraga BGMP pag adto ng daito kato judel naman na ay mapangayo pa na managamit ulit no? Sa mga LGU kato judel ako nga isuporta sa na kraga pamilya nga magkaroon ay hindi man pwede papayaan no? Ita pamilya aron dai kraga biktima kay hagos kani nga budayan pa kraga makahambay no katodong judel na nagreact abisanda no sa statement itong kraga BGMP na una nakara sa establi no nga kondisyon roray kraga baga biktima katodong judel that's why kahapon nagtao no itanda ko gapagpahayag rung sambilog sa mga miyembro kat pamilya may kantanan sa nasambit nga insidente
13: okay so bagagi kun bagaging counter nandaro statement it-

0: Ay bangod nga ina natabo sa andang kustodiya. So sa gabto nanda, rutanan niya mga expenses sa pagpa-hospital, pagpamayad, no? Ita pasyente, hay kon mauron nga uwapat may ginatao, ayang-ayang man nga hugaton, no? Kung hinunupatas ang damatao, no? Ay, aron ang damang mismong hinambay nga naga pangayo patas na natbulig sa mga LGU, no? Diba?
1: Doon ang bay ta, taga-BGMP.
0: Kapareha no, sabi ko yung Dalida brother, taga-Balite, mangayo patas na rito sa kay Mayor Caliso, di ba?
1: Hay, okay ta siguro sa kwan, okay ta siguro sa probinsya hospital katodong dyan, no? Kay Longgin Sambit, abi kato ni Jill Senior Inspector Palmihari, ta to kaga-BGMP nga, ang problema kay among ani na maayo diri sa aklan kay may ara nga muwa ang probinsya kag ma hospital na pagbas nga ma admiter or ma hospital at ang PDL libre sila no pero iya siguro sa provincial hospital ka no pero
0: ay, sa private hospital ay ara provincial hospital ay may una ang resolusyon no sa sanggo ni ang panlalawigan nga si Governor Jubin nagpangayo kato ita otoridad gahom no aging tawan man imaw it otoridad no nga magsugod sa sangka kasugtanan or sa memorandum of agreement para nga ro mga PDL naton dorayang person deprived of liberty or dayang mga preso naton sa mga holding facility iya sa aklan haykon may mga medical attention sanda libre sabat it gobyerno pero may una kita abing mga kinahanganon nga ron nga bugong nga uwa sa sugod nga mabakay nimo no katodong Rinald, mayadyang provincial hospital makaon ay halos kompleto nit pasilidad. Hindi kaon pagdagon sa ibang hospital nga may andar ito nga uwa sa probinsya, no? Katodong Rinald ay siguro rumayad karon nga obra hunanda kung may mga ginastos na sagwa tipuno ng daro reseta, resibo, no? Ang ipakita sa pamunuan nit BGMP kung sandara ay balikan it kwarta nga andang ginasto.
1: Ay, ero problema gani, ultimo gani nga pamasahi kat no, dahil naga problema rong pamilya nga adto sa ospital, no? Ang siyempre rong kinanganon pag ito na ay like ro mga buong kahapon nga kinanganon bakon. Wa pag ito rong mabaka, naligad pa nga adlaw. Kay,
0: dahil wat kwarta, no? Pero yun do problema makaron, no? Doon do problema, no? Katodong Rinald ay gapakalimos patagali ro BGMP sa mga LGU, ay naano ron?
1: Pagin ko tanan nandaron duty nagabantay nga BGMP personnel no sa hospital ay ginturo ito sa BGMP no so nagadto man ito rong pamilya ron no, galing pagbalik ng dawa mat dagadaga katong dahil kay ambay ita taga BGMP ay mangayo pa rin bulig no sa mga LGU do yun do pagpabutsyag no ita maguwang no kuno sambi kada biktima nagakahawag don sa safety matay try kada biktima kay syempre ro ata kuno nga anangpon kada gastro is dito delegado katong dito lang that's why gani nga hasta nakaroon una pata sa intensive care unit ita provincial A ita paray kaga private hospital agaging kumpirmar magandit ato nga kalibo PNP no nga aming ko nabuday ang pagin sa Gapo no nga makahambay kay may tubo pero ray karang biktima no sandig man kahapon sa pagkumpirmar no ita na karang maguwang nga aton karang na istorya katodong
0: detalye. Pero Kimo, may mga development gidman doon ang sitwasyon it mga biktima?
1: Pero sa provincial hospital, may okay siguro ka detalye, except na sa naikrang akwan.
0: Tag sa sangka private hospital nga itong may tubo, no? Agay rin po nga tubo sa kilid, pagod ko anang grabe nga taba nga kinahangang mapagawa rung mga apoy nga dugo.
1: Then, doon mo lang ka detalye, no? Rung kwan nagpaabot ang bagay ni kapot pamilya, manay, waong tama na kung tama na kami nailang na magparadyo pag-abi, magreklamo pa kami kung gina-provide ba ta, no?
0: Ito kasi BGMP. Wala na silang choice aging promesa kandat pamuno at BGMP ron eh. Kaya kita mabulik kita at panawagan, hoy BGMP, dukawa man ninyo agbuligan bisan papaali, no? Pamasahi lang, base ro pagkaon pa gani, problema, no? No? Aga kama naman, do pang baka ita mga kinahanganon nga gamit or bugong para sa pasyente sa aton niya Bureau of Jail Management and Penology po.
1: Kapay no nga makaabot no sa tagdumagahan ita BGMP kato dyan dahil kay hindi masandaran no magkuhan hindi masandaran magwagas nga magreklamo kung
0: ayo ron kung may ginatao ag may ginabakay ay makarong uwag dapat kan upa madapatan itatong bugong ay wa tagali madapatay wa ganit ginabakay
1: di yun do problema kato dyan dahil no ita pamilya nga ginpabot katon kahapon no ita pamilya no nga tagabanwa kara ita leso no kato dong Judel nga sambilog no sa mga PDL nga nabunaan no una karon sa suod kung BGMP at todong nga Judel. So far no sa iba naton yung mga municipal police station sa first district kita tong karagang probinsya Katakan

0: Huwagi man kato ma-reported doon kapag untoward incident kinagkaginabo sa pila ka mga banwag sa COVID Primero Distrito kung probinsya. Rong update no development sa incident at pagpamuno sa banwag at Libakaw at rin kayo follow-up sa ato kay Libakaw PNP. Live pinag-report sa Kalibo Municipal Police Station sa Gapon para sa Todo Birada. Ako man si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo. Kaibigan mo.
1: Radyo Todo Live. Report. Report. Ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
2: Abugid niya sa gamata kay Katodo nga Reynald Banjola. Direkta ka nag-report sa may Kalibo PNP mga update it mga nahuunagon niya balita. No, especially duray ang ginatutukan nato no nga pagpamuno sa may banwa ita Libakaw. Agrurayang kaso ita pagpamuno no sa sugod ita Bureau of Jail Management and Penology. Nagasalig abirong pamilya no nga inaagon sa BGMP sa holding facility no. Nga safety yon ay hindi mo tagali gihapon masaligan no. Agaminado nga niro pamunuan ito BGMP nga kuyang sanda sa tawo. Kaya doon do kadahilanan nga may natabo ang pagbugunan ay uwan nanda ay hindi nanda kayang monitoron ro numero ita preso versus sa BGMP personnel ay dapat sigurong dugangan ta ninyo ron ang magbutang kamuunat mga CCTV no ag magbantay gid it mayad ay haron may anda tagaling mga improviser na nga mga pwedeng gamiton sa krimen rayang mga ging baid niya ag ibuno ray mga kutsara nga ra mga tinidor delikado ra oh daya mga utod-utod niya mga bakal delikado ron ay andat arong sapsapon nga sapsapon nasta tumagawis ag kon may andat ang ginamasutan ni natbo tag hibuno tananda tatapos kagin
1: ang bawat balita hindi palalampasin ng
2: ay dapat siguro maglunsar ita paghalughog or pagpangukay ayan ikuan na nay mga preso iguwaan nay sa silda ang pangkapkapan ha pangkapkapan sa bilog nga gawas maitid nya pagkapkap no agroanda nga mga silda pang usisaon tanan-tanan ro palibot it BGMP ha dahil sarayang natabo no dapat magpangrikisa kamo ina sa sugod.
1: May punto ang bawat komentaryo.
2: Ay matod sa yun naton nga may mga sistema man kamong ginasunod. Nga bukot basta-basta nga kung halimbawa mga ayoro pamilya, ay may una gagay kamong kuuton sa lata o sa kahon, ha? Nga may kwarta kamo, no? Ay yun ay ginarequestan pa taman ninyo. Nasairan man naman doon sitwasyon, ugaling, dasig-dasigan nyo, buligin nyo, kay hindi makahugat ang kabuhi sang tawo, no? Kung halimbawa nga mahuga-huga na gid, ag kinahangan do makarang sistema sa hospital no agrayang ginatawag naton nga immediate medical attention ay harong indi tangani kuno mabakay-bakay it pamilya rubuong nga dapat hay kan upa ging gamit
1: matalinong talakayan masarap pakinggan
2: so, patawagan ta sa taga Bureau of Jail Management and Penology ha nga buligin nyo rora yung mga biktima it pagpamuno
1: walang inaatrasan sang
2: ay una ra natabo sa sugod it inyong bilangguan okay, i-check na nato si Katodong Rolly Boy. Direkta sa may Banwa Kara ita Numansia. Mga Katodo, no? Ay may tag-suspect nga to nga naggapas sa Republic Act 10591 ay ging in question, ha? Mga Katodo, no? Agro-akusado sa kaso nga serious physical injury ging remit yun man kahapon sa Aklan Rehabilitation Center.
1: Radyo Todo, live.
2: Para sa dugang pagit niya mga balita, ang iba pagit niya mga balita sa kompleto nga mga detalye, Katodong Rolly Boy, please go ahead. Katodong Rolly, please go ahead. Dali yang ay nagasaga pa ita signal do komunikasyon ni Katodong Rolly Boy. Patrol, please come in. Ay, tapos yun. Tapos yun kita kara. Di, pakiayo sabi. Nag-a-a-a. Inakabi nag-report sa banwa nga hindi pwede magbakat bugas. Ito kabi report tinaga sa Makato. Ah, katodong Riliboy sa Makato, kabe, report. Ayawin na sa banwa nga hindi magsugot to ibang isbi nga magbakit bugas. good morning, anay, kay Ampod Flore Rentillo Tolentino, kay Eric Nazario, ag Eric Gregorio, ha? Ag kay Bingay Almanon, ag kay OFW Adventure. Ayan. Nga nagapamati ko no sa Radyo Todo, mga katodo. Okay. Kung alang-alang, partner, kay nag-a-i-i-o-o ka, no? Sa landline na lang. Sa di bagagon ka na lang, agi. Ay, ang nababatian ko, abi, daw ginaruban sa ka nga, ha? Matsa ginaruban sa si Katodong Rolly Boy, nagahangos. Ay, Maria Kagusip Santisima sa langit, maluoy ka kurason. Oo, nauni mo, Je. Si Katodong Rolly Boy Herrera, balikan naton. Kabay pa nga, hindi ko ni mawag a-a-a-a, e-e-e, o-o-o. Ay, Maria Kagusip Santisima sa langit. Okay, ara na? Okay, dali yan, ginahugat-hugat naton do. Alinyada ni Katodong Rolly Boy Herrera, no? Gina-fix pa namon para nga maghilibati kita at magkagaintindihanan kita. Standby Altabas, aga standby numan siya, ay balikan ko ro akong panawagan kahapon. Sa mga numan siya hanon at sa mga sangguni ang bayan, ha? Paki-clarify nyo, abi, no? Gusto ko malang nga makabati ko inyong clarification. Ah, gusto ko malang nga makabati para mabatian man kamot naman si Hanon. Oo, sayod naton nga rurayang EIP ay haunagunda nga na disaprobahan. O galing, uwa man siguro na ma-submiter ito man ag ma-agenda, ag matalakay, kung uwa man mag-advise no taga-DILG, nga raya man ang arang bagay, ay aprobahin nyo kasi una nakasugod, ro 5 million, nga pang bakay itbugas, ag una undong kwarta. Aga sa akon nga nabuong information from the insider, ay matsa naka-initial order yuta si Mayor Ugi, naging pa-standby gang, no? Kasi raya lang nga ni Rukugang, ro approval ita sangguni ang bayan. Berada. Berada. Ay, uwat at may natabo. Ay, abi, i-repile nyo abi tuman, naghambaw siminto lang ibakal.
1: May punto ang bawat komentaryo. Okay,
2: balikan tas katotong Rolly Boy.
1: Radyo Todo Live. Report, report.
2: Oh, direkta sa may banwat naman siya nga ayaw bumili ng bigas. Patrol, please come in.
3: Yes, katotong nga given, no, sa aton nga mga follow-up report sa pinaka mga accomplishment kung aton nga mga kapulisan iya sa segundo distrito matapos naging sobirong search warrant sa banwa at miso kung aton nga mga otoridad kung sa bahay ni Barangay Mina sa banwa at miso kahapon at agahon nga kung si ito naging subject sa nasabit nga search warrant amurong panimaray ni Asertin or alias Ricky 40 anyos sa Trigon ay resident sa nasabit nga lugar nga kung si ito ni Silvera search warrant, no? Nga na-recovered siya na karanga panimaray rung sa katayos ng revolver ang lima ka mga bala magasin, kalabi 45 kong pistola, 100 isa wakama identify nga Almas Lupang nga kung siyang ginasugid nga gin-applyan si Maura ito sambit niya search warrant matapos na asod-asod nga mga reklamo o nakaabot sa aton nga mga kapulisan na permiyang nagapagupok it anakara nga Almas Lupang no, kung nasambit na persona matapos nga gin-aristo ang disedahan sa sambit ng search warrant para sa mga ebidensya ay ginadaan sa atong karanga Abiso Municipal Police Station ang ginadaan rin sa ginatawag ng medical examination and after medical examination yung balik rin sa atong nga Abiso PNP at makaroon na sa kusuya kung atong nga ka Abiso PNP at subject no, nga ega in question kaso before the provincial prosecutor sa kontra sa kay Asertin Ricky in violation sa Republic Act 10591 and all the of firearms and ammunition regulation act no kung ato nga naman siya o kung na dito municipal police station. sa piyas na bahay, at least nung matapos lang din ako na meron ang sarili ng tiya na sa bahay ng barangay Bubog, particular sa Masikyo Ilawon, ay gindeklamo ang hospitalized araw anak ka lang ang tiya matapos na nang yung ako. Imagin pa sa gindisilihan ng pagkapailan, gindailan at kaso kung at mga komplenan. No? Garong nasamit na ako sa do, na si John Anthony Cipriano alias Tonton, 24 anyos, sa Chiki Ilawan, Barangay Bubog, ay kahapon ginringit yun. Alas 4.33 yung oras itapon sa Aklan Rehabilitation Center sa bahay ito barangay na Loc for serious physical injuries, no? In good mental condition. So nasamit na pag-remit ka na base man sa commanded order, lagi pagbuha ko ating na Municipal Circuit Trial Court at Banot Malinaw at Banwa at Liso na konsin yagi man na darayang din at Tuhan at ginamit yagi sa atong na Aklan Rehabilitation Center. Magluwas ka ng katotong Jibel, huwag ibat mga reporter ang Tuhan and Jibel, ya sa pinaka mga municipal police station sa segundo distrito, magluwas na sa pinaka mga accomplishment na natawa nato at nagkasibong follow-up update para sa kasayuran kung aton ng mga tagpon natin katodong Jibel. Tawahay, no? As far as the situation is concerned sa aton ng segundo distrito katodong Jibel. So diyan lang initially, ito natin matatang mga information nag-report, no? Based on police files and say story, para sa Tudo Miranda, dahil na nag-report yasa naman sa police station, ako naman si Katodong Rolly Boy Herrera, ito dito doon, kaibigan mo.
1: Radyo Todo, live, report, report, ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo, Radyo Todo.
2: Abogid niya, salamat ha, kay Katodong Rolly Boy Herrera. Direkta nga nag-report no sa anak karang area of responsibility sa may segundo distrito ko aton nga probinsya it Aklan. Ag sa aton nga pagbalik ha, Balikantaro, Banwat, Altabas. Ay mayad man yani nga habatian taro muwa ka nga rani Mayor Diniripol. Ay imaugid do nagtawag katon. Ag nag-informa katon no nga kabati, ama na ako, idol, nga nag-mugumugot, ama na ro, daywang kamag-ama. Aman makon, aman kikunot, ging baton-baton ko taro, ratong programa, itoswag agni Haris ko. Kat ko, June 28 makon, oo, kat iya man na kamo nga to, nga nag-cover sa medical mission, ama nga katudo, ay ano man na rumagain. So, kahapon, nag-istorya guman kami tuman, ag-anang aning hasugid akaton, nga roraya man ang medical mission, ay may sugat amana akong nabaton, nagsugat amana si Governor Joen Miraflores, iya sa Altabas, no? Nga royon abiron nga i-assist ag usuyan itbinyo kasi hindi available do anda katong covered court, no? Inasa sentro. Itbanwa, no? Kay may haunagon nga nagagamit. Kaya higto tahag to sa covered court nga to itasang kabarangay, no? Sa Altabas. Agaron man ang halin man mana sa provincial government o mga doktor ay ging lead manaraya, ging pangunahan mana ni Dr. Cornelio Bongquachon ag iba pa nga mga provincial doktor, no? Government doctor, mga volunteers, agkoamon man ang RHO. So ano man na ang magain? Ha? Uwa man na it magain? Ay uwa matamakot magain akong nakita. Ron ay medical mission tamakot na to. Sa kabo-abo kita makong nag-abil. Abo nga may mga edad-edad, agrayang mga inunga nga ra, no? Nga nag-abil, it libreng check-up, ag libreng bugong. Oh. Ay amakon mo tamakong pasagamat itpubre ron ni Altabas nun. Nga bisan inasanda sa Altabas ay hindi makaagto sa mga klinika ag magpa-check up ay pilaga girosokot, 500. Oh. Plus pamasahe mo pa. Plus paro inugbakat bugong hero yon, pamasahe gang. Ag kung magapit ka sa lugar, baktasun mo gang. Oh, di ba? Ay ehersisyo man dubog baktas nga ron eh. Manampit ka rito ang mag-uistorya ka mo, makaabot gid ka mo sa covered court nga to, no? Ag makapalista. aga makaabil ita libreng konsultasyon. Oh, may buong pangalibre.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo.
2: Manahin nagsugat na manahin sa altama si Governor Juin. Nga may una man nga medical mission, ag may mga doktor man na kami nga ipadagain na. Oh. Ag ma-assist yang rural health unit, ag nag-assist ginmataro RHO ita Altabas, no? Bisan istoryahon ta si Mayor Ripoll, bisan interviewon ta si Mayor Ripoll mga katudo, hindo na ay hinyoon ta, nga kung pwede mo nga magtaot statement, kung paano kinga naka-abot ina ka na rurayang medical mission kung nagtaliwan nga June 28, ah? Nga ana ituswag Ilonggo, agpaman nga nakahambag imaw katon kahapon, sa amon nga istorya nga may sugat ama na si Gobernur Kakon, may sugat ama na si Gobernur iya sa LGU Altabas, hanungod mana sa medical mission, ay haron mana si Dr. Cornelio Bungkwatson Manaro Doktor, nga nagapanguna sa mga doktor nga nag-check up, sa doktor nga mga nagapangutana sa ginabatyag it pasyente.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
2: Ay rurayang mga medical mission, bukod niya at basta-basta ron, nga butangan ka at stethoscope, o pa-inhale excel ka, tanawon ing mata, tanawon ing duunggan. Oh, nga. Ha? Raya ay ginapangutan na patay. Ano yung ginabatsyag na ay? Oh. Ano rin yung maintenance na ay? Ano rin buong na ay? Oh. So, ro doktor mismo nag-determine kung ano rin dapat. Ha? So, what's wrong with that? No? Ay, according kay Mayor Ripoll, ako tama na ro mayor nga watang kausit kontra. Tanan tama na ginabaton ko, tanan tama na ginaideyahan ko. Watang mana nagapadikta nga, abe, hindi mana ron pagbatunahay. Nag-mayor pa mana ako kon, hindi ko pagbatunon do para sa kamagayran it akon niya mga pumuyo iya sa Banwat Altabas. Oh. Hay ano taman ang saga sa mag-ama? Aman man at makik sa nakakon, naging baton-baton ko kunururaya nga rang a medical mission. So, hinaga, itry naton niya maabot. Akon mapa-interview ginman si Mayor Ripoll, no? Ang kung nagpamati man doon nga mag-ama, ay pwede man sana nga magtawag iya. Ay iya sa atong programa ginadagarong issues, hindi ka mo magsabat sa ibang mga programa o sa ibang mga estasyon.
1: Matalinong talakayan,
2: ay iya na ginatalakay sa programang Todo Mirada. Ha?
1: May punto ang
2: so kung iya ginatalakay sa Radyo Todo, iya ka mo sa Radyo Todo sabat.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
2: Natagbuo nga ni ako kahapon kay retired Master Sergeant Matt Wakan. Ha? Natagbuo mana ako kimo idol ga pamati. Pero tama ka, may punto ka. Ano mana ang sala? Mauron abi mo magpanghambag-hambag ra si Sir Matt eh. Ano mana ang sala dito? Ha? Nga may medical mission sa Altabas. Wala man siguro mana problema kag wala man sala si Mayor Ripoll. Oh. Kon kay Sir Matt Wakan pa ha, nga tuno ay nagtawag imo katon kapo nakibot yan ako eh. Sa kabuhayon makon, imaw po yung nakatawag kasi nakapamati, gali imaw, sa last part itaton nga programa, si retired Master Sergeant Matt Wakan, tama to ang imo idol, kag tama man ay Mayor Ripoll, para to sa mga pumuloyo. Oh, nga man na balabagan ta, nga man na, ay hindi kita magpasugot, kay para to sa mga pumuloyo. Hindi man di ito para man na sa mga politiko. Oh, para to sa mga pumuluyo sang Altabas ang ginahimo sang uswag kag ni Arisco.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
2: Nga man na mahulat pa kita sa ila kung wala sila kadumdum nga buhion ang mga tawo.
1: May punto ang bawat
2: tuntaryo. Wala na siguro nga bot hambalon nga buhion. Hay tawan it libreng medical don, libreng bugong. Ah, para nga magmayad ka. Di kung magmayad ka sa masakit, di ba? Mabuhi ka. Abi mangayat na lang mana kita idol. Ambala mana. Nga si retired Master Sergeant Matt Wakan handa nga magpa-firing squad, magpabaril sa Pastrana Park, i-cover nyo mana sang Radyo Todo, no? Nga i-challenge ang mga politiko nga mabuhay yun sa posisyon na or pabalik-balik sa posisyon, mga politiko nga madugay na mana sa posisyon, oh. Nga wala sila nakapamursinto, wala sila nangawat, or wala sila nagbingbing, ha? Kay kung may ara man nga tumindog nga politiko, mapabaril ko sa Plaza San Calibo. Oh. Kaparehas man akurayang impeachment complaint. Oh. kaparehas man ako ginahambal nila kay Ted Haresco, kay Jojo Ang. Oh. Under investigation pa lang gani, man na ginainvestigahan pa lang. Hambalo na nila man na nga, ay, maperde na na, hindi na na magdaog, makulong na na. Oh. Uy, bagani, man na siya masintinsahin nga guilty beyond reasonable doubt. Oh. Ha! Pertigid man na ilang mga batasan. Oh. May anang ginapabati-batian eh. Pero man ako may tumindog nga politiko, tagkabuhay-buhay yun man na sa posisyon, pabalik-balik lang. Kag mag-signify, kag mag-certify, nga way sa sala, way sa kakuot, way sa kakulimbat, way sa katakaw, way sa kakurap, mapabaril ko sa Plaza San Calibo. Oh. Aron ha, nag-challenge si retired Master Sergeant Matwakan. Nga handa imo nga magpabaril sa Plaza San Calibo kung may politiko nga kabuhay yun sa posisyon. Nga uwat haobrang kalukuhan, mapabaril imaw.
1: Berrada!
2: Berrada! Ha, mga katudo. Okay. Sige, alas 7:02 ruaton karang oras, ha? Balikanta ruaton ngarang mga isyos, ha? Balikanta rubanwat naman siya, balikanta rubanwat altabas banwa. Alas 7:03, agroray nga balita, ginahatod katon ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy guts, healthy life. Mag More Power Coffee daily to achieve a healthier you. Magabalik ako pagkatapos si Jamagara.
1: Rosel Rentillo, komentaristang walang

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko niyo yun?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga rin nag-okay ka sa akin. Ang tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
6: Deacon Funeral is now in Mahadoklan, Corner Diversion Road, in front of Clingas Gasoline Station, beside Southside Tower. Deacon Funeral now accepts guarantee letters from the Department of Social Welfare and Development, or DSWD. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Dicon and Alilin Taunan Dicon.
3: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. GTX 500. Alagaan ang iyong atay sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500. D3 Bio.
8: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio.
9: Si Ma'am Annabel, nag-nueva isi ha.
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama, ganyan. Tama.
10: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo. Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
11: Okay. Good morning, Anay, ha? Kay Ramon Salido, ba? Nakatabid man katon si Ramon Salido, no? Bukon man siguro imot busy ram ako, eh. Ah, nagbugawang. kaya kung hindi kagali na akong hikita riya, nga hindi ka mag-pa-shout out, ay nagbugaw ka, no? Kay Guapa Kalipa, ayos ta. Good morning, sir. God bless Kalibo Todo. Ayan, agamat gid, no? Sa aton yung mga supporters, sa aton yung mga viewers, no, nga nagpamati makaroon sa aton karanga programa.
3: Komentaristang walang sinasanto.
11: May reaction ko, no, no, si SB member Pilimon Olong Enero sa natabo, no, may pagklaro. Ay sayod matanan dagali nga duraya nga rangging forward ging resubmit ay tag EIP nga na disapprove, no? Wa mata ngani kuno sandara nagapilit kuno wa mata it abiso advice tawagi ABJ si SB Olong, no? Pero ana bing hambay kahapon ay wa mata sandara gapilit kuno wa it advice ro OIC provincial director ita DILG nga i-resubmit nyo gang ay prior gali karon ay matsamay meeting naging patungan ro mga sangguni ang bayan baga nag-meeting tao kon ro yun do tama no nag-istorya ay butang talang abi nag-istorya ay meeting kun doon ay je tawagi abi je si SB Olong ina may number imaw wa okay hara lang oh may ako niyang number kana no okay dali yang ay may clarification yang no okay si SB so yang rekaon kun tin makontak na daiwa no ka numero no nga may advice gali ro DILG aga sayud man ko andang MLGOO nga si Tukol no nga mangayo kamot reconsideration. Doon ko nuro advice eh. I-resubmit. Ag mangayo man ang kamot reconsideration. Nga i-reconsider nga aprobahan para magamit nuro yung 5 million nga halin sa Office of the President. Ha? Ang mga katudo. No? Kuha nyo. Para magamit ay para ron sa rice assistance gid matagali, no? Aga may una matanga separate fund from other project like infrastructure. Airoraya nga rang 5 million is intended yang para tananda sa bukas. Aga sa aton nga nabuo nga information, may initial order na gali man akunta si Mayor. Ayo galing. Hindi naman to mabuo kung hindi mabayaran. Ay una pa nga ni sa bangko, no? Ro kwarta. Why pa ma-withdraw? Kasi hindi man na ma-withdraw. Otherwise, nga wapa it approval sa sangko niyang bayan. O resolusyon nga authorized kay Mayor, no? Nga buon do yung kwarta gamiton sa pangbakait bugas.
12: May punto ang bawat komentaryo.
11: Ay, siguro, waman doon mag-i-resubmit para magpangayo it reconsideration. Mga katodor, o si Mayor, no, sa sanggo niyang bayan, o galing doyon nga ni Rona Tabo. Waman kunot ibang ging diskasan eh. Nga abe haging istorya kata nga maging repile pa yaron eh. Na-disapprove doon. Ano pa nga reconsideration doon yung ginapangayo? No, hindi kung pwedeng i-reconsidera ron. Pwede mga habagon abi nga naglaps yun, mga Mauro, no? So, wag itakunot debate nga natabo. Ay pagbasa gagi ko na tong agenda, ay nag-raise agit motion si dating mayor, SB member Gisrel Templo Nuevo, ag nag-motion nga mag Division of the House. Ag sa Division of the House, ang mga katudo, ay aron nagboto pabor nga magbakal, ay daywa si Ulong ag si Iligan. Pero nagboto nga hindi, ay apat. Apat kasi abong absent eh. Absent ro Vice Mayor, absent do Liga. Ag iba nga mga kaibahan na day Mayor Gistrel, absent. No? Si SB Jerome, imaw mataro presiding officer.
12: May punto ang bawat komentaryo.
11: Hindi man makaboto, no? Otherwise, kung manaog imaw, mga katudo, no? Ara na si SB Ulong, je? Ara na sa pihak naton nga linya?
12: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
11: Ay gusto naman lang kuno magtaore itasang kiri nga reaction comment, no? Saraya nga rang natabo, no? Nga ruinog baka itbugas ay uwa tama aprobahi.
12: Todo berada, berada.
11: Ito na rabi nakasood sa EIP mga katudo, no? Sayod man siguro ko aton nga sangguni ang bayan kung nanuro nagakadapat angay agbagay pero hambay ko ay pangbakairat pagkaon, bukon mat pangbakairat haloblak, bukon mat pangbakait simentura, ha? Waman na ginabakait graba, bugas, tugog unon, kaganon, hay, amat, wa tamataw it reconsideration. Ayan, ay doon ko no, ay roturoy, no? I-resubmit nyo man, ha? Aga magpangayo man na kamot reconsideration nga aprobahan, agad man na magamit. Doon dutuno, ay matsamaro dutuno, ter DILJ, no? Kat nag-meeting sa day, ging patungan yun man sa darat DILJ sa nabuo nato ni information eh. Ha? Duraya nga rang problema.
12: May punto ang bawat komentaryo.
11: Ay, kung hindi ko man doon magamit, ay paalin. Ibalik ro kwarta sa Office of the President kasi waman eh. Ag, basi baga mag-laps. No? Mag-laps ro paggamit it kwarta, no? Mangutana abi kita kara sa mga nakasayon. No, kon may mga timetable da, no? Nga base mag-lapse ro raya nga rang kwarta ag hindi un magamit. Ay, goodbye ron, goodbye naman siya.
12: May punto ang bawat
11: goodbye arriba.
12: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
11: Ayan, gusto natong i-challenge para nga makapangayo kita it mas madagom nga explanation, explanation. Itanan kung sino ro nagapamati ang mga katuto, no? Explanation ko inyo nga sanggo ni ang bayan, ha? Ay siyempre, inyo ron ay siyempre numan siya hanon, buko matarot kalibon, no? Ang mga katuto, ang hambawong naton, ninyo, no? Para nga mga maintindihan nyo kung haman, makaratagali, may mga proseso ron, oh. So kung may mga proseso, ay ano baga dapat naton niya ayuson? Dapat naton niya kabuliganan? Oh. Kasi pangbakay ron itbugas, oh, 'di ba? Uwat magain eh. Ginabakay ron itbugas eh. Ay, Maria Kagusip Santisima sa langit. Oo, maluoy ka sa kwa nagatawag ro istasyon, no? iyat na tumawag ka ton. Okay, ina lang. Okay, tawagi abi mo, Jay. Yan, nagtawag abi yaho. Ina lang tawagi, no? Ayo, may nabilin pa man kita nga oras, no? Ay, matao ko not sang kering reaksyon si SB Ulong, no? Agro sa pihak ron, no? Abusin na kamukha kon, no? Ay, matawag man kami, no? Matawag man kami galing, no? Kung ano man doon yung reaksyon sa pihak. Ayan. Okay, sige. Okay. Good morning, anay, kay Sarhinto Romel Morato, no? Nag-monitor ka to, no? Samta nag-inom ko no imaw ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Ayan, so... Ayan. Sige. Ano raya nga ra? Ano ro ginatawag ko sa Milo nga ra? Sa imo nag-programa kita, magtilinawag ka mukha ko, no? Ito ka mo agi, ho, ah. Kung gusto nyo nga mag-tao ko inyong mga comment, ito ka mo agi sa amon nga landline. Hotline, no? Sa amon nga landline, at sa CP number, no? Paki-plus nga ni J.I. basahon tayo at sa nagatilinawag ko, eh. Hindi na pwede magamit ang cellphone nga ra, no? Wakot jack, eh. Kasi ro akong cellphone nga ra, 3310. Agro amon tang jack, eh, ay pang iPhone tao, eh. Hindi na pwede isot-sot sa ang buho ra nga ma... bilog, rayat na magapad.
12: May punto ang bawat
11: aran ka mo, tawag, oh. 0933-863-0556. Ginauman-uman ko, ha? 0933-863-0556. Ayan. Ramon nga landline, 0268-4456. 268-4456. Ina ka mo tawag para mas klaro gid, no? 268-4456. Landline, 268-4456. Ag sa mobile phone, 0933-863-0556, ang mga katudo. Royon Duamon nga hotline, daywa, the landline and the mobile phone.
12: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
11: Okay, so na itong nagatilinawag iyakato na, igto ka mo agi sa pihak. Ayan, saging anunsyo na akong nga numero, no? Sa mobile phone, ag sa landline na mo, no? Karon ka mo agi para... ina kamo direkta kay katudong Reggie, no? Agod mai-una na kamo pagto iya ka kon agod mabatian kamo itanan.
12: May punto ang bawat komentaryo.
11: Okay, good morning anay kay brother Jaymar Carpio Julian, it plaque of the divine mercy. Abi brother, i-pray over mo abi ning mga SB member ho nga tagaan sila sang kwan. Mayad nga paminsaron nga panghuna-huna, no? Magbakal na sila bugas. Ha? Good morning kay Maricel De La Rosa. Happy 11th birthday kay Rencel De La Rosa. Okay. Kay Lalo Cha Inserto nga nagapamati man makaroon sa aton karang programa.
12: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
11: Alang-alang, Gidje. Hindi, Ged. Awa, Ged. Sige, kung hindi, Gid, makuan. Okay ka. Hindi gid magkilibati, no? Good morning sa pamilya de Roma. Ag sa pamilya Rehente, no? Ina sa Sitio Kindot, no? Sa Barangay Estancia, Kalibo. Ayan. Nagapamati gid makaron. Ro pamilya Rehente. Ag pamilya de Roma, no, sa aton karanga a programa. Okay. Si Prani, si Kapitana Tayatara, no, si Kapitana Prani Reyes. Good morning po, Sir Judel. Ikaw ba, Cap? O tama, no? Ano, nabitas ba to? No? Okay, sige, si Prani Reyes. Matsa, Kapitan Tatnuman siya rin, no? Si Prani Reyes. Okay. Nagahugat ko no, Je, si Kwan, SB Ulong, no? Kung makatawag kita, eh, mahina nga ni Amba ni Katudong Reggie, ro signal, hindi nga ni maghilibati, no? Okay, sige. Si Kwan, eh. Basi mataot reaction si Kapitan sa Imauray. Eh. Kapitan Itnabitas, no, si Kapitan Prani, no? Nagapamati. Oh. Okay. Yes po, listening po sa programa mo, sir. Mother Democracia Reyes. Ayan. Nagapamati ko, no? Ruan ang nanay, no? Nga si Democracia Reyes. Ayan. Ayan naman, Kapitan Prani. Ruan mong reaksyon. Sa inugbaka nga at bugas, ay taganuman siya ka. Araw ay, ginapatamyaw na si Kapitan... Asin, si Kapitan, ginapatamyaw ni Kapitan Prani, no? Si Democracia Reyes, no? Nga nagapamati. Igbata siguro ni Katodong Jujitray. Reyes, eh. Ay, nagapamati. Anong reaction mo, Kap? No? Saraya nga rin bugas. Ay, kuwan niya ni... okay, hindi mo makasabat, no? Wa ko no, ay problema eh. Problema ro linyada ni SB Ulong. Hindi mo hindi ko no makakuha na, hindi makasugod ro ana iyang signal, no? Ay pasensya kita anay ron, no? Mga katuto, no. So aron na, ro importante ginginatratar naton do mga reaksyon. O galing ay hindi man yan eh, maghilibati, no? E, pati man si Kapitan Praninger, basi matao man yan eh, siguro kung tata comment or reaction. Hay, o galing ay tawagang, no? Mga katodo. O, sige ah!
12: May punto ang
11: diretso bawat kita, komentaryo. No? Madiretso kita, mga katodo. Aywan ang tanay ro isyo nga na, no? Si Kagawad Elma Regalado, no? Nagapamati man. Ano yun nga ni ro? Pangagan ko anang atong... negosyo ay nga ma-shout out man nato, no? Wa ko lipat ako ay. Gintuok-tuok ko ang to sa anang printed at anang mansion ay. Aro tarpulin ay masyado tabi kitang malipato ni ray dahil siguro ro rason ko nagapabata un kitang ray.
12: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
11: Nagakaguyang un kita ay. Ha? Okay, now. Sinoro politiko nga magapakita, no? Nga imaw ay uwagin it inubrang saga. Ay mapabaril ko no sa plaza it kalibo si retired Master Sergeant Matwakan. Abe? Basta tagpolitiko ko nung kabuhay-buhay uta sa posisyon, ha? Bukod at mga bago, ha? Si Mayor Jury sabi, bago eh. No? Sino pa? Si Mayor Simonet, bagong balik yan ay. Ah, si Mayor Simonet, di pa na pwede man doon eh. Ah, sino pa mga bago? Nag-UIC malang Ruli Bacaw eh, no? Bago malang man eh, o. Oh. Juan, dayang. Juan at Balete, no? Bago malang man si, kuha niya eh, tagpagsaka sa Vice Governor ni Dexter eh, si Percy Lagundayo ng Mayor eh, o. Oh. Abe, ikaw, abe, bulldog. Mayor.
12: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
11: Kay Kwan, Michael Ramos. Sino pa? Anay ka, kapiniino ko, Mayor Jim Solanoy. Sino? Hindi pwede si Philip. Ay, bago man lang manong vice mayor. Ay, huwag kita siguro may matubos ka rin. Si Jess Marquez, bagugang man eh. Si Lulugob, bago man eh. Si Governor. Governor! May pagkita ka, ipabaril dahil ko no si Matwakan. Ay, naano, taro atong kwanera. Ito yung taro ng challenge ka akong kahapon eh. Kung may recorder yung ro akong nga 3310 nga. Ha-record ko rin among istorya. Ang natong porsyon niya tayo ipabati ko. Bisan pagutan nun ta si Matwakan hinaga, no? Nga handa imong magpabaril. Like Jose Rizal. Kung may una ko, no? ginapray over idol na sudlan it magain nga espiritu ro isbi it numan si hay. Ginapapray over ko gani kay brother Jaymar Carpi Julian. Ita Divine Mercy, para tawan it mataro nga piniino ro mga sangguni ang bayan, nga ro para sa kamagayran ay hindi yun pag-intrahan it kalukuhan, di ba? Ay, aron abi, ginaintrahan tat kalukuan, eh, paano karon makabenepisyo o mga numan siya hanon kon bisan sa ruing ultimo nga pangbaka itbugas ay... dali anay, taliwanan tanay ron. Ay, iya, tanay ako kay retired Master Sergeant Matuakan. Ugaton ko ron nastahan aga. Ay tawagan ko si Matuakan, nag-imaw kita mismo ang pahambagon, imaw tarang ipa-challenge. Ha? Ang mga katudo, no? Pati si Mayor Ripoll. Although, ang matangani ko no sanda magkita, ita mag-ama, ay basta may tao nga nag-agto ka na nga maurundo, sugid. Kana, ha? Ay hindi man siguro magsugid ka to si Mayor Ripoll, kundo tao nga to ay white credibilidad, ha? Hindi mapatihan. Mga katudo, no? Ay, siguro may kredibilidad ang mapatihan. Nga, siyempre, masinter mataros ang bilog. No? Mat mugumuguhan ay para matangani mana to sa kamagayran. Di ba nga, Mayor Ripoll? Oh. Ay, ikaw, Mayor Edison, ano man? May haabot-abutan ka matistorya?
12: Matalino ah, talaga yan. Masarap pakinggan.
11: Ay, Maria Kagosip Santissima sa langit, ha? Si Mayor Edison nga na taong pakutanon tamanabi kung haabot-abutan ni Maura.

0: inyong mga bunga.
1: Good morning, anay, kay Julius Nunez, ha?
0: Sol, na problema nyo, nandito na si Idolor.
1: Hindi pa shout out ro batang 90s ag 80s. Sa Mantak, Banwa, Itabanga. Huwag kita toras, Banwa, sa aton kaya nga pag ililima o makaroon niya adlaw kara ita Miyerkules. Pit sa 8 sa Bugan, ita Holyo, Dagong 2026. Naga, Webes yuta, no? Biyernes, Sabado, Domingo ba? Tanbay sa masunod nga programa, susunod na todo komentaryo with katodong Jujet na Jet Reyes. Naging kapartner katuwang teknikal ang May Palacio sa Ibahay, katodong Rigi Palacio. Komando inyong anchorman, ang alarm clock ng bayan, ang energizer ng bayan, ang vitamins ng bayan, tagagising ng sambayanan, idol ng bayan, idol Judel Rentillo po lamang. Abog inyong samat at magandang umaga, bayan!
2: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Salmo Kapitulo 91, Versikulo 14 hasta 16. Sinabi ng Diyos,

Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo. May punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan. May respa na. Radyo, Radyo.

0: May bagyo sa Guwat, Pilipinas, papasugod sa par. Pero tiyempo sa kalibo, maliwalas. Imparano pa nagbutlak si Haring Adlaw, may isang keringgang pero masilak. Mahida ito nagmahilwayon ng agahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Yapak, Balabag, Manok-Manok. Tatlong barangay sa Boracay. Duyapak, angan-angan, may bagong kapitan na. Siyempre, 16 nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Tanan naton nga mga elected public official. Igto makaroon sa Iloilo. Nag-attender ita seminar para kuno sa mayad nga pagpamanwa. Yaban-yaban pagbalik nanda makaroon or hinaga. Matsamay mahipos yuman kara. Base kung humipos yuman do mga nagapalak-palak banwa. Mangin ka partner sa Technical Side Engineer J. Plasio. Inyong kamano-mano katuwang sa paghatulit mainit na gabaga, nag-aaso-asugid nga mga balita bisan may bagyo sa par. Mga nangan, sagwa ag sugod. It Pilipinas, hasta kita alas 9:30. Jet Reyes po lamang. As usual, bukas aton nga linya 268-4456 na gabaton kung may suggestion kamo. Komentaryo, pananawan, opinion. Basta no hitting below the belt. Kung sa boxing, walang susuntok nagmababa sa bewang. Kunwa kamot pantel ko, kapinuna kamo sa magayo nga sityo, baryo, puntad bukid. Basta importante, may cellphone, signal, load ka. Kung may data or may internet connection ka, mas okay pagid. Reklamo banwa sa mga uyaya. Irresponsableng empleyado, opisyal at gobyerno, pati sa privado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga minsay sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan. Siyempre sa amon yung official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin niyo kami sa amon official website sa www.radyotodo.ph.
1: Atrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita? Pulpak nga pulpak kita. Pero unahon tayo ni Chimpo, siyempre. Update. Kapindayang bagyong Inday. Dong sentro, ita mata. Ita super typhoon Inday. Nagsugod na mo sa par. Ginabana-bana, base sa datos at pag-asa, sa distansyang 1,420 kilometros este kong Northern Luzon. Bit-bit ni Indayrong hangin nga nag-aabot sa 185 kilometros kada oras magapit sa sentro. Naghinay-hinay si Inday. Bugso nga nag-aabot 230 kilometros kada oras. Pero kabasko gyapon na ng bugso. Nagahungag westward 25 kilometros kada oras samtang habagat padayon nga nagapekto sa Mindanao. Rong Sambuanga Peninsula, Bangsamoro Autonomous Region, kaibahan dong probinsya't Antique nga kaiping naton, Iloilo,

0: Guimaras, Negros Occidental ag Negros Oriental, Lanao del Norte ag Sultan Kudarat, Sarangani Province ag South Cotabato, makaisparensya banwa, itko kalhit-kalhit nga pagugan-ugan kay bahan dong Palawan, nabili nga Bisayas, o kita sa Aklan kay bahan kara, ag nabili nga Mindanao, konsin kita piktado banwa, it habagat, agaro habagat, ay pagapabas kugunda, ita bagyong Inday, dahil magapaugan ka ton. Basin doon na, o rinaga, may eksperyensya nyo na tanong mauganon niya panyimpo. Sa Metro Manila, nabili nga partit Luzon, apiktado man at ginatawag localized thunderstorm. Pero sunod sa pag-asa, magpamatyagang kapinuna sa mga kilid sa pa, suba, baybayon, mabukid-bukid nga parte, itaton nga probinsya Taklan, sa mga posibleng pagbaha ag landslide ay kunamat nagabuburong kasarangan hasta mabaskog nga buhos it ugan. Rohangin ag baybayon sa eastern section it Luzon, eastern section it Visayas, ag Mindanao kasarangan hasta sa mabaskog. Sa Palawan, nabilin nga Visayas, ag nabilin nga Luzon, mahina hasta kasarangan. Dong temperatura sa Metro Manila, mainit gihapon. 33.9 degrees Celsius, maximum na temperatura, wat yabot, dong ginatawag, heat index.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Samtang iyakaton sa Aklan, kapinigiliya sa kabisirang Banwa, Itkalibo. Ruhaton nga panyempo Banwa, ay makaroon masilak pa ha. Manami parang tiyempo na to. Actually, temprano pa nagbutlak si Haring Adlaw. Makarong Adlaw it Sabado. Pero expectahon naton nga hinaga or karong gabi eh, basi makabatsyag na kita ita pagugagom aga mga pagugan-ugan bagod nga nagapiktado kita tabagat nga ginpabaskog pagid ita super typhoon Inday. Pero wapat direktang epekto makaroon ay tuman pa kagayo banwa si Super Typhoon Inday sa dagat pa. Ag kundi maghina, ay basi kung magtipon pat pwersa ag bumaskog na naman it uman.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: What posibleng landfall si Inday, pero bangod niya ni ko kagaparon, idayamitro at bagyo, haya may mga lugar kapingid sa Northern Luzon nga base kon ipaidagom sa signal number 1. Ay magapad ang Lea Metro nga niruan ang bagahibo kara may hapiton. Ah, saan ang bagahibo but wa kunot matabong landfall. Agabay pang hindi kon lumihis pa dong dagagan ni Inday mga kasimanwa.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Liso kita sa nagapangunang balita lokal. Balikan natin Department of Public Works and Highways. Kahapon watamabot si Engineer Gerald C. Natin. Ita construction section, it DPWH Aklan. Ay una na kuno sa kustudiya makaroon, Banwa. Ita District Office, it DPWH. Then ginainusoy, aginahinugat-hugat naton. Ang una on gali, hamat hindi gihapon may salpak ron. Ay una agon. Ano parong problema? Ay una on gali. Nag-abot na gali. Ag kan o pagali nag-abot. Dayang daywang bilog nga pumping machine. Dapat sa bilog ra. Mabahol. Pero nangindaywa. Ag nag-isot. Ha? Nagnaba. Doon ang kapasidad. Pero daywa imaw. Han? Nangin daywa imaw. Ang una naman kunurong power generator. Ay kano pa na humandong generator house. Una sa sila sir na sa Purokdos. Ang generator wala. Pero kasama daw sa pumping machine ang generator. Arong power generator. So karon balikan ta ha. Kung nagsunod baga sa specification. Dayang nga mga pasilidad base sa original nga plano ay doaton nga sanggunang bayan pinagi kay SB Emerson La Chica ang SB Rex Bautista. Nagpasa ko mati sa resolusyon. Nga ginapasubmit sa sanggunang bayan, ginaayo, ha? Dung DPWH nga isubmit sa sanggunang bayan nung kopya, ita official status report, dung plans and specification, ag program of works, kung nasambit nga, delay man, grabe man nga delay nga proyekto banwa, ni City Leoncio Construction Corporation, subcontracted by Poyesto Perez.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Balikan taman si Assistant Regional Director aga OIC District Engineer kabay pang iyaunimaw Ricardo Gutierrez. Kung nag-on-on nga tulay it balete, inahipos-hipusan nyo ang rah. Ha? Last year, hindi pa malata. Hindi pa malata. Agarong kontraktor sa inyo kung sino man? Si Popoy man. Ano natabo nga nag-on-on dong nasambit nga tulay? Hamanit nag-on-on ay kanugang rah. Mga kasimanwa. Di, pagdumdum na hindi malata. Ako nalata ko lagi, pinunduhan ko pa, gintanaw ko pa kung nagtaliwan nga adlaw. Tag ako nag-agto sa kabugaw. Ha? Pagpa-agto pa lang, napuna ko lagi. Pagpabalik, ginlingling ko gid. Nilingling ko gid imaw. Umun-un gid man gali. Minato gid man galing sugid ka ako nga umus-us, umun-un manajit, tulay itbalete.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Agro makasabat karakaton, Assistant Regional Director, Acting District Engineer, Ricardo Gutierrez, del Assistant Regional Director imaw. Agrong bidding kundi magsaga sa project gara sa region, igto sa anda nga opisina, sa Regional Office Department of Public Works and Highway.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
0: Tama naman. Ipaklaripan na ton kung ano nung plano kung rin rang huwa mabuhusin ang portion ni Tibahay. Agrong estado man kung rin huwa man mabuhusin ang portion ni Tina Makato National Highway.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sabihak ka parte, mga nangan makamanumano ta, si Aklan 1st District Congressman Papa Jess Marquez. Di kayo na nabatian nyo man kay Katudong Junel nga nagkita sanda, nag-istorya sanda ni Mayor Bulldog Ripol It Altabas. Ag nagmuno ko no si Mayor Bulldog Ripol nga naakig rumag amang Marquez banwa. Kana ay haman ko rin bato na rong medical mission nga ginpanigayon sa anang banwa sa Altabas ko nagtaliwan nga bugan. Ngaroon nasambit ko ng medical mission gid man to, ay ginpanigayon ni Oswag Ilonggo Representative James Joang. Ang kaibahan nito si dating Congressman Ted Harisco. Rong gina-endorso ag ginasuportahan ni Joang nga kandidato sa pagka-congressman sa 1st District comes 2028 national, local at presidential election.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ag actually, may mga doktor man nga naghalin sa aton nga probinsya. Hamaan may mga doktor igto. Ay si Oswag Ilonggo Congressman James Jojo ang nagsugat sa aton nga provincial government kay Governor Jovin Miraflores. Ay wa man gani. Wa mat mga doktor ug mga nurses si Oswag Ilonggo. So nag-request man imaw sa aton nga provincial government gamiton man do aton nga mga doktor, nurses it probinsya para sa nasambit nga medical mission. Ag bilang igsoon, ha? Ay siyempre, inaanak ni Congressman Jovin Miraflores. Igsoon, Ag-adapted san may kuri mo tibyog. Ag di man kabalibad ka na. Ah, siguro aton nga gobernador, dong request ni Jojo ang pinagbigyan ko aton nga probinsya. That's why igto man. Ah, mga doktor halin sa probinsya. Kung di ako magsaga, tagsabanga nga ni. May request man. Si Uswag Ilonggo Congressman James Jojo ang sa aton nga probinsya, nga ayudahan na sanat mga doktor it probinsya dahil kugang man doon nga mga doktor pa sa ng medical mission. Agwa man nagbaliba doon ato nga provincial government. Now, si Mayor Boldog Ripoll, side ba naton? Angkol taw gonda ni Congressman Jess Marquez. Angkol Mayor. Haman Angkol Mayor. Nakabati man siguro kamo sa statement ni former Congressman Carlito Marquez. Roan ang pagtawag, ha? Kung persat mga Samson Marquez. Ah, halin sa pinakamagapit nga pamilya, pagto sa mga tapik, ang tinapikan nga pamilya. Ag nami-mentionar gid perme, dong pamilya Dalida, nga sambilog sa magapit nga pamilya man, it mga Marquez. Botang bagon, magkapamilya man. Ah, sanday Congressman Jess Marquez, ag angkol na ng Mayor Boldog Ripoll et Altabas. Hayro pangutana nga ni makaron Angkol Mayor Boldog ay magpamilya gali kamo nanday Congressman Jess ag former Congressman Carlito Marquez hay hamat inaiwanan mor imo nga kapamilya daywang eleksyon yon do nagtaliwan hamat igto ka ding nagsuporta sa kontra it imong kapamilya di ba gamay hambangunon blood is thicker than water paywa tagali Igto ta nagsuporta si Mayor Boldog sa tapos ginapabugay pa it magamang Marquez ay pamilya eh. Dalida. Ha? Dalida Marquez.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Tapos, kung magtawag pa si Congressman, Angkol Mayor. Tapos, Angkol Mayor, aywan mo, rin mo nga gumankon nga congressman ag ito kating umapin sa kontra kay mong gumankon nga angkol kagid nga ni angkol kagid taugon my goodness
1: walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan 88.5 FM Radyo Radyo Todo
0: hambay sang hugot nga amigo nga nagapamati makaron alin sa Sagibin Corporation money is thicker than water. Tama. Ha? Tama gid mata. Money sticker. Mas, ha? Matimbang ang kwarta kaysa tubi. Depende, ha? Sa kaboy tubi.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pero, initially, nagpadagat mensahe katon si Congressman Jess Marquez. Anang hambag, ha? Ay mga nangan, makamano-mano tay mawa. Anang hambag, ha? Wala namang ganyan na nasabi ako. Tao kung sin man nakasagap si Mayor Ripoll ita istorya, nga akig kuno ka na rumagamang Marquez. Ag anaman nga gin chismis. Anaman nga gin pa... ginistorya naman sa iba, hinambay naman sa iba, ginpasapasa man. Ha? Nga, kuno, akig, rong mag-amang Marquez ka na. Hey, ambay ni Congressman Jess Marquez, oh. Good morning. Wala namang ganyan na nasabi ako. Bakit naman ako magagalit? Para naman yan sa tao. Tood man naman, maakig ba todong mag-amang Marquez? Ay medical mission da para sa pumuyo. Makigat imo. Di aman matod ba aking ay mag-amang Marquez? Para ke? Ha? Para ke? Join eh.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Dun sa mga Espanyol pa join eh. Para ke? Ha? Para ano? Nga makig. Abay ni kong base kon ha? Partirat propaganda. Maybe part of the propaganda. Agali. To justify the participation in this event. Okay. Mga nangan, standby ka mo, ha, makamano-mano ta. Eh, may congressman na bid, there's no such thing. Ang mabuhay ang ginisa na ng wala nag-istorya rin, ay Uncle Mayor. Last ko na ng istorya ka na kung magsagam at sa Marso pata. Ha? Daw Marso pata. Pero try mong matawagan siya kung available na mo. Kung may signal daw mo, parang sa airport siya eh. Makamano-mano na to. Happy birthday na iba, si malipat ako. Tatay Udon Banjula, ruwaton nga former SP Secretary, ag consultant, makaroon, legislative consultant. Itaton nga sanggo niyang panalawigan nga nag-celebrate. Kuwaton nga, o nag-celebrate ko ng birthday today. Happy birthday kita, Udon. Happy birthday man kay Toto Johannes Gonzalez, una sa Mabini. Nga nag-birthday man, ag kay Arnold Ronald Iloreta. Ita Purok Dos sila, sir na. Pero matsawa, timi sa Purok Dos makaroon eh. O, happy birthday kay Toto Arnold Iloreta, nga nag-birthday man today.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Hawan-hawan ang tanimensahe. Good morning. Thank you, Gid, nung Liland, Navarra, Laurente. Salamat kini kahapon sa manang mensahe, ha. Kay... Ang gani yun? Kay... Kagawad... Yung gani kahapon sa Aldagaw. Nalipat lang ko, ay. Karoon ng galing, ha. Nanay Claire Choco, good morning, kid. Sir Lucien, okay na, Sir Lucien. Nakainom ka na more power coffee, Sir Lucien na Choco. Good morning, kid. Kay tatay Sir Lucien, ag nanay Claire Choco na sa Tuting Reyes. Kay Ma'am Lilian Laurente, una sa veterans, nga nakatabid man katon. Kagawa Jerry Adok, una sa Tinigaw. Senior Titoy, o nagapamati man ko na imora. O, good morning, man. Si... Bagsik ni Juan. Happy birthday lang ko no. Kay makagwapo. Kapilang sabat na. MBTC. Birthday mo galing mo kang makagwapo. Ay, happy happy birthday gid. Makagwapo. Birthday na gali. Pwede na daw, G. Pwede na daw, G. Pwede na daw matawagan si Congressman Jess Marquez. Para mapamati ang tamandong atong representante ita Aklan sa 1st District. Ako nagtaliwan nga adlaw abi. Hay imamandong nga dinapin nga bisita sa Blessing. Idaywang ka mga eskwelahan. Igto sa New Washington. Sa Patimag Poblasyon. Ag Siwol. Una sa may Poblasyon man New Washington. Nga nag-deliver mat kalaming mensahe. Ruwaton nga representante itaklan sa 1st Legislative District.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Katulong Reggie, pwede na mo matawagan. Dali lang. Ay, dali lang gid ko nga. Good AM, sir. Pakigreet Mr. Richard Jan Forte. Ita Branch 5 of Regional Trial Court. More birthdays to come, Sir Richard. Oh, happy birthday, gid, sir. Richard Jan Forte, ita Branch 5, it RTC Aklan. Nga naga-birthday man today. Ag sa tanay nga naga-birthday, happy birthday. Ma'am Gima Tolentino, good morning. Kay Arnold Flaviano, good morning man. Bongso niyo sa Marikina City. E nung Jex Okati Terrazona sa Old Buswang. Makagwapo, happy birthday kid. Good morning. Toto AJ Villanueva Hawod, it Laging Banwa Est. O, numan siya. God bless. Ag more power. Arriba numan siya. Isbililin. Chip Noel. Masingkayon. Nga agahon. Patamiyaw akong kasi Mario sa Laging Banwa West. Numan siya. Aling kay Kagawad Michael Villanueva Sulina. Kay Konsehal Tubi Oscar Chudosyo na sa Tambak. May your morning be filled with strength, trust, and joyful praise. The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him and He helps me. My heart lives for joy and with my song I praise Him. Amen. Thank you, kid. God bless you, man. Happy monitoring ng Rolin Goyo Tabor. Agnong Noel, nasa istansya. Kay Sir Alberto Oreta. Good morning. Sagamat, nakasiweldo ngon man. Mga empleyado at LGU ba? Wagin ka mo abutit kinsinas man ah. Ag nang kasweldo man kamura ng sweldo ng rat last month pang swildo.